0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
3: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula. I Care Gold.
4: Alaga sa I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
2: tubag bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule. Amolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule. Amolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Oy Mare, asa mang kapaingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high and we were so high. You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Yesterday, once more.
9: Did I dream that we dance forever?
8: The music is simply amazing. Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday once more. Yesterday once more.
10: Someone who understands me, knows me inside out.
8: Yesterday once more. I have.

0: Here I'm by again, back on your radio. Nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan, o diba? Take note ha, mapay mangutang mga higala. By the way, I would like to welcome you all sa itong programa. Ang programa nga, Yesterday is Once More. Alright, mag-aoban niyo si Chris Tindero all the way until 11 of morning. And maghatag linggaw sa inyong mga higala, no? Pinagi sa pag-play sa mga musika na magkapahinumdum sa inyong kagahapon. Diba? Kato bitaonggan mga higala, kato mga musika nga nagpa-in love, nagpasakit sa imo kani adto.
1: Abiga ko daw.
0: Diba? Mao na tong mga higala ha, mao na tong mga playable na songs karon. Okay, ang mga love songs. Diba? And by the way, like to say hi and good morning sa tanan natong mga kahigalaan nga naka-tune right now. Okay, dyan sa may Panabo City, pinaagi sa itong Semocast broadcast karon sa 96.1 Infinita Radio and 90.9 Light FM. Sa kamalipayan pagpabinaw and good morning sa tanan!
2: Good morning!
0: And anyway, today is a Wednesday, apit sa 15 sa bulan sa Hulyo ning tuiga 2026. Okay, sa tanan sa ulog silang adlawong natawhan. Happy birthday kaninyong tanan mga higala. Okay, naghinaot ko nga nining inyong adlong natawhan. Magmalipayon mo ha. Set aside sa agod nato kadali ang problema mga higala, no? O i-enjoy lang una sa ang inyong adlong natawhan. And of course, din ato kalimtan ha, pagpasalamat sa itong labaw magkagagaho for giving us another year. Diba? For giving us another year mga higala. Okay nga, ato see how beautiful life is ang mabuhay dito sa mundong ibabaw, right? Salamatan yun na pag-ayo ha. And by the way, alam sa mga text greetings mga higala, mga requested songs. Okay, mabahimo niyo isang sa itong temporary text line sa 0927-958-0601. Alright, okay, once again, 0927-958-0601. Maunang temporary text line ni Chris Tindero mga higala ha. And good morning day ha sa nagdawat karon sa atong simulcast mga igala dito sa Panabo City. Okay, may nga pagpaminaw dek ang Sir Kevin. And also sa atong general manager kang Ma'am Rose Maria Amit Bulfa. O nga, daghang salamat po dahil sa atong mainaptikon nga operation manager kay Sir Wolfie Orio. Alright, and good morning sa ilang mga kawanan dyan, sa mga kawanan ng mga DJs, anchor, o mga reporters. Usa ka malipayang pagpaminaw. Good morning, kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Pero sab, akong pagtimbaya. Pagtimbaya, bito. Sa tanan akong mga kapwa, mga tinderong tindera, nga kumbati na pong karong adlawa. Labi na gyud sa mga tinderong tindera karon nga naka-tune right now sa Merkado Publiko. Okay, dire sa Kibawi, Bukidnon. And also dyan sa may Damulog. Dire sa may Dangkagan, sa Kitaw-Taw, sa Don Carlos. O gingon man dyan sa may Maramag o sa Quezon. O sa kamalipayang pagpaminaw niyong tanan dyan ha. Kumusamos man natong morning. And likewise, damot sa Panabo City, no? Sa mga patisoy, mga patisay natong mga tinderog-tindera dyan. O sa kamalipayang pagpaminaw, good morning kaniyong tanan. Nag-inaot ko ha, okay gayatong morning, no? Medyo naka-absent kita, duha ka adlaw mga higala. Nilaging kuhan bito. Mga unexpected na mga event nga kakaita mo sa mga kinabuhi. Wow,
1: yeah.
0: Di ba? Hindi mo tawag mga higala. Wagid ka ng damha bito. lang kita sa kanapan, doot lang kita sa ka kuan sa panahon sa kalain sa panahon. Kanibitong ulan dahil na init dayon. Doot lang yun si Chris Sendero, mga higala.
1: Abika ko do!
0: Diba? Naginawat ko ha nga ang tanan, okay. Ang tanan, okay kayong panglawas, no? Okay kayong panglawas, walay gi kanakan, walay gi hambing balyatian. Alright, and anyway, sa tanan na naigipangbati niya mga higala, okay, himuan ninyong kaabag ang atong produkto dari sa Light FM mga higala, no? O gingon man dyan sa may Infinite Radio. Okay, himuan ninyong kaabag mga suking dapimena ating paminaw ang atong Mega Pure Food Supplement Capsule. O gingon man atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Okay, magkatabang ni mga higala para panalipdan ta sa nakadiyang bahad sa sakit, di ba? Kumuha niyo yung kaabag, kanaadlaw mga sungdi po binaw. Okay, gamit na kabo sa itong Mega Pure products. And 18 minutes after 9 ng morning or make it 19 minutes after 9. Alright, kauban lang kaya po ninyo si Chris Sendero ha sa programa Yesterday is Once More. And by the way, atangin ninyo mga higala. Ang atong segment, ang atong panag-uban. Ang segment ka mo basa sa inyong kapalaran. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang arunta madali. Diba? Tatawad ba kay gala ha? Tangin ninyo ha? Kung nga nindot pa nga tong kapalaran karong adlawa. Pero disclaimer lang po mga higala ha. Kani ko pagkabasahan mga higala, isa basa-basa lang gini siya. Kaya nga tong kapalaran karong adlawa mga higala, nagadipindi na sa tong pagpaningkamot, di ba? Nagdipindi na mga higala sa atong kakugi. Og syempre sa depende yampo puta na sa atong labong makagagahom, di ba? Kay unsaon naman ang nindot kay akong pagbasaon karon na kapalaran ninyo mga suking di paminaw. Unya wa mo ibuhaton, di ba? Wa gyapon mo imagan. Wala gyapoy makabut nga maayong kapalaran karong adlaw. Anyway, it is now 20 minutes after 9 ng morning and the time check was being brought to us by Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap and Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap mga sungiling paminaw and once again, mapalit nila sa itong Sibianan na dari sa Kibawi Bukidnon mga higala naimutang ta dari sa may Barangay East dari sa Rita Building second floor door number 1. Okay, atuktuka lang ninyo mga higala kay andam kami mo abi-abi sa inyo ha. Mga pagutana ninyo mahitungod sa tong mga produkto mga higala, andam kami mo gani tatay paing dire. Ang atong sparring partner sa Pikas Lawa. Sa atong technical sa atong technical boot. And also, the time check was brought to us by Muscleman Food Supplement for Men. And itong Muscleman Strong Coffee Mix, mga higala. Okay, diyan sa may Panabo City, ang atong Sibianan sa Infinite Radio o sa Light FM, mga higala. Naimutang labag diyan sa may A-Square Building sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pagkikitae lang ninyo si Sir Kevin o di ba ka si Ma'am Rose. Okay, usap po na ka... Maayo po mo abi-abi mga suking di paminaw. Diba? Na may doorbell dyan mga higala. Tuplo ka lang ha. Once again, alas mga text greetings, mga requested songs, mga suking di paminaw. Send lang ka na sa tong text line sa 0927-958-09 0927-958-0601 libog na ko sa akong number. Alright, let's check it out. 0927-958-0601. And by the way, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Rooksit. This time, mga Sungit Ipaminaw. Other song, entitled Listen to Your Heart. And of course, all right here sa inyong paborito radio station sa programang Yesterday Once More. Kabalag ya po ng nag-iisang tindero ng inyong radyo, tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mapay mangutang! Chris Tindero, mga suking di paminaw.

0: It is now 32 minutes after 9 ng morning. And yes, there you have a song entitled Lonely Won't Leave Me Alone. Saon manigang oy atong gibiyaan ko ni mo, di gid ko biyaan sa akong kamingaw sa imo.
1: Atika ko do.
0: Kao pa ng gabo niyo, Chris Sendero, magigala sa programang Yesterday Once More. But we'd like to say hi and good morning sa tanan na itong mga kaigalaan na naka-tune in right now. Labi na good sa mga kaigalaan na itong mga drivers na kumbati na bulgaron, no? Pangitag at chicks! Pangita na ikpasayro. Alaw, saka malipay ang pagpaminaw niyong tanan niya, mga higala, no? Well, ang ginawa siya, Chris Sendero, no, na ubay-ubay na po na, ano, ubay-ubay na pong pasayro ang atong nahatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Aba na iha to, DJ. Alang sa mong balay, di ba? Alang yung destinasyon. Ay, good morning, Deha, sa akong mga kaslinganan, dere. Okay, dere sa ubos sa itong Sibyanan, mga igala. Okay, may nga morning day ha sa akong amigo. Banggita nga mekaniko diri sa lungsod sa Kibawi kang Pupong. And may nga pagpaminaw po day kang nanay o kang tatay. Nga nagaroon silang tindahan. O sa akong amigo po, may nga pagpaminaw diha sa ilang mga anak ni nanay tatay. O sa kamalipayang pagpaminaw, good morning kaninyong tanan diya. Kumustamos man atong kabuntagon. And also sa tanan natong mga kaigalaan nga kamulo pang andam sa ilang pamahaw. Ala, damag yun yung pamahaw mga igala ay ginakalimti ha. Kaya ang pamahaw mga igala, maura bagid na ang pinaka-importanting meal sa kadlaw. Diba? Kaya diya na to kung anong magigala. Diya na to, unsani, kwaon at ang atong kuso. Diba? Sa matag-adlaw na itong trabaho. Okay, good morning. Kanyang tanan na. Sa may sundan diya. And once again, sa tanan na solo silang adlaw na tawuhan.

Okay, unsa may handa na to higala. Okay, naihanda o wala ha? Kinanglan mapasalamaton kita, di ba? Ato pong simbahan na ipasalamat po dito ba? Kada birthday na lang ganita makatog simbahan, imo pag yung mapakyas karong birthday ni mo. Di ba? Nag-iusay nga ng mga higala, di ba? Oh, halos kada ako na lang yun. Kada birthday na lang yun pagkaantog simbahan. Anakot, magpasalamat. Ang uban po, mag-aato na po simbahan mga igala. Kung nai kanaguan bitaw, nai ilang kaparintihan nga ilubong. Bisahan, di ba? At bitaw, kanaguan, ang importante mga higala, ang kadaadlaw na itong communication sa itong labaw magagagahom, di ba? Muna'y pinaka-importante. Daghan, kanaguan, no, daghan magigways mga higala. Okay, na mag-communicate na itong Ginoo, di ba? Pinagi sa pag-ampo, pagpasalamat sa iya, sa adlaw na gihatag ka na ito, di ba? By the way, it is now 36 minutes after 9 in the morning. The time check was being brought to us by JC Water Refilling Station. Okay, alang sa mga kikilaan na ito, no, nga nangitaw safety, limpyo nga mainom nga tubig. Doawa lang ninyo mga higala ang JC Water Refilling Station. Gana himutang din sa may barangay Labuagon. Okay, may nga morning day sa Tagiog Tagdumala sa JC Water Refilling Station. O sa ilang patisoy na mga... Pwede ano, sa ilang mga patisoy na mga water refiller. Alam mo yung pagpaminaw niyong tanan dyan mga igala. And anyway, may nga pagpaminaw day sa akong nakaila diri sa kung ano, diri sa Kibawi mga igala. Kang Felix Galagar, dyan sa may New Visayas Dangkagan. Okay, kung man kang Ariela Kurisma. Okay, dyan sa may Blaze Compound, Kibawi. Saka mali pa yung pagpaminaw, ha? Anyway, it is now 37 minutes after 9 ng morning and ang iyan ang igala ang atong mga kapalaran karong adlawa.

Good morning! Welcome now sa aming atong segment. Ning atong panag-uban sa programang Yesterday Once More. Ang segment gamo basa sa inyong kabalaran karong adlawa. Kapalarang katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Segment na naguluhang ang akong kapalaran karong adlaw. Hey, good morning Daya sa tanang bagulang bangon mga higala. Okay, nabilar man gabi chat-chat. Ay, nako. Ay, bilar-bilar dyan. May rabalaw yun na sa permiro ra. So, pagka-DJ, kabiter, bagay ni mo. Imbis na inspired na ako. Ay, kabalaka mga higala ka ng pagka-inspired din mo. Dito rin gapon daw na mo padulong sa pagka-expired. Anyway, kapalaran na itong karong adlaw mga higala ng adlaw ng Merkules. Pizza City, Pizza 15 sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Og sa way paglangay, pagasugdan ta sa Aris. Alang sa mga nilalang, gipagkatawan niya itong Marso 21, hanggang ito na sa Abril 19, paminaw, ha? Matod pa sa itong bulang kristal, nga duha ka adlaw na ito, wala na himas-himas mga asuging paminaw. Pagdali! Og ayo pag-usik-usik sa oras. Dili kini ang panahon alang sa dugay nga pagplano. Hinuon karong adlawa ang hingpit nga higayon aron makahimo ka og dakong kita. Certain color for the day is white. Moto mga igala ha, pagdali daw og ayaw pag-usik-usik sa oras. Dili kini daw ang panahon na lang sa dugay nga pagplano. Kinahanglan og kanang kuan bitaw mga igala kining abtik ba. Abtik ka karong adlaw bitaw. Diba? Kung sa uban na kanang kuan ayo pagdali-dali karon na ayo pag usik-usik sa panahon. Okay, and hinuon karong adlaw daw ang hingpit nga higayon aron makahimo og dakong kita. Dakong kita, okay gala, nagkita gyud bitaw nimong billing nimo sa imong kuryente nga dako gyud. lucky color for the day ha, kanag-uhan na white mga higala. Maing Bundag Boss DJ, Chris Sendero. Shoutout lang ni sa New Visayas, Panabo City. Si Felix Anya Visa, dahil ni DJ request na kong song na Unforgiven by Metallica.
Okay, and salamat dad, boss Cristendero. Uy, dito ni sa kanangguan no, yung hapon ba ni siya playable, no? Kaling mga kwan bitaw, kaling mga rock bitaw. Alam, ay nga, pagpaminaw day ha ni Felix Anya Biza. Okay, dyan sa mga New Visayas sa Panabo City. Anyway, sa itong pagpadayon, dire kita karon sa Taurus. Alang sa mga nilalang, nagiwa ka tao ni Adtong Abril 19, nga ito na. Sa Mayo 20. Paggulat nga muhikap sa imong aping huy. Ang bugnaw nga huyop sa hangin. Timailhan kini nga moabot na ang mga adlaw nga puno sa swerte. Lucky color for the day is black. Ano mga gala ha? Paghulat daw nga muhikap sa imong aping, oy. Kinanglan sa aping ha, dili pwede sa agtang. Kaya kung sa agtang mo hikap mga higala, ang bugnaw nga hangin. Dili pa ka na mao ang sinyalis. Robby DJ, kung sa tibok naong ni mumuguan, ihangin mga diri. Basta maapil ang aping ah. Alright, swerteng color ha. Oh, color white. Oh, garo ba nga sugi di pabinaw, dire kita sa Gemini. Alang sa mga nilalang, ang ipagkataon niya itong Mayo 21, nga ito na sa Hunyo 20. Ayaw tuguti nga adunay makabalda sa imong estratehiya. Sunda lang ang imong mga plano. Mas maayo nga magbaton og dugang nga pailob. Swerteng color karong adlawa. Green. Moto ha sa Gemini mga suking di paminaw. Ayaw daw tuguti nga dunay makabalda sa imong mga strategy. Sunda lang daw ang imong mga plano. Mas maayo nga magbaton ka og dugang pailog. Patience ba, patience? O karon mga suging di paminaw, dire kita sa Cancer. Alang kini sa mga nilalang nga gipakatawon ni adtong Hunyo 21 nga duna sa Hulyo 22. Nagkinahanglan og pahulay ang imong huna-huna og lawas. Buhata kini og makita nimo nga ang mga butang nga wala nimo ganahi. Kani ato mahimong positibo. Makakuha ka og dakong mga benepisyo og makasinati og dakong swerte og maayong kapalaran. Lucky color for the day is orange.
karon mga suking tigpaminaw. Dire kita sa Leo. Alang sa mga igala nato ang ipagkataon ni atong Hulyo 23 gato na sa Agosto 22. Nag-usab-usab ang kainit ug katugnaw. Usab-usab daw ang init at lamig. Mao ka na ang kahimtang sa imong relasyon karon. Nagdilaab man ang imong gugma sa og kaikag, apa nagpugong ka nga ipakita sa imong nga sa pagpakita sa imong pagbati ngadto sa imong minahal. Moto ha sa Leo, sa kuan ni sa mga igala, abot ni sa relasyon ninyo sa imong partner. Nag-usap-usap daw ang kainit o katugnaw. Mao ka na ang kahimtang karon sa imong relasyon. Nagdilaab man ang imong gugma o kaikag, apa nagpugong ka sa pagpakita sa imong pagbati ngadto sa imong minahal. Lucky color for the day is purple. Oras mga suking tigpaminaw, aduna kita kuning day 5 minutos na naglabay sa alas 9 antak na sa Kabuntagon. Oras atod ka nato sa Kaysa Fragrances mga igala, no? Alang sa mga gigalaan na itong medyo pawisin. Iksing tanon bitaw mga igala. Ito bitaw ang gana, mga gigalaan na ito nga once na sington na. Murag kakawala na din ilang guan bitaw self-confident mga igala. Diba? Well, you don't have to worry no more mga higala. Kaya niya na ang atong Kaysa Fragrances mga higala. Well, by the way, alang sa kasayuran sa tanan, kani atong Kaysa Fragrances mga higala is kanang kwan ni siya. Kining kwan ni siya mga higala, inspired ni sa kanang kwan sa mga international brand sa mga perfume. O di kabalakaan mga higala ha. Okay, naatay tester ani mga higala. Okay, and so you can choose fragrance of your choice ba? And anyway, ang atong Kaysa Fragrances mga suking tigpaminaw is available gani sa atong sibihanan. Alright, there is a Kibawi Bukidnon, imutang ta ha. Dire sa may Barangay East sa Rita Dumaog building, a second floor, door number 1. Okay, panuktok lang mga igala. Ay andam kayo yung mga DJs dire na mo abi-abi kaninyo, no? And anyway, dyan sa may Panabo City mga igala, nahimutang atong sibihanan dyan sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM, dyan sa may second floor A square building sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, magigitay lang ninyo magigala si Sir Kevin o gingon man si Ma'am Rose. Okay, na may doorbell nila dyan magigala, tuplo ka lang. One call lawera sila magigala. And airway available po kayo day ha, ang atong kuha na mga igala, mga nung lading products, mga subit paminaw. Okay, available kaya atong kuha na mga igala, no? Atong nung lading essential oil, huwag ingon man ang atong Power 10 capsule, huwag atong GrowMate vitamins mga igala, huwag clay gel coffee mix.
Eh, once again na, naimutang na dyan sa Panabo City, naimutang atong sibiyanan dyan sa second floor, A Square Building, Nabong Kawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. By the way, mga higala, 53 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa Kabuntagon. Panay, nagyapon mo nagpaminaw dito sa programang Yesterday Once More. Right, kao ba nagyapon ninyo si Chris Tendero? And for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Richard Sanderson. This time on his song entitled Reality. Alright, only right here sa inyong paborito radio station. It is si Chris Tendero. I love ya. Mwah.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay Est, Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga nyambing balatian.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Just see.
5: Sodium ascorbate plus zinc.
6: Norilay, Kwiring, taga Sinusa, Osami City.
7: O sa may imong gagi pamati, ma'am?
6: Kung liog, bitaw nga. Naba marag dahil mucus ba nga yung sabod. Gayun, ang akong binhod, umabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassy, Powertin, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
2: Powertin Pro Bio Capsule, alak sa mga nyambing balatian.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Powertin Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
9: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o magpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
10: Clay Gel Coffee Mix.
11: Wow.
12: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
13: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
12: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
14: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
15: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
14: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
16: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nag amid aning Megasi, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si kog ubo-ubo, nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epic. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
17: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
16: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na. Hantod, continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga naginabati. Mugamit yun sila ano yung maong product. Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. kay ako malipayon ko hantud karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
14: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
15: Mega Pure Herbal Capsule.
14: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grape seed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
15: Mega Pure Herbal Capsule.
14: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

It is now 14 minutes after 10 ng morning. And yes, there you have something from Whitney Houston on their song entitled Where Do Broken Hearts Go? Asa mangyuday ang dagananan sa mga broken-hearted mga higala. Ang uban sa beer house? Siyempre, dito yung damudaga no, sa mga taong gamahal yun sa ato, di ba? Ginikanan, masumbunan mo ba? No? Anyway, I'd like to say hi and good morning ha, sa tanan ng mga kaigalaan nga nakachino right now, just my IF surplus. Han? And sa tanan po natong mga suking di paminaw nga nangita mga higala o mga surplus nga mga surplus. Gikan na Japan mga higala, mapagamit sa kusina, mga gamit sa kitchen, di ba? Mga kitchenwares, mga higala, mga plato, mga kalha, di ba? Na mga use na siya mga higala, but not abused. Ba mga likon gawon kay mga higala, mga nindot pa kay ng mga gabtangan bitaw gikan sa kanang gikan Japan. Well, anyway, yeah, ito na mga higala hang IF surplusan. Okay, napon sila dito mga higala, mga nindot nga mga relief, mga ukay-ukay mga higala. Ba, may nga pagmiminaw diha sa mga higalaan nato diyan sa may IF surplusan. And sa tanan pong mga higalaan po nato diha. Na nagproblema silang mga labhunon. Kaya tuwa lang dito mga higala sa Don Carlos. Ang atong

Alright, no, alam nga itong mga ginang sa panimalay nga medyo alanganin nga sa paglabag na natipok na ginila mga labunon. Ito alam ninyo mga higala ang itong comfy clean laundry hub. Okay, na sila na imutang mga higala. Okay, along the highway lang po yan. Okay, kung padulong kag mga higala, kung padulong kag agikan ka diri, padulong kag Don Carlos, makakuan na ninyo mga higala. Makita na ninyo left side sa Karanguan, sa Daplin, sa Dalan. Okay, ang landmark nila na mga higala. Okay, tapad mismo sa kuan na sa 7-Eleven convenience store. Alright, and pwede po mo dito mag self-servicing mga higala, ha? Self-service mga higala. Sabi ito nga kamuy mga laba. Okay, sa barato na kayo na presyo, di ba? Siguradong humot na inyong labunon. Limpyo na, humot pa. Okay, naka-fold pagyan na si mga higala, ha? Ay, good morning guys sa tagyag-tagdumala dyan sa may Comfy Clean Laundry Hub. May morning kang ma'am o kang sir. O sa ilang mga gwande, ha? Sa ilang mga kabahanan dyan. O sa malipayong pagpaminang good morning. At tanan na makagilaan po dyan sa Don Carlos Bukidnon. Good morning kanyang tanan. It is now 18 minutes after 10 ng morning. The time check was being brought to us by MLA Malunggay with Luyang Dilaw Food Supplement mga higala. Okay, ato nang na ilan mga higala na kining kuan bitaw Malunggay, kining ka superfood tungod kay ubay-ubay na mga sakit. Ang pwede niyang ayuhon mga higala, no? Alang ato mga higala nato nga one time sa pag laga og Malunggay. Alam mga higala, himuan na ninyong kaabag ang atong MLA Malunggay with Luyang Dilaw Food Supplement. And of course, mapalit din sa atong gasbihanan sa Kibawi, Bukidnon. Okay, din sa may Barangay East, second floor, Yeta Building. Okay, door number 1 mga higala. O sa mapalit po dyan sa syudad sa Panabo. Dyan sa atong sibihanan sa 96.1 Infinite Radio. And also, dyan sa may 90.9 Light FM. Ganibutang dyan sa may second floor, A Square Building sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pagkikita lang ninyo mga suking na paminaw, si Sir Kevin and si Ma'am Rose. Okay, na may ilang doorbell dyan mga higala, ha? Kasi matingala mo kay Karanguan, close mga higala. Okay, tupluka lang na ilang doorbell. Okay, tubag dahil na diretso mga higala. By the way, it is now 20 minutes after 10 ng morning. Garoon mga higala sa pagpadayon sa itong mga kapalaran karong adlaw.

0: karon sa itong pagpadayon sa itong mga kapalaran kanong adlaw. Dari na kita karon sa Virgo. Sa kapareho ni Christine Dero, mga suking di paminaw. Alang sa mga nilalang, nagibagkataon niya itong Agosto 23, gato na sa September 22, mga higala paminaw ha. Og matod pa sa itong bulag kristal.
1: Abiga ko lo.
0: Ang maayong kapalaran. Natular. Natural ra na moabot kanimo. Ang maayong balita. Natural ra moabot kanimo ang maayong balita. Baong dili isipon sa langit batok kanimo ang imong mga negatibong kinaiya. Alright. Nagpasabot kini nga bisan og dili perpekto ang imong kinaiya, makasinati gihapon ka sa mga panalangin ug maayong kapalaran. Swerteng color karong adlaw is color pink. Manong igala ha, ang mayong kapalaran, natural ra daw nga moabot kanimo. Ang mayong balita, mao na dili isipon sa langit. Bato kanimo ang imong mga negative nga pamatasan. Nagpasabot kini nga bisan maman og dili perpekto yung imong kinaiya, makasinati gihapon ka sa mga panalangin ug maayong kapalaran, no? Ari ba? Mga Virgo diha ha nga dili maayong kinaiya. Bag-o na mo. Bagbago na mo mga igala ha. Awat mong Christine Dero ba nga maayo kay kinaiya.
1: Amiga ko no. Ita sa puta.
0: Well, anyway, dere kita karon sa Libra. Alang sa mga nilalang, nagipagkataon ni atong September 23, nga ito na sa October 22. Matod pa sa atong bulang kristal mga higala. Ayaw pagpili-pili pag-ayos sa imong mga kauban. Juicy day ka? Kay dili magyud importante kung kinsa ang imong kauban. Ang importante lang naa kay kauban. Bisan kinsa pa man sila, mo na importante magigala ha. Wag maging choosy. Kung kinsa man imong mga kauban. Okay, dili daw na importante kung kinsa imong kauban. Ang importante daw na akay kauban. Diba? Dili na mahimong choosy. Alright, our swerteng color alang sa Libra mga igala is beige. Og sa way paglangay, diri kita karon sa Scorpio. Alang kini sa mga nilalang ang ipagkatawa niya itong October 23 nga ito na sa Nobyembre 21. Mahalo mo ang imong kasing-kasing. Apan ang mayong balita mao nga dunay tawo nga magpakita og kaisog kalig-on nga mahimong kabahin sa imong kinabuhi. O kamong duha mo uswag. Lucky color for the day is color blue. O to magigala ha, malumho daw imong kasing-kasing. Apan ang mayang balita, dunay tawo nga magpakita og kaisog og kalig-on nga mamahimo ang kabahin sa imong kinabuhi. Uy. O kamong duha daw muuswag. Muna siguro ni imong gihulat mga higala, inyong gihulat mga higala nga inyong destiny. Diba? Kasi mo na gini mong gikuan, giampo-ampo mga higala, no? Na mamahimo ni mong kauban ni mong kinabuhi. Diba? Ang nindot pagkida ni mga higala, kamuda ang duha mo, swag. Alright, dire kita sa Sagittarius. Alang sa mga kagilaan nato, gipakatao ni atong Nobyembre 22, nga ito na sa Disyembre 21. Matod pa, kuha ang imong gusto. Maugit kini ang magdala kanimo og swerte sa kinabuhi. Lucky color for the day is color black. Ang mga higala, no? Kung sa may mong gustong makabot karon, paningkamuti yun. Kay mo daw ning makadala og swerte kanimo. So, lucky color ha, is color black. Sa minutos na nakalabay sa alas 10 ang tagna sa kabuntagon. Para lang yaman mo nagpaminawa diri sa itong paraguban sa programang Yesterday Once More. Baba lang yaman ninyo ang tindero sa inyong radyo. Morani at tinderong walay tindahan mga higala. Ang tinderong dili magpautang kay lagi walay tindahan. Maupay mangutang.
1: Abiga ko no!
0: Chris Tindero mga igala, no? Okay, mag-uban-uban ta all the way until 11 ng morning. And by the way, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from America. This time, mga sungit ipon minaw. Other song entitled All My Life. And of course, only right here sa inyong paboritong radio station. At kaupan lang iyapon niyo si Chris Tindero. I love ya. Mwah!

It is now 40 minutes after 10 ng morning. And yes, there you have something from Jerry Maya on their song entitled Basta't Ikaw. Anyway, it's a Ganby here. Once again, my name is Chris Lindero sa programang Yesterday's Once More Mga Higala. And I'll be yours all the way until 11 ng morning. And yes, I'd like to say hi and good morning sa tanang mga ginang sa panimalay karon nga kamulong panglaba. Ang uban mga igala, prepare na no para nabod sa ilang paniud to ba? Diba? And usa ka malipayang pagpaminaw ha. And thank you so much for having us your background. Well unsa inyong ipangbuhat ha? Taginaw kong okay kay inyong kabuntagon karon di ba? Sa mga naglimpyo karon sa ilang mga tugkaran. Hala, good morning kaninyong tanan dyan mga higala ha. And ang hinawat ko nga naamo sa kapiskes yung panglawas. Wala gipangbating mga balatian. Usog yung karoon mga higala ang hilanat, di ba? And by the way, I'd like to... invite everyone mga higala. Okay, nga testingan mga higala ha, ang atong produkto dere sa atong sibihanan mga higala, ang produkto sa JK sa marketing, ang atong Mega Pure food supplement capsule, pagingon man atong Mega Pure herbal coffee mix 12-in-1. Epektibo kini mga higala sa pagpanalipod kanato sa nakariang bahad sa sakit. So unsa man yung gihulat ha, imo kini nga kaabag sa imong matag adlong gimbuluhaton mga suging di paminaw. And also alang po sa mga kaigalaan na ito, no, na nagproblema sa ilang mga uneven skin. Diba? Itong mga kaigalaan na ito, medyo gakaulo silang mga igala. Sila mga uneven skin. May mga dark spot. May mga dark spot. Alright, and gamita mga higala ha, ang atong Cutis Mistisa Glutathione with collagen soap mga higala, blended with milk and honey na po ito. Okay, alang sa higala na itong gustong mubuti. Diba, gamita kini ha? Og epektibo po din mga higala ha, itong ilabi na yun itong ano, na problema sa kuan, pagpangatol silang mga panit. Diba, itong doon ay mga allergy silang pabarit, mga sugid ipapinaw. Okay, maikining kuan mga ikala, maikining sabon. Alang sa may mga allergy sa pamanit. So, unsa pa inyong gihulat? Gamita na ang atong gluta. Cutis Mistisa. Okay, Cutis Mistisa Glutathione with collagen soap. O ang atong Cutis Mistisa Carrot Papaya Soap mga higala. Available kanya sa sibihanan dere sa Kibawi Bukidnon, na himutang ta mga sugid ng Paminaw. Okay, dere sa Barangay East, right sa Rita Dumaga Building, nata sa second floor, door number 1 mga higala, panuktok lang. Ba, andang ba mini Tatay Paeng nga mo abi-abi sa inyo no? Pero also diyan sa may Panabo City mga higala. Okay, naimutang atong sibihanan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Diyan sa may second floor A Square Building sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. And pangita lang mga higala ha, si Sir Kevin o ingon man si Ma'am Rose diyan mga higala. Okay, na may doorbell diyan mga sugid ng Paminaw. Tuplo ka lang. Dari sa Kibawi, tuktok ka lang. Diyan sa syudad sa Panabo mga higala, tuplo ka lang, ilang doorbell. Right, good morning po dahil sa tanan na itong mga kaigalaan diyan sa may Panabo City. Okay nga, naka-tune in sa itong panaguban karon dari sa programang Yesterday's Once More. Right, and thank you so much for locking in. And daghang salamat ha sa kanunay nga pagsuporta sa ning atong sibyanan.
Alright, and yes, more lagi to. And by the way, mga sugid ni Pabinao, padayon ta sa pagbasa sa itong mga kapalaran karong adlaw. Kapalaran katuan dili apan paminaw na lang arunta madali.

0: oras sa doon na kita ay 45 minutos na naglabay sa alas 10 ang takna sa kabuntakon. O karon mga higala sa pagpadayon sa pagbasa sa itong mga kabalaran, ganong adlawa. Dari kita karon sa Capricorn. Alang sa mga nilalang ang ipagkataon ni adtong Disyembre 22 ngadto na sa Enero 19. Matod pa sa tong bulang kristal. Ayaw paghulat nga mahulog gikan sa sanga ang tamis ug hinog nga bunga sa mangga sa inyong silingan. Katkata kini aron makabot nimo ang imong damgo. Og dili ka makasinati og kasagmuyo. Saan yung kasagmuyo? Kaya lucky color for the day is a violet mga higala. Kaya lang sa Capricorn na matod pa ayaw daw paghulat ha. O kung ayaw paghulat na mahulog gikan sa sanga ang tamis o hingnog nga bunga. Diba? Katkata kiri, katkata kini. Aron makapot ang imong mga damgo og dili ka makasinati og kasagmuyo. Ano ya, dili ang kuan ha, tamis og hinog nga bunga sa mangga sa inyong silingan. Ayon na ang katkata ha. Ang imong mga damgo. Diba? Ang imong mga damgo may kanang kuan paningkamuti. Aron makapot nimo, di ba? Og sa way paglangay mga higala, dere kita karon sa Aquarius. Alang sa mga kagilaan atong gipakatao ni atong Enero 20 nga ato na sa Pebrero 18. Pamino mga higala ha? Matod pa sa itong bulang kristal. Hunong sa pagukod sa mga butang na dili ni mo makabot. Hinumdumi nga ang diagi tagana para kanimo, imo gayud. Dili na kinahanglan nga palisuron pa nimo ang imong kaugalingon. Swerteng color for the day is peach. Tama itong mga igala, hunong na daw sa pagbukod sa mga butang na dili nimo makabot. Diba sa mga igala, kinanglan ginato na mubuhi bitaw sa mga sa kabutang sa kabutang mga igala na pamia kananggoan bitaw nimo, paminaw nimo nga dili gid para sa imo. Diba? Kay kung para sa imo mga igala, kung nakatagana na gina para sa imo, para gina sa imo, diba? Dili na kinanglan palisuron pa daw nimo ang imong kaugalingon. Pero sometimes baya mga igala, no? Okay, para makabot gini mo mga igala, kinanglan gigagananggoan na sakripisyo, diba? Ganagawan, kinanglan gini mo sakripisyo mga igala para makabot gini mo ang imong gitinguha nga gusto sa kinabuhi. So, pero kung tanaw ni mong igala na lisod manggigay ni ganagawan, no? Gusto na akong kabuton pero lisod gid kayo para na ako ay. Diba? I-let go na mga higala, ha? Let go na ng mga higala. Anyway, letting go mga higala, it doesn't mean na kanagwan bitaw. It doesn't mean na nisurinder na ka. Diba, malay mo by letting it go, na imo abot pa nga mga opportunity nga mas labaw pa ni Adto, diba? Labaw pa ato sa butang nga imo gilet go, diba? Anyway, dire kita sa Pisces. The last but not the least, mga higala. Alang sa mga nilalang, gibaga nga gipakatao. Niyatong Pebrero 19, ato na sa Marso 20, mga higala. Ang paglihok paatras abante. Mao ang magdala kanimo sa labing dako nga suwerte. Ang pag-atras magtugot kanimo sa pagpamalandong sa labing maayong buhaton sa dili pa mo padayon ni ining pagiha. Makadani ka og dugang swerte ug maayong kapalaran. Na mga igala, no? Okay, ang paglihok pa atras abante daw mga igala, ining lihok o desisyon ni mo na atras abante, madaw ning makadala kanimo og dakong labing dakong swerte. Ang pag-atras daw mga igala, makatugot daw kanimo sa pagpamalandong sa labing maayong buhaton sa dili pa mo padayon ni ining paagiha. Diba ang ining sikantot bito mga igala? Diba no, makakuan ka, makapamalandong ka, o diba eh, basin na yung makahatag si mga ng guan, second opinion bito. Nadili ka makapadayon mga igala sa mga butang na wala pa kaday kay sigurado. Diba? And lucky color for the day alang sa Pisces is color red. Higala, 53 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa Kamundagon. Medyo minus na atong oras mga igala. Alang sa pagpadayon sa itong panaguban. But before ito, mag-bye-bye mga higala. Itong pasalamatan mga suking tupang-minaw ha. Ang itong mga produkto na naghatag kinabuhin ng itong sibihanan. Okay, there is 94.3 Light FM Kibawi. Ngayon man dahil sa may 96.1 Infinite Radio. O 90.9 Light FM sa may Panabo City. Kaya itong salamatan mga igala ang produkto sa Nunglading products mga igala, no? Okay, sama sa Nunglading essential oil. Ingon man sa itong Power 10 capsule mga igala, ang Growmate vitamins o itong clay gel coffee mix, clay gel soap o Viscomac eye drops mga higala. Okay, diya sa siyudad sa Panabo. Once again, mapalit diya sa atong sibihanan sa may 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Ginimutang diya sa may second floor A Square Building mga higala, Bogawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pakikitain ninyo mga igala ha, si Sir Kevin diha o si Ma'am Rose. Lasab, available po mga igala, diha mga igala. Okay, ang atong Mega Pure Food Supplement Capsule o ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Lasab, alam po sa mga kalalakinan na minus na mo arangkada sa ilang mga partners. Minus na kay gikapoy, gikan sa trabaho ba, di ba? Mga higala, no? Ayaw, pasagdain nga magdugay na mga higala. Gamit na sa itong Muscleman Food Supplement for Men. Pagingon man itong Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. Gamitan kini mga higala. Okay, 30 minutes before ang arangkada. Ingon man atong pasalamatan sa mga atong kutis mistisa glutathione with collagen soap na blended with milk and honey na ni siya mga higala, ha? Mga atong kutis mistisa carrot papaya soap. Salamatan sa mga ito at case fragrances mga higala. Diangay mga balaka mga higala, ha? Kainig palit ninyo sa case fragrances mga higala. Doon na mo'y doon na yung mga tester mga higala na inyong mapilian para wagi mo'y mahayan bitaw sa inyong pagpalit mga higala. Kaya nga ginawa, di ba ni maoday niya kung nagwano? Diba? Makapiliin mo mga higala sa fragrances of your choice. Yungit pa mga iniba ba ni Christian Dero? Yungit mga maturiya ba? O, ito mga sungit ni Paminaw, ang mga naghatag kinabuhi din atong sibiyanan. Dagang salamat kayo, ha, sa pag-support, ma'am, sir. Anyway, sa ngala na lang sa kinatibukang pwersa ning atong sibiyanan, dari sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon, magingon mada sa may 96.1 Infinite Radio, o 90.9 Light FM Parabo City, sa ngalan sa atong mga kauban sa Pikas Lawa, sa atong technical staff mga higala, agadya sa Panabo City, nagaroon dyan si Sir Kevin. Pagingon man sa kong sparring partner dere sa Kibawi Bukidnon. Si Tatay Paeng. Sangalan sab sa tong General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Sangalan sab sa tong Operation Manager, kay Sir Wolfie Oreo. Ganina lamang inyong alagad sa kanginan, Kristen Dero mga higala. Okay, got to say goodbye for now. And dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha. And ugma mga higala, balik na punta, same time, same frequency. And of course, same DJ. Kristen Dero lang yabon mga higala sa programang Yesterday Once More. Okay, bye-bye! And happy Wednesday, Satanan!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na mi adtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala kay kwarta, ang programang 66 Educational Program, mga sexy Secret Protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Ania ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiit ang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: When health is lost, everything is lost.
1: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang unang hinumdan mangod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pagisgot kanik taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ah, tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Mo to mga pinangga, iya tong barahon. Pag mababara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mo tong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo niya, pag magisugot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamil sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato nutrasweet, nutrogen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imo buo nga himuon ninyo? So kani siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naa man gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunon nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, mababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun na to is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya kay gata naman ang kasabaw. Di naman gisahon, di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay tabunan. Ano na paghimog pakbit? Kunya mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Sa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mawi inumon. Kunya, ang lami anak ng luto, gata magyon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangan ba nimong kalabasa, butangan palya, butangan talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga atong mga pag-aumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso o sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduhan lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na muupat, mo lima. Samot na, niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjiron, ang lalaki, mupilok na punog, dali na mga pinangga mukupos ng inig magjerjeran na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahat na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Doklagit Naturopat Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doklagit?
3: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riham dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tas niya na ang pagkato na mo test PNC, ikay mo siya. Kay stage 3 naman to yan kuan cancer. So wala mi kay ni doon mi mo kay nakadong. Di ako mga gulang di ay dati pa yung ex-capitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, oh, napadit ka tong isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Oh, tested na namo, ikaw, doktor.
1: Katugang gi si Kapitan. Sa ito pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Labrador. Niya.
1: Labrador.
3: Katong babae niya gikay mo, oh. Si Pilisa Kumapas. Kumapas naman kumapas. Yung
1: bana. Ito yung na-stage 3.
3: Oo.
1: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, naulian.
1: Oo.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic duol sa inyong lugar.
4: Doklagit Servicio Publico, Servicio Publico, Servicio Publico.
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
6: Daon sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
5: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga pang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Dugay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pa rin? Asa man ka nakabaloan na pa rin?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
5: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Ani ana ang programang Serbisyo Publiko.
7: Serbisyo Publiko.
5: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doklagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, so welcome na po na mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, muna yung programa pinangga sa Doklagit na Naturopathic Clinic. Okay. Alam mga pinangga, ay mong kalimot ha, feel free nga ang itong clinic daily free consultation. No? Basta tanawa lang atong page pinangga kay naman tayong mga schedules good kada adlaw kay lahit na nga clinic nga naa personal pinangga si Dr. Lagit. Okay, so karong pinangga at tuta aning problema sa gitag na to bad breath. Kanabang manimaho ang nang ginginawa ang batong bitaw ninyo, kanang muhinga mo ba yan na yung kamot mo ibawog unya ibutang nyo pinangga at tubangan sa inyong baba ginawa ba pero panghingog mo daan ang gabasig di ka kasimot. So pinangga ha, anak si mo to ninyo pinangga. So mo na ibuhat na to ha, bad breath. Unsay indication? Daghan maguna pinangga pati on. Labi na tanaw ni mo mura mag himat yun no, nang mitawahan na, kaya nila maho na patay. No? Okay, so ni ara mga pinangga. Kadaghanan ko nung anak pinangga nga hinungdan, kung doon mga abses sa iyahang to. Manantanaw ni nga na, daan ninyo pinangga. Mabitaw na amoy, naatay regular na visit. Kato mga na idaran na dihan, tigulang na dihan, wapaw katisting o paklining pinangga sa dentist, pagpaklining o una. Dali nagtanaw ni mga ilahe ng regular ni mga ipon. Naghanaghalo ba? First time pinangga, pagpaklining sa. After sa cleaning, imo na siya pinanggang himuon twice a year or every 6 months. Mga pinangga, pero di na kita kalimot. Ang natural, ang normal pinangga, mahuman tagkaon, mahuman tag-inom, dili ilampas o 30 minutes, mag-toothbrush na ka. Labi ng inasukaran, may asin. Mupilit na maguna sa imong ipon pinangga. Ang mga tartara na, mamilit na. So dapat, wala pa'y 30 minutes, ato na ng toothbrushan. Di man gi-required na na'y toothpaste per me. Basta imo nang mamumog, mabrasan na nimo mga pinangga. Inom kag kape, o pag inom kape, after few minutes, pag-toothbrush. Makainom kag soft drinks, pag-toothbrush. Makamirenda ka, pag-toothbrush. Unlimited man ang toothbrush, anong 30 man yung takulan na ganyan taon? Manoothbrush, ha? So at least karon, nahibalo na mo on sa principle nga no mag-toothbrush. Labi na gyud magabi eh, siguro ha ang toothbrush. Kay kita ra ba mga tulog magnganga ra bata matulog. Kanang panahon mo nganga, oy, naa may bakterya imong baba, dito manulod pinangga ang kagaw. Mao na nga daghan tag sakit bation sa pagnganga lang. Okay, so ari na ta pinangga ha, mao do na ha. Dunay abscess sa imong tooth or dunay sa pinanggay sakit nga bulimia. Common cause kung pinangga sa magbadbreath, walay toothbrush. O, mga panos mo na imong laway din ang imong kiki. Nga, sunod ka ng sakit na constipation. Muna pinangga, aday, ang normal yun na bawil bubay. Kada human na tugkaon, pamahaw pa niyo ito panihapon, 24 hours after, ilabay na pinangga. Gitawag na sa English of waste matter. Mauna siya mga pinangga, ha? So dapat makalibang ka 3 times a day. O muhanjo ka kaduha sa isa ka adlaw. Ang tama yun ka tulo. Manobra mas maayo. Okay, ilan na po doon ang manimaho ang baba pag ang tao diabetison. Diabetison mga pinangga. O niya, katupong mga dry mouth, mga ugag baba. Manang ay mo kumbiyansa mga babae ha. Okay, ang babae pinangga, daghan man silang baba. Mau ganay mag-uga delikado. So pag baba yun nga mouth, ang mag-uga mga pinangga, kulang raw ng lips to lips. Para magbasa pinangga ha or kulang yun nagtubig every 1 hour 1 glass yun na liquid atong mainom ha tubig nilaga or mga fresh fruit o vegetable juices o sa hypod o doon na kay gum disease manay mo kung minahanagan mo yung mga daot sa ngipon ipaibot na pinangga labi na ipangag mubaho man ha maturn o pinangga inig lips to lips diba o niya katong mga tao nga di kay mahilisan doon na indigestion. Doon ay mga infection, mga pinangga, ha? Abot ba pasabot ba? Katong doon ay mga sinusitis, magbaho man ng baba. O niya, katong doon ay mga lung infection. Ubuhon, tibihon, munyahon. O niya, katong doon ay mga liver disease. Mani po din ni pinangga, mani maho, ha? Mga taong, doon na sila'y lung disease, doon na sila'y mouth ulcer. O niya, pinangga, labi na sila pinangga, doon ay, kuwani siya pinangga, kanang dunay periodontal disease mga pinangga. Adto na din mas dental clinic niya. Diris dak mayan sa Davao ang akong partner diri si Dr. Bernardo. Kana mga pinangga kay buutan na sila muda mo atin man si Dr. Ruben o si Dr. Edith Bernardo. Mo na mga pinangga no magpaibot ni po na anan may libre nga tambal for 1 week. Mo na mga pinangga ha. Okay, kato po mga tao nga dunay poor oral hygiene. Na ha, kabalong bisa mga limog-mog lang doon kabalo dahil mga pinangga labi na si ikaw karnigusda puso mana mo ba, labi nang inununan unya kato po mga tao pinangga nga taas o creatinine nga doon ay itag na itong mga kidney failure doon ay mahitabo unya katong doon ay mga liver malfunction kato pong doon ay mga disorders ilang metabolism no, na yung mga sinusitis o doon na yung mga toothache. O doon na yung maitabo, pinanggang bation, ha? Nga, mo resulta pinanggang batbras. Ay, subhaton yung pinanggang. Inig toothbrush, gamit sa mo pinanggang salt. Ordinary salt, pwede po itong iodized salt. No, Epsom salt, mga pinangga, o kanang gitawag na ito, Himalayan salt. Kana pinangga, imo ano nyo, i-toothbrush na para makahabwa itong mga hugaw laing baho. Ikaw, pirmo, malasahan man mabaho ni mo. Inig toothbrush ni mo, mga pinangga. Okay. So, hala, muna po na pinanggay mga timailan o paagi sa pag-care. Ano ha? O nga, pinangga, kalamir, ganun bagong i-toothbrush. Ano? No? So, hala, sige mga pinangga, dili barado imong mga gums pinangga. Okay, hala, sige. Padayon ta, mga pinangga, sa next episode na to, inyong atangan, mga pangga. Okay? Hala, sige. Hab kay lami yun po no pinangga, mukha o nakatoothbrush, eh. Kinagingon pas awit sa mga bata, malinis na mga ngipin, masarap kumain. Diba? Okay, hala, sige. Bye-bye.
7: Kay Doc Lagi, kasangga mo ang langit.
1: Mga pinangga, ikatulon na ito mga panghampol para sa mga piang, mga hubakon, mga pinangga, panuhuton. Ang gitawag na ito, sweeties or sweetie, mga pinangga. Ang kanabang naibungan ang murag rambutan o dagway, balibuon na bunguton. O gihapon mga pinangga, imo gihapon ng halubon, pwede di argos kayos, kandila ba? Magsunog kang papil, imo halubon pinangga, init pa nga imong ihampol na, ha? Maog hapon, kada oras, kambiyuhan sa di pagka matulog.
10: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers, no, diri sa Dok Lagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am, kanang ang imong banag, i-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dok Lagit?
3: Alam nina kuan nga tested na namo kay yang dati nga manghod, diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tapos niya na, pagkato na mo-test PNC, chemo siya. Kay stage 3 naman to yan ang kuhan, cancer. So wala may kay ni doon, may sa imo kay nakadunok. Kaya kung may magulang GI, dati po yung ex-kapitan sa San Antonio, dati po to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mao to'y nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napad yung katong ng isoon pa dyan niya. Mao, daghan ni sila isoon.
1: Daghan ni siya, sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
1: Katubanggi si Kapitan. Saan yung pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Katong babae niya di kay mo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman Kumapas. Yan
1: ba na? Ito yung na-stage 3.
3: Oo.
1: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
4: Dok Lagit, servisyo.
1: Okay, so welcome back mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa mas ano. Dirita mga pinangga sa Dok Lagit Naturopath Clinic, mga pangga. Okay, so kuan siya mga pinangga at tuta sa kanang tiwaso ng tugisgat ang general causes of cancer, ha? Part 2 ni sa pinangga. Ito na ta sa ikaunong. Kaning gitawag na ito commercial oils, mga pinangga. No? Or commercial fats, pinangga. So, ang commercial gani, katubang mga rancid o kanang heated, mga pinangga. Rancid o kanang heated nga oil. Kanabang baratuhon kung mantika, god? Mga pinangga, ha? Okay, gitawag na siya mga pinangga unsaturated. Gitawag na siya saturated fats pinangga or saturated oil. Kumon maguni pinangga karon coconut oil o palm oil. Kana sila pinangga ang process maguna na paghimo. Giagig init. Bintaha ang palm kay wa gibulad-bulad sa daplikar sada. Mas hugaw ning mga mantika mga pinangga nga gikan sa gikas lubi. Tanawa gud asa gipambulad. Giunsa na pagpauga mga pinangga. Okay, so mga pinangga, naigitawag na ito ka ng healthy oil, no? Pinangga, ha? Katong mga non-cholesterol or free cholesterol pinangga. Basta ang gitawag na ito ka ng saturated oil, ka ng gitawag na ito mga heated oil pinangga, ka ng baratuhon ng mga mantika. Okay, so napuyuban nga, magamit pag yun sila o ka na bitang recycle oil. kanang mga namaligya din Hagmaruya, mga Pilipit, Dunat, Bangkal, mamalit man na sila mga sikanhan nga oil gikan sa mga buyog. Dito ila ni Makmak. Dito na sila pinangka. Katong ilang ginalutuan ng mga chicken joy. Ang oil kay ilang raman na silang pilara na kagamitan. Ilan na din ang ibaligya pinangka. Use oil ang tawag na. No? So, pinangka pag ang oil na overheated. Heat na daan ang process, cholesterol na klase. Unya ila pag yung gi pritos balay niya og di mahurot, taguan na pod og maiprito na pod. Mga pinangka niya, tanaw niyo na mga pritohan na dinagmaruya sa mga nanindag maruya mga pinangga, walay kambyo-kambyo ang ilang oil. Pag-abot ka bulan sa laon pa na kadaghan na makikitom-itom sa laon o duha pa si mana ilang sa laon ibalik lang gihapon. So mga pinangga, gitawag na siya gatong commercial o kanang heated oil ha. Manginangga hinumdumi tanang bukol, bukol ha, paminaw mo tanang bukol pinangga nagsugod na sa pagkaon nato ng mga oily and fatty. Bisag vegetarian nga, sige prito, sige gisa, o ilaing nahibawaan. So, ang mga pinangga, munay mo himo o lapot sa dugo. Then, musirkilit mo na tibok lawas. Then, maglags na siya dito. Mabilin mo na dito sa utok, sa mata, sa ilong. O, mabilin na pinangga, dunggan, baba, liog, o daog dito sa kasing-kasing, naog dito sa atay, ato dito sa abdo, ato dito sa daghan, naog sa prostate, matris, muhapit pagtutoy mga pinangga. Then mga naog dito sa mga joints, mga pinangga niya sa muscle, munang muhimo siya pinanggag inflammation. Binimoy mura naman nagbugas, hanto na himong cyst. Pinangga hanto na himong bukol ha. Naghimo siyang gitawag na to, hala, oy naiuban na himong pulip, naiuban na gitawag na to, o kanang gitawag mga pinanggag lahi-lahi ng mga bukol ha. Cyst, mayuma, goiter, muna siya pinangga. Okay, so muna ang unang hinungdan. Okay. Unya, naapagyo kay daghang mga animal, mga dairy products pinangga. Gisamutan pinanggag padako. Unya, katong mga heavy protein. Mo gito'y grabe. Kay kanin manggong mga pagkaon garo, mga manok, mga isda. Dali kay managko. O pinangga, tinga, 45 days dako na kay manok. Karoon na pagyo'y mas ni us-us pagyo ni grabe. So mga pinangga, ang hormone nga ginapakaon na mo'y nakapadako. Karon og doon na kay bukol pinangga, dali na siya budako. Labi na kansero niya, kaya gipakaon man na sila steroid, mong gito'y makakanser ang mga pinangga. Okay, so hala, unta, nasabtan ninyo mga pinangga, at least makasabutan nga nung dili ta mga on. Dili kay pag-ingon ni Doc Laget, bawal ni bawal na, bawal ra. Pero kani, amo gining ginapasabot sa inyo ha mga pangga. No? Kaya nagtuo magunmi nga daghan pag yung mga health conscious people. Kamong walay mga tinigom din ha, bisag na itinigom, kada ka o bawal, paglahi mo alkansya. Iyawat na lang pila ka bulan, pila ka tuig mga pinangga, daghan nagsulod ang alkansya, tama na po ito ipanambal or ipaopera. So, sunod, doon ay gitawag na ito kanang dietyl bisterol, mga pinangga. Sunod, explain ko ni. Then, sunod, kaning mga hormone contraceptives. Kana mahilig o mga pills, mga implant, di ba? Mga pinangga, daghan ha? Sagad yun sa mga pills-pills pinangga ka ng naga-contraceptive kay kuno, gitawag nila family planning. Pero muingon ko, grong nga classes family planning mga pinangga. Kay kanira ba pinangga kuad? Kanira bang mga hormones? Dili manin natural, gika manin hayop. Gika hayop mga pinangga. Kunya, mauhag ko sa mga nagbasag Biblia. No? Mga pinangga nga tabangan ang taan nyo pagsabot kay kada araw ba na yung family planning, layo ba na sila sa Bible teaching mga pinangga. Kaya ang Biblia, ang teaching yun sa Biblia, temperance yun, pagpugong ba? Sa pagpugong na dok? Nga, abin yung pinangga, tungod sa mga tao nga kanang hingaon o kanang animal product, ang ilang body temperature pinangga, ang ilang behavior, animalize po na mga pinangga. Animalize. Muna mga pinangga, bintahang iring kay ang iring season-season raman pinangga magjerjer. Magsige nagsinggit-singgit og na yang balibad pito ang babae usahay nga tomorrow. 'Di ba? Mugos yung iring og na. Nya sadista para ba jug ayo kay mangulata bag-o mo jerjer. So muna mga pinangga, nahitabo sa mga tao karon nga ginatudloan lag family planning. Nagamit sila mga oral contraceptive, 'di ba? Na yung mga implant mga pinangga na yung mga pills, no? Magkabot sa laki, bisectomy, babae, na igitawag nilag ayudi. Hmm. Siya, ikaw dok, napo kay ayudi nga ginatudlo na, kanang inig utog dagan. Oh, that's ayudi. So, mga pinanggaan na siya, no? Kumukos gini sila pinangga o bukol, matris o tutoy kaysa reproductive man eh. No, nandi mo matingala nga, tinga ka karon bata pag ipang mayuma na. Sa una, hain bagoy, mayuma good sa una. Kung na'y magkamayuma sa una, pinangga, katong mga tao nga, grabe ka mga heavy hard worker mga pinangga. Oh. So, karon wa na. Kana sige gamit niyo mga panty liner, sige gamit niyo napkin, makakontribute maguna mga pinangga ka ng unhealthy sa inyong mga reproductive. Oh, mo na mga pinangga. Well, as karaan sa una nga, hapinan lang ditog noog mga pinangga, mangita ditog lampin, kung kusog pinangga mudugo. Wa makailang mga karaan sa una napkin. Karon pinangga kay kumo na. Babae, gamit ng panty liner para perting hubaga tanawon. Bugdo kayo, musuot na yung silag mga leggings pinangga para iniglakaw-lakaw, mura silag na stick-tok nga bugdo kay gatubangan. Oh, pero pinangga, pangdaot na sa reproductive organ sa mga kababaihan, ha?

0: tublos Biblia. So mo ni ha, mo na pinangga na sila'y ritim. So ang paagi sa ritim, basigwa mo kabalo. Pinangga 7 days before mag-abot ang inyong regla. Unya do ko ma may kabalos pizza. Kanang nanay hormonal changes na maglain ang inyong tutoy sa di pa mo riglahon kana pasabot ana sa period mo ana. Mo na magsugod na mo pajerjer ana tungura. Unya pagsugod sa pizza sa regla. Pagsugod ha, yang uban mo iha paghuman man. Ayaw bali ha. Pagsugod og regla sa to pa 7 days before. Pagabot na pud pinangga sa ting regla, padayon wayon nang jerjer na kutob 10 days. Mao nay safe period, gitawag nag calendar method or rhythm method. Pagka 11 days mga pinangga wa na. Bahin lang gud mo duha ka semana way jerjeray, duha ka semana nga jerjeranay. Diha man ka magkanta-kantag araw-araw, gabi-gabi kay di mabuntis pinangga. Okay, so hala. Adto ta mga pinanggas ika siya mga pinangga kaning gitawag na tog hydrogenated oil. Mga pinangga ha, parehas ra to pinangga sa kuan mga pinangga commercial oil. Sunod kaning gitawag na to og refined sugar. So ang refined sugar mga pinangga, brown sugar, white sugar, magic sugar. Although gikan na tanan sa sugar cane sa tubo. Pero ang chemicals nga gibubo para mahimong puti nga sugar, motoy makadaot. Sunod bubuan na pug lahing chemicals, mahimo siya mga pinanggang bitsin. Mga pinangga ikatulong bubos chemical, mahimo na karon pinanggang magic sugar. So naay alternative na no motoy gingo na to pinangga na molasses, na binagol, na kinugay, o kana. Sunod na natay coco sugar, na kusugay karon pinangga ang gitawag natong stevia. Dagang stevia honey. So pag gitawag ay alternative clinica, kahibalo ka unsay pugi. Di kay patuyangan ni mo mga pasyente gamit anang makadaot. The real nga nagapractice og holistic healing. Wala ginaihangyo pinangga. Daghang bitaw nag alternative medicine utang kami nagapractice holistic healing. Dok pwedeng isda sometimes. Little. Dili na tinuod nga mga holistic healing mga pinangga. Kaya nagatuod og holistic healing, ginatun-an nila from cause to effect. Di man gani advisable siging gisa, siging prito, unsa naka ng animal product din ha. Pirti magin ng animal na na. Kita o, bito ng animal product. Kaon lang mo gamay lang, gamay. Pero pag tanag na nanay cancer, ayaw yung kaog nanay cancer, tanawa. Pag wapay cancer, pakanon gamay para mudako ang cancer. Mudeposit ang cholesterol. Muhimo pa siyang fatty liver. Pag nanay cancer, ayaw na yung gamit. Ngunang kay Dok Lagit, wapa mo'y cancer, di na mo paggamiton. Kung na may alternative, so naman tayo mga healthy oils. Olive oil mang yung pinaka-safety kay mo. Prito mang yun mo. No? Pero tungod sa kamahal sa olive oil, munay mo tudlo ninyo, nga di na mo magsigig prito. Okay? So, muna mga pinangga. Okay? So, ato sang ipush mga pinangga, no? Kay ginakat man ato niya itong program para sa pinangga, ang tuyo ani pag-push. Okay?
1: Pag ikaw healthy, ikaw sexy!
2: Grabe ang imong kaguol og problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na paunday yun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit na puro pagtambag, pagtudlo og paglingaw nga maoy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-gaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Dok Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Ano pang hinihintay mo. Punta na

0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
2: Okay, so mga pinangga, arita karun sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na tog nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaninga to ang gitawag o tiyan. Gitawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag, gitawag na to pinanggag 4 quadrant. 4 quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant, unya left lower quadrant mga pinangga. Arita karon. Kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across. Linya pinangga sa pusod. Nagi kag left to right mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit. Matod pa pinangga ilhanan nga dunay kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, unya sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder. Then, usado na sa mga ilhanan mga pinangga nga dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga. O katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod ni area ha. Inya mudaga na sa pinangga paingon sa right, paubo sa right lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa paingos bugan. Gikas pusod paingos bugan na sa tuong nga bayan sa tuang tiyan mga pinangga, basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinangga nga giapaki sa iyang appendix. Naa siya ay appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kaliban. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod, paingos bugan pinangga, di nagay mahikap ay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga, o giatake na sa pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobe, ay pure gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin cocoa oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna yung purpose ha. So simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodaw na yung magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna yung pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer. Labi na magkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Nya babae nga doon na sila gitawag na to left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya sa bugal. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya katupong doon ay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya katupong doon ay mga uterine, fibroid or polyp mga pinangga. Sa ilang matris o sa ilang itawag o kulod. Magsakit ng sawala nga ubos na bahin, mao daw na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos na bahin, pero adto napunta sa right side. Right side mga pinangga, muna ilan na nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis, katupan mga tao hindi magudhing alibang. Unya, sunod pinangga, doon na sila doon na mga pinangga lower abdomen pamanta mga pinangga no unya katupod kuno nga dunay gitawag na to og mga polyps mao gyapon mga pinangga ang natian. Okay, kana ha sa right lower abdomen karon sa katas ibabaw sa upper abdomen direkta na pud musugod sa left side mga pinangga. no? Sagad magsakit na, labi na ugon na'y food allergies. Diha ang mo sakit. Kunya ka tong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinangga. Naglisod o ginawa. Sige, panuntam ha. Kunya ka to pong dunay mga hernia mga pinangga. Kunya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome. No? Sige, kalibang. No? Kunya mga pinangga ka to mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinangga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinangga sa to tabalhin ta sa pikas. Ani ta mga pinangga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon adto na buta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinangga ha, kanang gyud. Ang right upper abdomen mo na may atong mga ribs. Gusukan dapit pinangga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinangga ha, labinag na ihalo butod-butod kana mga pinangga, fatty liver, gallbladder stone, or doon na siya pinanggay liver problem. Labinag medyo maggahi na mga pinangga. Either liver cirrhosis bakod siya, muna iyahang batiod. Then karon doon may mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga, bisan na sana may doon, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitag na itong endemic triosis mga pinangga. Maka na ha. O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po'y gitag na itong internal injury. Labi nagnadisgrasya ka kanya ito. Ang napaod mo pinangga, kanaan na yung imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinangga. Uy, bantay ta ha, kaya basig doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinangga na adyan na himo dahil siya inflammation. Paghubag pinangga at pagbukol. Kasagaran po sa mga tao mga pinangga na doon na sila indigestion. Maupo daw na ipatikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinangga, no? Nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kayo. Kung nag-stress kayo mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit ang tiyan mga pinangga. Magsakit ang inyong gitawag. Okay, so, muna mga pinangga at isgutan ka ron about aning ato ang gitawag o abdominal pain mga pinangga. Ha? Sa nagkalilahi yung area sa tuntiyan. Sa ato ron, bisaya, basta mo yung lakag, aga sakit akong tiyan. So, wala mga pinangga identification. Sa tuo ba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least ka ron, naanamoy na sama.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so maayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers, no, diri sa Doklagit Naturopath Clinic. Ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doklagit?
4: Alam ni na kuan nga tested na namo kay yang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
2: Ang ikay mo.
4: Tapos niya na, pagkato na matay pain, sa ikay mo siya, kay stage 3 naman to iyan ang kuhan, cancer. So wala may kay ni doon, may sa imo kay nakadong. Kaya kung may magulang di ay dati po yung ex-kapitan sa San Antonio, dati po to diri sa imo ha.
2: Ah, mao. Mao to'y nag-refer sa inyo ha.
4: Oo, napadid ka itong isoon pa dyan niya. Mao, daghan ni sila isoon.
2: Daghan na ni siya. Sa ato pa, tested na tested.
4: Tested na mo, ikaw doktor.
2: Katubang gi si Kapitan, sa pangalan ni Kapitan?
4: Godofredo.
2: Ah, si Godofredo.
4: Labrador.
2: Labrador.
4: Katong babae niya di kemo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
2: Iba to'y na stage 3.
4: Oo.
2: Labrador Kumapas
4: to siya. Dahil po isa kapwa niya, Ignacio Labrador. Dali po to tayo mo ha.
2: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
4: Oo, naulian.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic duol sa inyong lugar.
2: Hey, welcome back mga pinangga no sa atong programang Health Guardians para sa masa. Makauban na po ninyo ang inyong tigpangga mga pinangga no si Dr. Geoffrey Lagit no. May lain na ilang nga doktor pinangga tigpangga ninyo. Ang uban, naghan na po nagagamit o pangga, pero hinaot na tinuod po sila timpangga. Okay, so mga pinangga, arin nata, wala na kumabutang ipila-pila na ni kapart mga pinangga, no? Nanata sa part 5 mga pinangga. kaning general causes of disease and cancer. Sunod ani pinangga kaning gitawag nato og mga contaminated water. Kana ang water gyud pinangga is glutanam nato gani ha. No? So ang water nga maayo gyud katong sa bukid danta nga flowing ba. Flowing mga pinangga. Mabita bisan maligo ta mas nindot mamaligo kag sapa basta kay nindot na sapa wa puy pigiri dito sunahan ibabaw. Abi ninyo bito mga pinangga kaning sa inyo mga naas bukid karon mga kapitan. Kanang inyo bang na-assign sa health ba? Ipasurbi pinanggag na mo'y mga sapa. Dili himo ang dito mo agas ang CR, dito mo agas ang mga drainage sa baboy, drainage sa manok, paingog sapa. Ayaw in tawon, oy. Daghan kayong nanginabuhi ang sapa mga pinanggag paingog sa ubos mo po ginaginainom. Pero mainom ginang tubig sapa mga pinanggag. Okay nga naman, muagi manas mga bato o yuta ang tubig. I-absorb ba niya tong mga bakterya dito? Tanawaran ng inyong mga kwan, kanang sa itawag aning mga masin-masin pinangga para sa mga tubig. Tanawa, nanay bato, lahi-lahi ng mga bato. O niya na'y uling. Kaya yung uling may grabe mo absorb bakterya mga pinanggag poison. Mamaling na, tanawa, pila ka bato, liliargo ng inyong mga filter. Kanang filter mga pinangga, tanawa sa isulod, bato o uling. Amam na mga tubig sa pa, mga gish, mga bato, i-filter to niya. Amam na, mainom ng tubig, labi na, ako diya, mainom ako diya pinanggas. At tumig mga lanaw kuran agi kag sapa. Oh. Ah, mo na mga pinanggahap. Tilaw kitang agian nagihi kana pinuang sapa. Okay. Tapay mga laway baba usay pinanggan way panot bras. Di ba? Kana panong sapa nga na filter na pag-ayo. Yun sa ganyo pagunahon na so pinanggaan ha. Kay kani atong tubig kasagaran contaminated, mo na toy atong mga remedyo. Mas maayo pinangga dala na mo butilya sa mineral. Ipasalo ninyo kwa adayon ayaw ipabulad og init. Kung dili pinangga, ang ubang ginapabukalan ng tubig, kundi katong isalo ninyo gabi pahungawon pinangga magbuntag, diha ninyo gamiton ng water. Okay, ika 25 mga pinangga kaning mga aluminum utensils. Kung saan yung aluminum utensils, kaning atong mga kaldiro ba? Kaldiro, nainipis, kasirula ang tawag. Ang ilana sa aluminum utensils pinangga kay inig kabuntag sayo daghang molds nga manggawas. Pati ng kasirula, daghang molds mga pinangga. So, mo ito pinangga, gitawag sa chemistry, Al plus 3 equals aluminum oxide. Mo na pinanggay makakanser sa kaldirong aluminum. Bisan pag ang palis rice, nilubok humay imong gigamit, red rice, black rice, kaya ang imong kaldiro, aluminum. Imong rice cooker, aluminum. Mo na mga pinanggang makontribute o kanser. So, pero may alternative, basta kay Doklagit lagi, lahat may alternative mga pinangga. No? Okay, sandali. Okay. Okay, so mga pinangga, panayon ta ha. So, unsay alternative mga pinangga sa aluminum? Ayaw ipanglabay inyong aluminum na kaldiro. So, kanang kaldiro mga pinangga, di ba, nausuron nga kaldiro, ang tama mong ng kaldiro, ang takatong kulon. Kung kalaan ba nga nangingon na clay pot mga pinangga, kulon, palayok sa Tagalog. Sunod na natay dagang stainless. Ang ilanan sa stainless nga pure, pagdala mo magnet, dili gani mo pilit ang magnet. Mo ba to? Mo na stainless mga pinangga. Kana ha? Unya, sunod mga pinangga. Sunod mga pinangga, kwan is ya. Unsa ba tong magnet po? Pilit, dili. Sige, balas lang na. Okay. Narambol sa kung nauna. Mga pinangga, mo na, sunod na tayo gitawag na itong mga katong glass pyrex. Nga, daghan na maroon pinanggang mahal kaayo. Kanang titanium. Ano na ginahimong pako si aeroplano ba? Mo na mga pinangga, din karoon na may mga non-stick. Ang problema rin sa ubang, kaya na may mga chemicals lagi gud. So, pinangga, inyong himoon, kaya tuyo na ng non-stick para mo prito ka, di mo pilit. Kung saan yung paghimong natural nga non-stick? Pinangga, unya, mo na mo yung non-stick. Mga aluminum, ay mo pagamitan ng luwag mga pinangga. Kay makuskus man itong aluminum. Ang gamito na ito, kanang luwag na karaang bakawayan, daghan namang mga kahuro na luwag. Mga pinangga, ha? Okay, insay buhat kong para mo ng stick. Lungagi permig saging. Diba, mulago man ang sulot? Ayaw istiluli pinangga ang inyong kaldiro. Pasag ding ang muitom. Kung kalaha, sangagi o bugas mais, muitom man ang kalaha. Sige, lungagsag, diba, muitom ang sulod? Dapat balihon ninyo karon. Ang gawa sa kaldiro ang puti, ang sulod ang itom. Amo na mga tama pinangga na paagi, mga alternative na. Kay guwa mo ipalit stainless na mo tanawag mo itong ang sulod sa kaldero, di na wa ngay molds magawas, di ba? Tama ang doklagit. Sige, so wa kabalo pa ito masa ninyo. So muna mga pinanga ang mga alternative. Muna pinanga kay doklagit, kasangga mo ang langit, di ba? So mga pinanga niya na. Yan na hamon sa aluminum ha. Pero katong yung mga nipis mo na inyong kasirula, ayaw na na. Butangin na na pinanga, punduhin nila nagbugas din na. Poga. Okay, so kalabinag, magluto mo, napaksiw, naisuka, grabe. Nga, muluto, pagin mong kanding, manggawas tong sibo, mga baka. Dubli na pinanga, naisibo, napay aluminum oxide, mga pinanga, nga magputi, magmolds-molds. Sige, mga pinanga, hinaot nga naagid mo, nakatunanin atong pagsubaybay niyo sa programang Health Guardians para sa masa.
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magmalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
2: Okay, so arin na tapo nga pinanga. Ito na lang kapinang-pinagag recipe siguro ni kada hisgot na tugulay mo. Ikasikan porsyon mga pinanga muna ito hisgot. Abin nyo ang dabaw pinanga. Nindot pinibutan. Una, inyohan niya siya pinanggang lapuhan. O niya, ang sabaw ayaw ilabay pag ikaw diabetison. Inumunto ni mo. Karon samuan ni mag-utro kay imo manggulayan. No? Pirmiro, magpuga, manggaling mo glubi ang pirmirong ispiso o isa kabaso. Ikaduha pinanga, pwede nagduha kabaso. Mauna to'y imong iluto dito sa imong dabong. Inigbukal ani pinanga kay humok naman tong dabong. Lunuran na ni mo pinanga kumplito ng lamas. Kung sa'y lamas na gusto ni mo. Basta ang lamas magdalaglami dahil bubuan ni mo pinanga pure gata. Di mapalo mo to, inigbukal, bubuag pure gata. Ang gata, mga pinaga, makabukal siya kaduha. Mas mayo imo ng palungon. Para tamis-tamis pang gata, mga pinaga, niya, dili siya makakolesterol. Iwa man di palungon.
7: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
8: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay maminaw da.
5: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general checkup and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, Tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gilagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, Tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: se pișă putica.
1: This is Asia's first health radio, Radio Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungag detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
7: yeah. We were high, we were so bad. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
8: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
7: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
8: Hingot, yun siya. Kanang product ni mula tilawan, yun na ako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili ako kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Muana gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya nasa kuy tanang umagad nading nya dugan diri sa ginhawa gilantan siya inko inom dali ra kay sanya wian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak yes sing magani agay ako gipainom og power tin gaplasa na kog nading ningot gyud siya ning nading gamiton muna magambo gyud sa Ginoo nung nading nya kanang imong mga tambay mga product dili jud na mawala kun dinay among gimintin karon. Ah, nga suki na ko diri na ina ko yapan diri nga ana nga gurguro gyud itugnaw ako gipainom ina ang kuya ako. Mhm. Diha dayon ng labing wala na gyud siya rekuro wala na siya kanang na ang nagitakigan. Ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lug isa ka pad pagpalit.
7: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado. I wanna be your toy.

0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Okay, maingot to. Welcome, welcome mga kabida. Ano yan mo ito sa itong programa karon? Sa oras na itong paghisgot-hisgot sa itong marka sa kabaranggayan mga kabida. So welcome, maingot to kaninyong tanan. So sa ngala sa kinatibukan pirsa, this is itong station, ang 96.1. Huwag naman mapamati punta sa 90.9, Light FM mga kabida. So sa ngala sa itong station manager, itong ati Rose Bulpa. Sa itong partner, Picas Lawak, sa itong technical, si Papa Kibbs. Ihumag sa itong CEO, itong Kuya Wolpe Orio. So, welcome, ang utokan ninyo. Kumusta? Kung magsugod na po kita, medyo dispensa, ngayon itong dispensa, nalita gamay. Tungod po sa mga, doon ay mga importante pong lakaw, labi na giyon kanilang lakaw sa itong panginabuhi. So, sa kalas akong partner, si Kuya Kaloy. So, may utokan ninyo, Kuya.
2: Mayo nga unto sa taran, kutob sa maabot ning maong programa, ang Markas Kabaranggayan sa Kautuhon. Salamat kay Kuya Mar, og sa ato ang CEO, nga mao si engineer, Kuya Wolpe Orio, kauban sa atong station manager si Ate Rosa Bulpa, og sa Picas Lawak, si Papa Kibbs Williams. May pagpanyunto sa taran.
1: Okay, so ano timbayahon ang timbahin nato dito kalimtan pag timbaya ng ato mga city officials labi dire sa siyudad sa Panabo ato ang atong city mayor Kuya Joe Jose Joe Relampagos mga kabida yung sa iya nga vice mayor atong vice mayor niya ato ya pong kuya Kuya Engineer Franklin Hintilis o yung sa kinatibukan niya ang mga miyembro sa sanggunian panglungsod. Yung man sa mga ito nga Executive Secretary si Ma'am Joanne Relampagos. Yung man sa mga ito mga silingan ng mga LGO. So, dito ito'y kalimtan ang ito ang labida niya sa lungsod sa Carmen Braulio Idohali. Yung man sa Santo Tomas. Yung man sa ito nga siyudad, isla siyudad, ang siyudad sa Island Garden City of Samar. So, kumusta man kamo diha? Mayong pagkapaniod to ka na to. So, medyo karong panahon ha. Okay kayo, mayo ang templo. Tiempo. Walang, medyo init. Init, mga kabida. So, yung man sa, diha sa itong distrito 1, mga kabida. Ang siyudad sa Tagum, munisipyo sa Asuncion, Kapalong, Talaingod, Yuman ang Sawata o ang New Corilla. So, kutob sa maabot din sa ito ang programa sa Tamadungog o yuman sa ito ang bisan sa ito sa mga laing lugar, laing nasod. Kung sa magkaroon dito sa inyo, Odto, Buntag, or Unsaba, gabi. So, mayang kuwan din niya. Mayong adlaw, good day kaninyo mga kabida. So may unto po kay Anjanet Sikad ha, sayo kayo is watching ha, kumusta jing ha, saman mo karon ha. Doon na may kuhan karon ha, dito sa Carmen, murag doon na yung mga kalihukan siguro, in connection siguro kinisa umaabot nga pista.
2: Dispiras mang
1: doon? Dispiras mang karon sa Carmen, so siguro doon nga na yung mga program dito. Doon ay gatsat man to si Mr. Sikad sa kwa kaganina, na naalagi daw kaning program nga activity sa Carmen. So, wakay ko na ko itong gireplyan. So, natin reply din to sa iya nga. Kaya lagi matod pag giban mo lang itang ang infinite. Ang botong sa inungdan, nga nung giban ta des Carmen, nga wala man tayo mga dilimayong binuhatan. So, bisag doon ay mga kwan siguro, unsay mga doon ay mga nakasipsip, unsa ba? Doon ay,
2: intriguing?
1: Doon ay mga intriga. Di mga natumalikayan yun, mga kabida. Bisan sa asa nga kung rin, naagi mga intriga. Bisan din sa itong industriya, na yung mga intriga, na yung mga silos. Silos-silos.
2: Di na mawala.
1: Bisan sa ganit, sa pamilya, sa imo kayo pamilya, naagi kayo ng intriga, ng silos-silos, unsa pa kakini nga, og sa kuan pa dagko na kitang nagkita mga kabida sa ato lang ako lang naunta na dili lang ta magdinaotay so kuan lang ta sa mga sakto sa matuod dili kinang magdaot para lang para lang mohya mo kanta mo saan pa
2: mo angat
1: mo angat kana dili ta mo yatak ha dili ta mo yatak sa tuig sigka tao para lang kita mo angat so mo lang kita ha kay yun ana tod mo angat man tod ka pero pipila lang pod mo lang na panahon kay moabot gyud ang kaning panahon nga mogawas ang kamatuoran so mao na diha isip kon unsa ka nga pagka ko dito ang sa kataas imong pagsaka ha sa pag-angat nimo mo po na ang kakuan sa iyong pagbagsak nga mo po na labing sakit mga kabida mo angat lang ta tungod sa pagpangdaot na to sa isikaingon mo niya mo na o pagkuan dito bagsak sakit kayo
2: pero so, mo politiko
1: so
2: siloso kayo
1: so may ngunto po kayo ha rap Jubin Iban Puyat makuan porti po kataas ang pangalan ni rap ay kay Daddy Rap Jubin Iban Puyat na isa ka ni sa mo mga kwanda aktibo aktibo nga mga kwan sa mong DYA dress sa San Agustin ha San Agustin Paris o niya dire po yung man dire po sa mong kalihokan labi niyo sa Vocation Apostolic sa Bukap kwan gini Iber grabe ka support supportive amo na ganyan ikwan nga murag kung pwede, pasutan ako na niya mo para magsakristan. Ito, maing uto kay ni mo diya, rap. Kumusta? Marag, naaman siguro mo karon sa, kung ano, sa San Agustin. Nagkuhan po ni, nag-assist. Assist po ni sa Sarimitans, mga kabida. Kay gani, nihatag og sa kanyang deadline. Ang amo nga kanyang kuhan ito sa committee ba? Committee ba sa kanyang souvenir book? Kay kanyang San Agustin karon mga kabida. Mag-celebrar na kini sa ika-25 katuig sa iyang pagkatukod ng simbahan. So,
2: Burag silver?
1: Silver anniversary, ika-25 na anniversary. So, kini si Rap, isa po niya, naka-support po niya. So, karon, posible na siguro kini karon diya sa parokya ni San Agustin.
2: Lagi na, kay hapit na mga.
1: Karon magod ang ikaw nga deadline, pero huwag sa ako lang, ha? Gani ako nang istorya sila ha, sa committee ba murag apike gyud na ang deadline ng July 15 kay ang pista karong Agosto pod pohon so ang kini dili ha dili
2: pero
1: sayon
2: pero okay lang na ay kwan kaya
1: lab gyud okay na deadline
2: dili
1: sayon dili yon na kadali magbuhat ka og kani bitong souvenir book puparehas ra po na og yearbook mga kabida ha imong tigumon to aming kwan dito donay mga advertisers gawas advertisers na ay mga katong mga usa ko pa mga pangalan lang katong pinakakuan nga nag-support niya humana na ikaw na i-layout mag-layout ka human sa layout ha
2: appropriate
1: pa na
2: appropriate
1: niya gawas sa kwada ipakita po na ha doon ay kwada ipakita po na dito sa imong advertiser imong sponsor labi na gyud nga dagko ang ilang kwada dito sa kaning kwada dito ha dagkong amount involved sa ilang pag-sponsor. So, doon na gina yung mga advertisers dito, advertising nila. So, ipakita pag ginana to dito para matsik po na dito kung unsa, ha? Okay na ba? No? So, dili, yun na kasayon mga kabida. So, mauna kung yun sila na apiki, ha? Dili gina makaya na makapagawas ta karong bulan sa Agosto. Siguro, pagkangantong kay a foundation man, anniversary sa pagtukod sa simbahan, so siguro pisag pagka Disyembre kay mao magyud ang kaning kwang gyud matawag na to nga pagtukod gyud anang San sa parokya sa San Agustin mga kabida.
2: Ah magyud na siya mga kabida ha. O gamay pagpaniot to dia kang Mads Mili relang pagus kapala. Basig maingon ni Ron kuya nga adto mo diri.
1: Murag malabo na nga mangimbitar pa Smilis ato ah. Wala koy pagtuo pa ana. So rap ikwal po ko diha, timbaya po ko diha sa nila ni Buna ha. Kay Ate Buna Bernal ha, mao gini ang kaning among treasurer diha, treasurer sa Kipikiki eh. Treasurer po din sa kaning sa project kaning pagkuan sa souvenir book. So gani na nawag siya sa ako kay ganina kay kuan lagi. Ikuan po ko niya sa ako remittance. So karong hapon ha matututo makarimita. Umandre sa programa ako tong panguhaon kolektahon to dito ko tong kuan dito sa balay, to form dito nga nakakuan ha para ma-remit po to nato. Aron po nga magamit po makuan dito ma-deposito sa bangko para nga matigom na makakuan po, masugod, masugod po ito pagkuan dito.
2: Dili sa bulsa, kuya. At ito sa bangko.
1: Sa bangko. So, maugin na ipukuan po sa mga kuraparoko na ibangko yun. Basta kwarta, ibangko yun.
2: Matintal man yun. Mayor, wakoy kuan doon, wakoy sudan. Wala siya mga kabida. Ah, may pagpwento sa tanan sa labi na sa itong Mayor de Espanabo, ha? Si Kuya Mayor Jose Churi Lampagos. Ha? Nagplano yun eh, nga mag-gobernador sa 2028.
1: Kuan po dahil karong adlaw, ha? Adlaw nga Miyerkules.
2: Oh, Miyerkules man doon.
1: So, nanawag ta. Nanawag ta nila ni Kuya Vic. Kaganina, Kuya Vic Barrios. Yun ang kay Kuya Jos Solicar. Yun ang kanyang Kuya Kokong. Kay mangutana po ta kay... Kini mo adlaw Miyerkules mga kabida, Miyerkules o Biyernes. Schedule po kini sa kung di tao kanang
2: sa kikiki.
1: Kikiki program,
2: pero asa
1: program sa kikiki sa
2: to ka provincial
1: government. Provincial government na to kanang kikiki o plan kikiki. Kanilang kaagapay sa Kalinaw o Kalambuan. So adlaw Miyerkules o kani Biyernes yun na. So nagwantag ka kini, nanawag ta. Kung ka kinsay nakakuan ka ron, ha? Kinsay makapagdangat sa ito ang mensahe kung asa sila karon para makuan po nato at magkuan po sila ang ilang mga programa. Kini kong uplan kikiki mga kabida sa provincial government sa Davao del Norte sa pagpanguna, pagdumala sa ito ang provincial governor, Kuya Gob Edwin Hubahib, kanang kuan na, uksa kuan pa, kaning bringing the government to the people mga kabida. So, kuan kini, mga kuan dito mga programa sa gobyerno nga mahatod dito sa ato mga kabarangay dito sa kabarangayan mga kabida. Sa kuan pa caravan of services mo na mga kabida. Kailang uplan kikiki kagapay alang sa Kalinaw o Kalambuan. Doon ay mga kuan diha, doon ay consultation, medical consultation, pre-medical consultation. Unya napay mga tambal og sa dental pod. Na yung mga extraction, tooth extraction, ibot sa ngipon, niya, na yung mga minor surgery, huwag sa kwan po dito sa agriculture, na yung mga kwan niya, manghatag mga similya, vitamins sa mga hayop, huwag kwan pa, daghan-daghan yun ka niya mga servisyo. Gani, napay kwan sa PSA, kanang sa Philippine Statistics Authority, kuan man na, gakoyog man, gasabay, magkuanong ka ng mga national ID, niya, mga corrections, mga renewal, ka ng nangawala na. So, maunay kuan na, daghan, ha? Daghan-daghan po na mga line agencies nga nag-uban.
2: Magyan na siya mga kabida. O sa uban nga mga barangay karon, diin, na doon na po yung mga pagsaulog sila hang araw, o kapistahan, mayong pista sa mga barangay. Wa, di mo gud na wa mataka pangayo gud kuya og katungkuan mga araw o pista sa mga barangay.
1: So, murag ninghupas. Ninghupas na
2: yung kuan na.
1: Og araw lang, araw, pista.
2: Ay, kuan, lungsod man to.
1: Bisan na pagay birthday, murag na amin na.
2: Murag nana sa kuan.
1: Pagay sa bagay, ugma, mga kabida. Pista, ha? Pista ugma sa di sa lungsod sa Carmen. Ang sa Mount Carmel, ha, mga kabida. Ang ilang patron. So, ugma, mawang pista di sa Carmen, mga kabida. So, siguro, magkabot-abot siguro ta diya, ugma. Makasuroy ta sa itong mga amigo diya. Sama sa ito, ang former mayor. Former mayor, Mar Pirandos. Pamilyang Pirandos. Former mayor, Jing Pirandos. Ugkaroon nga kasamtangan BC Mayor Marcel Dodong Pirandos.
2: O sa atong former board member si Hernani Toto, Joko. Advance sa pipista.
1: Yung sa atong barangay kapitan niya, si Kapitan Ansing,
2: Francis
1: Ansing Castilla. So advance sa pipista kaninyo rin tanan mga kabida.
2: At tuon dito na to si Juan, si Doko kay gisukmatan mi tawa jud mo ato ba.
1: Kay Toto nani.
2: Toto nani.
1: So happy pista advance.
2: Advance.
1: Happy pista di sa Carmen mga kabida.
2: Gana, sa, tanan-tanan pa diha nga magpista. Para daghan yun eh, kaya kinatibukan mo gano'n eh.
1: Kinatibukan. Kung lang gulpod ka rin mga kabida, medyo imo ikumparas kanhi bitaw. Naunang mga panahon. Kung magpista bitaw, labi nang ginagana, pista sa simbahan. Tibok, o sa pan pa, tibok longsod, magsaulog. Pero sukat bitaw nga nakuha ka na yung mga jikiki, magpista po rin. Hey, mong rason po bitaw nga. O di man may karoon magpista, sakuan man yung magpista. Sama ko din sa panabo mga kabida.
2: Dasga maulo na.
1: Sagit rin sa panabo. Sa una, ang parokya lang gini rin sa Santo Niño. Tibok, wan rin magpista. Oy.
2: Tibok panabo pa.
1: Tibok panabo. Labi na yun ka ng mga politiko ang magpista. Pero sukat nga nanay daghan kayong mga kuan rin, ditukod nga mga jikiki. Parokya. Daghan mga parokya, jikiki. Wato kam yun. Dili man karon wala man ko magpista karon di man ko mosabay kay naa man ni among kaugalingong pista
2: daghan po i parokya ko eh nanang San Agustin
1: mao gani
2: andere sa St. Joseph Workers
1: mo
2: na siya
1: pag ikaw mamista ka klaro hagyod nga di ka mapasmo tungod mura ra sa ato istorya nga dito sa Bohol tungod kay sa pista kay kini po ang istorya raman po ni pwera ko lang ha, bisag masokot ni mga bulanon. Istorya-istorya malang ko po ni nga. Mamista ka, mapasmog yung ka tungkol sa bira-bira. Ngayon na, dito ta sa mga mamista. Pag-aksyon mo sa kasagdan, biraho na po ka, dirita-dirita sa hantun mapasmo. So para dito mapasmo, mo-break ta kadali para sa mga pipila ka pahinomdom. Balik ta.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Warp Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Nagahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
5: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. 0824391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Okay, mga kabida, welcome back. Balik na po kita sa itong programa, ang Marka sa Kabanggayan. So, sa gihapon, partner na ito karon si Kuya Kaloy, mga kabida. So, before ito kaning ipanawagan, basahon nato ito isa ka public service, mga kabida. So, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparyintihan ni Adel Villar Alcover. Kaparyintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos na kini. Sa kalalaki nga naa karon sa kustodya sa Dicosogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin, District Davao City. So nga kamo mga kaparintihan, gipangita sa inyong kabanay nga si Adel Villar Alcover, mga kabida. Bisitaha sa Dicosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin, District Davao City, or i-text sa cellphone number para dogang sa dogang mga pangutana o impormasyon. So ania kanay ang cellphone number 0968 207 8592. So sa mga pamilyang Villar Alcover, labi na diya sa Barangay Maduaw, pamilyang Alcover diya si Kapitan, Kapitan Manoling Alcover.
2: So Duawa, inyong
1: parente, imong pariente na nawagan, nga unta, inyo po siya nga duawon na siya karon diya sa Dicoso Gyan Home for the Aged, di sa Lower Kabantian.
2: Well, sila-silang siya rin.
1: Buhangin District, Davao City. Si Adel Villar Alcover.
2: Sila-silang rin na ni Kwan ba, Kapitan?
1: So, Kwan, so, maing odo, kay Mili, Rilang Pagos Kapala is watching. Salamat, Mel. Salamat sa
2: iyo. Andre na sige ko Andre sa pakuyoga ko ninyo ugma sa Carmen B. Ila perandos ko murag, gusto mo anto.
1: murag sipyat na nga mensahe ba. Murag kami siguro may muhangyo nga mukuyog ni sa imo ha. Dili kay ikaw may hangyo ha, muhangyo nga pakuyogon na mo. Kami siguro may muhangyo nga pakuyoga. Pakuyoga daw may nimo, mukuyog may sa imo kung pwede. So, maing odto, maing odto kay Kuya, tabot, Octavio Balye.
2: Ugma.
1: Dako kaya thumbs up, kay ugma, raw, magkita. Magkita daw may.
2: Mamista po sa Carmen.
1: Mamista ta sa Carmen, Kuya Tabot, Octavio Balye.
2: Adi na mo si
1: Pio. Ato, i-congratulate po, congratulate, ang si Kuya Tabot Balye. Kanilang pancika. Wala lang dito sa Tagum. Nabot na dito sa Metro Manila, mga kabida.
2: So, congrats.
1: Doon ay bago dito nila nga. So, sanga. Branch dito sa Marikina. Marikina ba ito? Marikina sa Metro Manila.
2: Manila so, boy na ni Kuya Tabot.
1: So, congratulations, Kuya. Kuya Tabot, og labi na sa imong bonso. Nga mo ay nagkuhang ginaanin.
2: Kumbihan niyo ito si Prince.
1: Gadala. May nagkuhang ginaanin nga negosyo kini pansika. Diya sa pansika po, makakuhang ka na diya. Hindi mo makuhang ang mga lamian. Lamian ginaka na ilang mga kuhang diya. Mga loto.
2: Mga produkto.
1: Mga produkto. Ano ilang mga pan. mga kabida.
2: Niya, di man kamatokan. Kaya na may kuhang. Na may tubig.
1: Na may tubig. Na may kape. Pwede ka ma-order ng kape. Pwede po, Diyos. Ang pansika. O sige na. Tama mo. Pista sa Carmen, pista na sa Carmen. Ugma lagi, pista sa Carmen. So, kanayang thumbs up nagpasabot nga magkakita kita ini ugma sa Carmen. Kay kinis Kuya Tabot.
2: Wa siguro unyang gabi nana
1: dia. Wa pay siguro. Kinis Kuya Tabot pod. Lisod pod di bisitahon, lisod pod dito sa City Hall sa Carmen. Sa Tagum. Tungod sa kabisi po na niya. Grabe kabisi po niya. Ibang ko anon, retired naman unta ni. Retired niya sa trabaho, sa panggobyerno. Tungod sa iyang mga kuan dito, sa kamaayo mo trabaho, kugyan mo trabaho, gikuan po niya siya. Gihire niya siya ito ang kasamtangang mayor.
2: Gikuhagi po ni mayor.
1: Gikuhagi po ni mayor. Rioy, diya sa Tagum City, mga kabida.
2: Mao na nga kay bawo mo siya nga motrabaho gyud mayor.
1: Yang siyang expertise, labi na gyud sa dagan sa lihok pamulitika.
2: Usa ni sa mga advisor po.
1: Isa po ni, isa ni sa mga kwari. Maayo og sa planning, maayo po ni. Maayo ni si Kuya Tabot, Octavio Balye.
2: Anagi ko ni Mayor Tagom sa una.
1: Gawas ako, naagi ni sa konsihal, naagi o kaning Mayor sa Tagom, although nga, kwan siya, pipila lang to, maraghamubo nga panahon, at least nga na, napil ko siya sa history, ha? Nahimog siyang mayor niya sa Tagom, mga kabida.
2: Mauna siya mga kabida. Og og mamil ko kuyog ta. Atong dalawang skid aron na sa kanan.
1: Itsat lang ko ninyo.
2: Mo na. Nalawag man to skid ganiha ko. Napara ba ko kuan.
1: So mo lagi na kung ikuan lagi nga. Murag nasipyat ni ang kuan nga. Ni sa pakuyoga ko ninyo. Murag kami siguro mo hangyo kay Mili nga. Pwede ba mukuyog ninyo? Mukuyog minimo.
2: Ah, ingat na rin ko na.
1: Kuhan po ni. Kuhan po ni. Di po ni. Huwag ikakuyog ni mo ni si Mili, mga kabida.
2: Di ka magutman.
1: Di ka magutman. Di ka mapas mo.
2: Pero kay pista man ugma.
1: Samot na. Kuhan na. Busog. Kini kay si Mili. Kuyog na to ugma. Busog ang tiyan. Busog pong bulsa gina ni sigurado.
2: Ano siya? Paldo?
1: Paldo.
2: Ay, bitawa.

0: atong idolo, idol po nato ang kauban sa media, Dennis Rivera Lasso, niya pa, aray pagkatibay.
1: Si Gundar, meni mo kaya. Si Kuya Dennis. Kuya Dennis
0: Rivera Lasso.
1: Nagkakwarta ni, tagiya man ni si Rivera Hospital.
0: Napa kay Rivera? Kanakuan, punira. Napa yung punira? Kuan, Rivera? Punira riya, Rivera.
1: Arapun dahi.
0: Ilaham niya, kaya po na.
1: Ya, hada niya po. Isa, pandamay yun.
0: Ano no, number one kyo na. Number kyo.
1: Ang trade sa time.
0: Ang trade sa time. Di man po tayo, di tamo yung number one kyo. At least nga, og sa kuan, kuan gina ato nga, newspaper and trends and time dili na to makuan ito nga parehas anang kuan nga now you see now you don't kada semana kay weekly na newspaper naagyon mugawas naagi kopya nga mugawas na ang trends and time
1: nya ang gold star dai na Berto a gold star news na Berto
0: ada ko ni Emilio Emilio countrywide bulletin mo sa countrywide bulletin dito sa kang kuan na
1: kang Doming Lazer na.
0: Oh, tama oh tama. Before na siya nagkuan sa kang Paulinho. Dito pag din sa kay Doming Lazer na kadto countrywide bulletin.
1: Unsa pa man ang gikuan na?
0: Tag-iya tag-iya ako.
1: Last ko sa fiscalizer. Kaya Dennis, mamiss na tawag mo sa Carmen. Katawagan ni Kuya. Ask Carmen.
0: Tagiya sa hospital ug punira. Kuya Dennis. Beto, maing utok kani mo Kuya Dennis Rivera Lasso. Unya pa. Kita pero kita tay ni og magpohon ha. Diya sa lungsod ha sa Carmen labi na gyud sa ato siguro nga former mayor. Former mayor ha. Marcelino Mar Pirandos makabida.
1: Napay dugang. Si Kuya Ronald.
0: Barangay, Barangay Carmen. Sa Barangay Ising, Des Carmen, kay Kapitan Ansing, Ansing makabida Francis Ansing Castilla.
1: Dele poblasyon na Kuya Dennis ang magpista. Apil na ng Ising.
0: Apil na ang Ising.
1: Kay Barangay poblasyon man.
0: Kay kuan po na may auto po kay Kuya Ronald pobre de Maya. Niya pa maayong auto Kuya, Kuya Kaloy o Kuya Mario. Padayon ha. Padayon kamo sa inyong radio program.
1: Salamat kayo.
0: Salamat Kuya kay Kuya Ronald pobre de Maya. Ako lang kuan ni Kuya Bong. Bisag sa ba kasta mo Facebook live nako. Gusto nako nga itag itag imo ha, itag ta ka. Pero dili na ko makita, friend man unta ta. Dili na ko makita yung pangalan.
1: Kaya ni gawas man.
0: Pero maulog eh, kay friend lagi, makuha man siya. Pero ako gusto na kong itag, dili na ko makita iyang pangalan. So, bisang itype na ko ang pangalan, ako ikuhan, dili makuhan, dili matag. Duha man ni kay iyang kuhan dito, duha iyang account nga na.
1: Basi katong isa siguro.
0: Kanang SB, na SB Ronald Di Maya, Ronald Bong Di Maya. Basta na, SB, SB. Friend pud me. Kanang duha ba di gina ko makita basta ako nang itag.
1: Ayaw na itag kay mugawas naman.
0: Oo, wala gina. Ako lang katong mas kuan na gud nga atong matag para makakuan pud siya nga ato pud na siya gisutiskutan pud baya nga. Kay kuan man gud kini ato mga amigo. Ha? Gawas amigo, lahi man ang amigo og kanang kaila lang.
1: Ah.
0: Oh, dili yung kaila lang amigo gini suod nga
1: relasyon
0: mo relasyon mo na nga ato itag lagi unta para pon makakuan pod nato siya makamonitor siya dia mamonitor pod nato ang
1: sa imong siya mo bio kay hinganlan man gyapon.
0: Sa bagay kay Kuya Ronald Bong Di Maya dia sa lungsod sa Santo Tomas
1: last term nga konsihal. Pero dugay pa to, 2028 pa.
0: Wala pa, wala pa, wala pa ikuan niya. Kaya niya pa, lahi ma po ni, lahi po ni si Kuya Bong Di Maya, Kuya Ronald Di Maya sa Santo Tomas. Dili siya sama na bitaw mga, uban bitaw na itong mga politiko nga. Huwag sa kuan pa, bro, atat o, hot kayo ba? Pagka nga ngayon nga, mo yun ka, last term ka na, mukuan dayo niyo, mo yun din, walang ko ilaing kapaingnan ko, so mukuan ko, level up, musaka o posisyon. So, wala huna ang kuan magod tinuod man na sayon ra kay pag iyon mo dagan ko ba mo kandidato ko ang kuan dia magod ayon tan-aon ang chance ni mo

0: sa pagdaog mga kabida. So mo na gikuan ni Kuya Ronald, ha? Ronald Bong Di Maya, nga niya pa, taas pa kayong panahon, Kuya. Trabaho lang sa ta.
1: Ang iyang so, gisaligan, Kuya, ang Ginoo ra gyud og ang mga katawhan.
0: Kay kuan man gud, tama ang gida. Kon para gyud sa imo, ha? Ihatag yun na. Ihatag kon para gyud sa imo. Pero kon dili gina para sa imo, ha? Bisag unsaon pa nimo, di gina ihatag.
1: Si unsaon pa nimo palupad-lupad.
0: Mo gasto kag pila ka kun dili gina para sa imo, ha? Wala gyud, wala mawala, sayang imong gasto. Kayo kini po si Kuya Kuya Ronald Di Maya, bisan pag wala siya sa politika mga kabida,
1: ang serbisyo
0: ato ikaw sa katawhan sa Santo Tomas, yang serbisyo dia padayon, magpadayon yang serbisyo mga kabida, bisag wala na siya sa politika. Kay kuan manggod og sa kuan pa murag nanas sa dugo, nanas sa dugo sa ilaha dia, ang kanang pagserbisyo tabang sa katawhan.
1: Mag-asawa yun, maayo yun sila.
0: Kay Ate Mina. So murag na nasa ilahan, nagkakuanggi sila ang kanang pagserbisyo na to sa ilang katawhan, na murag naglatay na silang dugo. So sama dia sa kakuan, lungsod sa Kapalong. Kini nga pamilya, Kisada mga kabida, ang ato adya kasamtangang Vice Mayor Kim Kisada mga kabida. Ogato sa iyang mama pod nga kanhi pod na nahimo pa ng konsehal. Nahimo konsehala pod sa lungsod sa Kapalong mga kabida. So bisan nga gani bag-o malang gina. Kana si Vice Mayor Kim Kisada nahimo pod na siya nga kwan iski
1: sa federation sa province.
0: Nahimo siya federation, president sa probinsya sa Davao del Norte. Pero pag humani ato, murag ni biya sila sa politika, lailos politika. Pero og pagserbisyo sa katawhan, wala na. Padayon nila serbisyo, wala na putol. Wala po na nila makuan bitaw. Nakina iya nga ipanghambog, ipanlabi nga mo nilang natabang. So ang iyang hadya, ila hilom lang. Kay gusto magun nila, ilahi man ang tao kung ang tao mo ay makuan dia. Makuan bitaw. Ikaw mismo. Niya, gawas pa po. Og dili na ni mo kwan, ang Ginoo naglantaw manggod, nakaibalo na sa unsa imong ginabuhat mga kabida. Mauna, na kung anong ka, ang Ginoo may magbalos. No? So, ang grasya, ang grasya po,
1: padayon
0: ang grasya. Tungkol sa imong kwan po ito nga, ang pagtabang, pag-share ni mo sa mga grasya. Kaya kini ko mga abin niyo mga Ginoo, mga kabida, kanang ginahatag sa imo, ha? Kwan lang na ba? Og sa kwantik, iko lang ka, murag
1: iko lang ka gipagunit.
0: Muna mga kabida. Og sa kirtikir lang ka ba? Kirtikir lang ka na. So iko na po sa giunsa niyo pag-atiman, ha? Kanang iyang ginapanghatag sa imo, ha? So kung kahibalo ka, mubahin na mo-share. So kuano po ka, ang Ginoo magbalos po sa imo, ha, mga kabida. So before mga kabida, before tamo ko na, mubrik ta kadali, ha? Ang direkta ato ta speakers lawak para sa mga pipila ka pahinumdo mga kabida. Ang nagbuhi sa ato ang istasyon hatag ta sa kinabuhi sa ato istasyon sa ato programa po.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, na kuang yun nga nagyun sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun luspad to siya karon may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon?
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
5: uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: Bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik po kita sa ato programa. So sa gyapon, partner nato na karon si Kuya Kaloy. So Kuya Kaloy.
1: Di ka boylo kaya kay Bihutoy.
0: Saktan. Saktan lagi.
1: Mawala siya mga kabida. Ang sa akong Mazda, si Miller Lampagos Kapala. Mamista taog ma. O ban taog ma dito. Ilan ni... kuya na ba si Mark Randos? Dili pa no? Si Ate Dili, Jing, ra?
0: Si Ate Jing.
1: Ito ang...
0: Pero ito, as kuwan, parehas na guna.
1: Mawala.
0: Parehas na guna.
1: Kuya, yung po natutuwa kay Tigua.
0: Parehas na guna. Kung atong kuya, ang iyang, isa na ito ka kuya, once nga iyang kuwan, partner, atin, manggir po na.
1: Ate po na.
0: Yeah, bonso, ang anak. So... O mapohon, no? So magkita-kita tanin nyo.
1: O oh, gani. Okay, mamista kita na ujog-ujog dito matutpas Bulanor.
0: So, parang atong kanon, saan ko nga makikuban? Makikuban to kay Dato Jerry Sisbino sa Braulio Idohali. Bisag buka po na, Dre. Mabisita po na Carmen.
1: Mamista kay, na umaba. Ba?
0: Mamista. Maing unto ka niya, pre. Ingon sa maing unto po kay sa ato ang amigo niya, atong kuya po. Kuya Romulo Ismino Junior. Kuya John Ismino. So, kumusta? Mayong pagpaniod to. Mayong pagpaniod to o mayong pagpahulay. Kaya human sa paniod to, mo na relax-relax, tulog-tulog sa...
1: Dagan kayo mamista ni Ilamir Uma. Mang-invite mga ito sa Duhali. Dire sa saan ni Santo Tomas. Posibles kuya Mayor Rolandi si Kaman. Hayo na umag-invista man.
0: Posible.
1: Okay, ilaham ang mga partner karon si... Kuya Mayor Leonie Bahagi man ang presidente sa
0: LMP.
1: LMP
0: sa Davao del Norte chapter.
1: Sa Davao del Norte mo na siya mga kabida mga invite ko to. Posible pa para sa Kuya Gob di ug ma.
0: So murag diha na po ta makainom na po ta di og kanang makalan ha.
1: Posible na sa Kuya Gob ana. Pero og di na gabi eh. Para gabi igo na pagtagsar man nag-adlaw eh busy kayo.
0: So ato lang diha kontinuod na ha. Ang ko ala kontinuod na giban ang infinite diha sa kaning kuan, munisipyo sa Carmen, bisag di punta makasulod sa dito sa panimalay sa atong mayor ha. Kay do na man gini kuan sa to ang istorya nga giban lagi daw ang infinite tambot on sa kon na
1: kontinuod. Ato testingan. No?
0: So ugma mahibalan mahibaluan nato na ugma. So kun unsa mahinungdan o panlitag tinuod nga giban atong maistorya ang mayor unsa hinungdan o unsa nasukan niya. Kaya nga nung iban man, nga wa man tayo gibuhat nga dili maayo.
1: Mga yun na. Sige lang, kay sa man. Naman kay nagsul-sultan dito. Wa, hindi tayo mahimo, anak. Pero basig istorya rin po to.
0: So, may unto po da. Diyas sa Barangay San Vicente. Atong kapitana diya. Kay, kapitana Lisa Bukala.
1: O atong dato diya.
0: Yung sa atong ako diya, IPMR ha. Dato ha William Bansali so wala pa murag wala pa gid siguro di sa panahon busy tungod sa kabisi ay atong taga ni siyag higayon ang iyo na to busy atong to karon nga makabisita diri sa atong istasyon no makalingkod diri para maka kuan sa dugang ha? Dugang explanation ang itong ani kan ipralo ug yon man sa mga plano niya alang sa katikaran kalambuan bagir diri sa atong siyudad sa Panabo. Mm-hmm. Oh, kasi sa, siguro sa akong naibaluan, kanabi taon dahil sa Magsaysay Park sa kaning siyudad sa Davao, na ay mga kuwan diha.
1: Itong mga tribes nga mga kubo.
0: Iyaha ka ng utok mga kabida. Siya mo yung kuwan nga nahin yung nana. Nga kuwan po, o sa kuwan pa, maila ang mga nagkalain-lain mga tribo dari sa ato ang rehiyon mga kabida.
1: Grabe magbasahon dito nipap, si Kwan.
0: Ni pop up po atong partner atong amigo si Edwin Pardelio. Maingod to kaninyo diyan tanan ha, sa inyong grupo karon nga karon na sila karon dito sa El Salvador. Sa El Salvador mga kabida. Kahil kauban din ang mga MBMG. MBMG sa San Agustin Parish. So maingod to. Maingod to, maayong pagkuan yo. Safe travel and enjoy. Bilin Mansiras na karon dito. Gani, sila si Jojo, si Lilan, na dito si kaning kwan. Daghan to, di na kumakuan, kung sa patong mga nag-uban dito.
1: Ayun, ako
0: tako yan. Si kwan, si Pasyon, na po dito, na uban po. So, kwan, have a safe and travel and enjoy sa inyong biyahe. Unta, kwan ka mo, makauli na po mo, maayong pag-abot ninyo dress balik, dress atong loob. Sudad sa Panabo nga luwas mga kabida.
1: Ah, basta Ginoo ra magwan na bantay. Wala maluwas gina sila kuya.
0: So ako lang kuan dito nga gani ha. Sabi porto sila ng lakaw. Ako pogi komedyahan to dito sa ilang post lagi nga mato dito. Mato dito sa El Salvador nya dayon sa pagpauli nila murag road trip, murag na itabo road trip. Kay dito mag-agi sila talakogon sa pagpauli. Ako daw silang ikaw nito, kumidyahan.
1: Bagay sila nito kang Rene?
0: Sa lugar ni Rene Baterbonia. Ako itong kumidyahan nga. Dili ko interesado dahil sa talakogon. Akong gusto yun ang kanang kapatagan. Dali na kayo ito. Nakakomentaryo po dahil si Susin. Isa amaw. Amaw. Kaya ba? Ako agor.
1: Kogon gon.
0: Talakogon. Ano ito talakogon? Ako dili ko interesado dahil sa talakogon. Ako agyod. Ang kwa dito ang kapatagan. Although dito magor sila. Bago lang na ito silang kapatagan mga kabida. So mga ito, nagpost-post po sila silang picture mga kabida dito sa Kapatagan mga kabida.
1: Oo, oh, mamista so, taong ma.
0: So, mayong odo ha, kay Ramsey, ha, Flores former. Adran, former municipal councilor sa Carmen. Ha, kay Ramsey Flores Adran.
1: Mamista taong sila ho, mga kaya?
0: So mamista ta. alihal man iya. So kwan lang ka, belated ha. Happy ha?
1: Araw
0: ng Barangay Alihal. Itong miaging adlaw, nagkasaulog sila silang araw. Ha? Kasumaran sa ilang pagkahimugso isip barangay Alihal diya sa lungsod sa Carmen. So, maing utopon kay Libit Siga, is watching. Salamat ba? Salamat day. Kwa day nato, karong day daw, karong adlaw, Merkules. So, atong kwa na, kaning KSP na to, KSP di. Ngunya, so, akong kwa na nga, naaman to sa imuha, tong katong isa, doha ka form dito sa Soli, alang sa kaning souvenir book. Siguro.
1: Dalahon lang
0: pag. Gikan karon ha. Pag humas ang programa, muuli ko akong kuhaon. Kuhaon ako to kay para marimit po na ako kay nanawag. Nanawag na sa kuha kay ganina, si kaning kuhaon ha. Ate Bona. Kay iparimit na lagi daw ha. Kay doon na, kay balon naman to siya, anak ko'y nakuhaon, nakuha. So, yun siya iparimit kay para makuhaon dito ba. Madugang sa pundo, iba deposito sa banko. Para na ikapakita dito sa kaning obispo. Atong bishop nga muna na nay kwarta para makasugod na po sa proyekto kay kwaligod po kanis kita ang souvenir book ang sobra ha kay do na man gina sobra gamiton po kana sa pagtiwas sa ato nga Paris Hall mga kabida niya dili pwede ha dili pwede sugdan mo ang proyekto kun walay makita ha? Dili mo sugot ang atong obispo bishop Medel ha nga magkwada nga wala pay makita nga kwarta nga magsugod na sa trabaho. So kani nekwan libit na nekwan inday siya. Hi Kuya Mario, maayong kaudtohon. Maayo, maayo tinod. Maayo gitunod nga kaudtohon karon ha. Kay maayo ang tempo. Init kayo.
1: So ato lang kwan. Maugay mo nilaban.
0: Mauga gyud manglaba ka. Sigurado gyud nga mauga. Ayaw lang pag kwan pasagdi nga dili mo mahipos pagkahapon kay mukalit lang ra ba pod pagulan pagkahapon. So lahi ra ba ni lain ni kaning imong nilaban. Inaya mo nga maulanan. Ha, mukan murag bubaho ba, baho. Ana gyud. Siya basta maulanan. So, kuan gyud nga di nimo kuan nga ma, dili nimo mahipos. Hiposong gyud nimo sa pag-abot sa kahaponon.
1: Oga mayong unto po diha sa atong congressman diri sa Segundo Distrito. Si JM Lagdamio.
0: Adlong Merkulis po diba
1: ko? Oh, kaganiha kuya.
0: Mauna, regular nila nga kaning kuan, at nila programa, nga na nga, libreng konsultasyon.
1: Oo, nada si Ate Buna, Humamel Inso. O si Sir Archie Kapoy. Ha? Na sila si Roy. Da, kisa po itong uman gani, da kuya? Di magkukagos mga pangalan sa mga staff.
0: Atong kuhaan, kuhaan ito ng mga pangalan.
1: Mawagin na. Ano sa mga?
0: Okay.
1: Tuan na, gihaton.
0: Ito na rin kay Mads Lilan. Ang saom rin ako pagkuha ron nga. Wala rin ba rin si Lilan? Nah. Kaya tuwa dito. Tuwa dito karon sila sa El Salvador.
1: Niuban.
0: Nakakonra ba ito nga akong i-remit na? Nakakuan na ito kay Buna, at Buna ako na itong kikuan ng i-remit. Kadali. Yeah. Tuag ihatod na nako ila Mads Lilan atong, ano saan niya gihatod? Ay, natabunan. Atong gihatod
1: gahapon,
0: gahapon kuya. Ano sa paghapon nga? Ano sa kaurasa? Sagdilan kay atong kanong atong dito, bisag doon ay makuha na ito dito sa balay ni Lilan.
1: Basig na rin
0: po ito diha. Makuha na ito para ma-remit po na ito, mga kabida. Kaya importante. Nagil kayo nga kinahanglan marimit na nato ang ato mga katong mga nakuha no? Mga kabida.
1: May pagpanunto po diha ha? Sa atong basig mabalik ra to kuya ako man tong ginainan si kuan diha kang congressman na uyuy sa unang distritos Davao del Norte. May pagpanunto diha
0: congressman uyuy sa unang distrito labi na kayo sa iyang chief of staff diha si former municipal councilor sa Asuncion
1: si Junjun Matubato.
0: Junjun Matubato. So may udto kaninyo.
1: Mauna so, siya, kuya.
0: So mauna. So mauna gina.
1: Mauna
0: kita imahimo. Bitaw. Mga kabida, so wala kita igong oras. So manamilit tapunta kan ninyo mga kabida. Okay Kuya Kaloy.
1: Ay, salamat sa inyo ang pag-subaybay sa programang Marka sa kauntuhon alas 12:00 sa hapon sa atong mga viewers. Salamat. O salamat po sa atong engineer ha, si Kuya Wolpe Orio at ang station manager si Ate Rose Bolpa o atong partner sa Picas Lawak si Papa Kibs Williams. Kininyo nga batabatas kang inans, Kuya Kaloy. Kaawan ni Kuya Mario, manamilit na oga. Daghang salamat. Talagaw ng Diyos, mga.
0: So, wala na pupos gina tayo sa kauras sa itong programa, Marka sa Kabaranggayan, mga kabida. So, sa gihapon, kinisa Kuya Mar, magayon kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. Bosa kita, manamilit na kaninyo. Salamat sa inyong pag-uban ka na ito. So, hanto na usap sa sunod adlaw, mga kabida. Dinilagyapon sa itong ay stasyon ang 96.1 mga kabida sa samantak na alas 12 hatod sa alauna. So kini si Kuya Mar kauban sa akong partner Kuya Kaloy, makaayon kaninyo, daghang salamat, dalaygon ang Dios.
6: I Care Gold Capsule.
7: Kini si Jun Cardel Negros Oriental.
8: Ako mata nagapugita di baga kayong tiridyo.
7: Ipagayon jun ko 45,000 cash down sa Manila pag jun himoon.
8: Motong wapag may budget.
7: Pasandaan na ako hangtod na abot kong Palawan.
8: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
7: Kaya pula nalagay kayo kong mata.
8: Mga 3 days.
7: Motong akong iparayon
8: na. Karon nawala na jun.
7: Epektibo jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
9: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on ug branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
10: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
11: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
12: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josepa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay akong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
10: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
13: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsay imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamitan ni o, Karit Perfume.
15: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume. Karit Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Kari Perfume.
14: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume.
15: Kari Perfume.
16: Indang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Nasya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin ana mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
17: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
18: Handumanan sa akong kagahapon.
19: Babe, please, ayaw kong inunan niya. Ayaw kong biyae, maluoy ka. Wala ko'y sanin mo. Agihin mo na ko tanan, di ba?
20: Wala na ko'y gugmanin mo.
19: Ayoko'y nga niya, babe.
20: Sige na. Move on. Okay, bawo ka na. Doon na ko'y bagong inigugma. Mas mahal na ko siya kaysa ni mo.
19: Please, babe. Ayoko'y nga niya. Maluhi ka.
20: Ang tanang butang, doon ay kabaguhan. Ang imong desisyon karon, pwedeng mahayan ni mo. Inig ang puso pa na ako.
21: Sofia? Nga nang niya ka?
20: Sofia, pwede ba mag-istorya ta?
21: Nga nang nakila ka? Doon na pa ko'y lakaw?
20: Sofia? Ibahaya na ko ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante ka sa mong kinabuhi. Hunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, magtatagan ko mong ikaduhang higayon.
21: Ikaduhang higayon? nasayod ka ba? Kung giunsa ni mo pagubang akong kaugmaon. Sofia, dili na ko ma-imagine ang tanan na tanong ko na. Nganong miabutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo, giabusaran lang ni mo.
20: Sofia, atong i-plaster ang tanan. Pwede magpakasal tayo.
21: Kaslo na na ko, Reyo.
20: Kinsa,
21: ang imong best friend.
20: Sofia,

0: Anak, yung nagkagool naman si mama, okay? Hindi na kumaskol. Anak, ayaw pagpakulas paglaom. Malabang na taning tanan, okay? Na ako nga mag-support ni mo kanunay. Kanunay lang ko awayin sa ako, mga classmate. Anak, sali na itong tanan sa Ginoo.
1: Congratulations, anak.
0: Congratulations, anak.
2: Salamat, mapa. Sa wakas, nagkahuman kong eskwela. Matuman na tumapangandoy, mapa.
0: Mao ka na. Tungod ka itong gisalig ang tanan sa Ginoo, may padayon kag eskwela, taliwala sa itong kalisod.
1: Mao ka na, anak. Proud ka imini mo.
2: Sugod ka ron, mapa. Di na ito magkalisod. Mahawaas na dagikan sa kalisod, ma. Ma.
3: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: di bisan asa pa.
1: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leddings Products.
2: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
3: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
2: Power 10.
3: So wala pa nga nagamit din ni ma'am, asa may mo ang mga gibati?
2: Kuan kanang daghan na akong gibati dahil pagkauman, taas magugo sugar, kaduhar kayo na ko imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din, kalo sa juice kanang niubos gud among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan, sa daghan kayo imit din magpalit.
3: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
2: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na nako. Manguta na sila, o siya akong gitumar. O, ako gin silang ingon nga, no, power 10, power 10. Dagan na kayo akong nakunan sa mua. Dagan na kayo akong nakunan sa mua, dahil kaya nguta naman sila, o siya kung akong gigamit.
4: Power 10, power 10, probio capsule.
5: Maria Tangayan, kaga ginayuran, Valencia City.
6: Unsa imong gigamit sa mga produkto ni Nung Laling?
5: Kaning Power 10 capsule o Justy, then Clay Gel Coffee Mix. Makalaksit mong gusto akong lawas. Sir, niya mawala man akong mga palakit sa akong lawas.
7: Mm-hmm. Ako si Juanita Wenceslao. Ako naayo sa produkto ni Nung Laling. Kay wa na ko'y gibati ron nga kanang sakit sa akong mga kilid. Ana, nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kayo. Yun, sakit kayo akong kilid. Di ko kabangon. Magkaon ko, maghigda. Yeah. Bangunon pa ko. Di mo maligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani, nakabangon na ko, tingala sila. Nga na ko dara sa kilid. Ulian na dyan ko. Panawagan ako sa mga naminaw ron nga mayong lingkang nung lading kay mataya na nato. Ako gani, kaduha dyan ko ng hospital, parteng mahala. Pero karon na, naayaw na dyan ko.
8: Ma'am, taga-asa gani ka, ma'am?
7: Dere sa Kuan, Purok Tapol, Barangay Kiagot, MacArthur Highway, Digo City.
1: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Laddings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clayjol stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
9: Makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjol Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tinghimo o tigapunapod sa mga napamatula mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayjol Coffee Mix. Aniya na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clayjol Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
10: Hello mga kakapeo sa kamayang adlaw. Ganyan tanaw, nag-welcome sa atong pagbaraguban. Anaya na po gining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod gini ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ariya na po ng atong paghatag ninyo sa mga impormasyon, kaalam mo kay Balo, and of course pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian, and of course alang sa katong mga kaisunan nato karon nga dunay mga problema sa ilang mga kalawasan, no? Timani kanunay nga dunay kape nga makatabang ang ato ang Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds, and of course alang sa katong mga kaisunan nato diha karon nga medyo nagahambin pa og mga problema sa panglawas, timani nga dunay Clayjol Coffee Mix nga makatabang kaninyo. Ang gallstone usa kani kamatlang sa problema sa panglawas igsuon nga diin kasagara nga maigo nini kaning mga kaigsuon natong mahiligon sa ginatawag nato nga mga mamantikaon nga mga pagkaon. Ang risk factor nini mga yala iso, number 1, diet and weight. Kung ikaw obese or aduna kay problema sa king bugaton, delikado nga magtaas ang imuhang risgo nga makaangkon ka nini nga ginatawag nato nga gallstones. O kato po mga kaigsuon nato nga aduna po genetics, no, family history sa mga ingon ani nga problema. Ang kasagara gyud sa mga maigo nini kanig yung mga may pagkahiligon sa mga mamantikaon nga mga pagkaon. Adunay mga ginatawag natong cholesterol stones or cholesterol nga mga bato nga most common type ni siya mahitabo nga regularly yellow green nga mga form sa ato ang mga gallstones, no, sa atong mga gallbladder. Ang hinungdan nini mga ikalagi suon posible nga gagmay nga murag kanami tong ginatawag nato nga paminta kadagko or posible po dagko pud kayo. Ang usa sa mga pagtubag nini kanang ginatawag natong cholecystomy or kundiin na adunay surgery nga may tabo, no, adunay pag opera sa imo ha para matangtang ang imong gallbladder. Kay kanina ba mga higala igsoon pagkakita makaangkon na ta og gallstone dili na ni siya ma you know mahilis no dili na siya dali-dali na tumatangtang ang proseso niini operahan na lang gyud ta og paghuman tangtangon ang ato ang gallbladder. Ang uban po mga higala igsoon natunay mga katong gagmay pa kayo na posible pang ma-dissolve no sa medikasyon pinaagi sa pag-inom og mga tambal no muhilis sa atong cholesterol stones pero mo lagi po na taas kayo ang proseso sa paghilis niini dili na siya dinalian mas maayo pang mag-preventa no ato lang likayan na lang ang pag-angkon sa gallstones pinaagi mga higala igsoon sa ato ang coffee ang clay gel coffee mix nga diin na pamatudan nga kaning kapiha aduna kini siya pagtabang nga maka-prevent sa pag-angkon nato og mga deposits sa ato ang mga gallbladder and of course matabangan nato ning atong kaugalingon nga makalikay ta sa ginatawag nato nga gallbladder stones timani lang nga ang coffee nga paliton para makalikay sa ato ang gallbladder stones morning ginatawag natong clay gel coffee mix ang clay gel coffee mix mga igalagisuon sa kini kamatang sa coffee nga diin na maayo kaayo ang ato ang pagtabang nini morning ginaingon mga igalagisuon igalagison kada higop adunay kahimsog so nindutan jud kaayo kini mga igalagison nga makatabang sa mas maayo natong kalawasan unang ko ikaw igsoon gusto nimo makatabang sa imong kaugalingon nga makalikay ka sa mga problema ilabi na gayud kining pag-angkon og gallbladder stone may pagganunayon nimo pag-inom ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds kay napamatud-an man kini siya nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds
9: kadto ang atong programa kahimsog kada higop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong paglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Dikan salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings Products.
0: Ako rin ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit rin sa produkto ni Nungluding, Power 10, Coffee Mix, o katong Jassy. Matag, buntag, hapon, kami ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, kung mutarbaho po, ay naman misa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun, kakapoy, makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhi niya. Kaligutan.
8: So, mong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng ato nga produkto?
0: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ako, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ng yun ato, kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kini siya herbal, mong guni. Ikuha, gini siya sa mga tanong, iyagi paturok sa Ginoo. Morning, mayugod sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kani karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nag buhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sa masigid sa dagway sa Dios mo nang ang Dios tanan ang naggagahom nini mo nang nindot og power kayo ang mga produkto ninong Nuding
1: Power 10 Probio Capsule mao kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings product ikaw gustong musulay bisitaha ang ato mga clay gel stores og palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay. Handumanan sa akong kagahapon ang tanang butang.
9: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

Alaw na di si Otsuna itong oras. May pagpaminaw. Mayong adlaw Miyerkules. Mayong

0: Pizza 15. Pizza 15 na sa bulan sa Julio Tuig Dusmel 26. Welcome sa atong programa Handumanan sa gagahapon. Maayong hapon sa atong mga palangga sa mga nagkalain-lain mga lugar. Kumustang inyong adlawng Miyerkules diha? Kumusta mo mong tanan? Unta namo sa kapiskays panglawas? Unta namo karon sa maayong kabutang? Ang ato mga palangga, ang uban mo pa'y pagpaniud to karong mga orasa. Anong nalangan mampud mo diha sa inyong mga siguro daghan pa mo gikuri-kuri siguro diha. Welcome back! Laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Ako sang gisit up ni akong kahimanan diri mga palangga. E dunay gamay kausaban ning niya aron nga magka-proceed ta automatic sa atong live. Okay na, na-sit up na. Kumusta mong tanan? Tingira magkapangumusta na nung lading. Oy, ginihara man. Aron nga, madunggan yun. Labi na na ito mo pa'y pag-tune in. Kumusta mga palangga na to? Kato mga naminaw sa mga nagkailai, mga sibyaan, nung lading radio, nung lading infinite radio. Salamat ka inyong tanan ha. Ug at panginasab! Ang tag 5,000 pesos. Ako maginang saad din yung mga palangga. Kung niya dili man pwedeng ang saad atong pagkihason. Kaya lagi matod pa nila. Nung lading kanang saad, naanad na gidmi anak, nga saad sa aran niya dili tumanon. Kaya lagi matod pa ang saad, gimugna lang yun aron kini pagkihason. Nang maningkamot yun ang mahatag na ko ng akong saad ninyo. Ha? At tangi ang atong program, matag alaunang ito sa alas tres. Kailangan yung mga blessing atong i-share, especially yun sa atong mga authorized dealers. Ingon ani ka importante ang atong mga dealers, mga certified users. Dili lang kayo mo purchase sila sa atong mga products, mamaligya sila, nasli gaming commission, kundi daghan kaayo mga benefits nga ilang maangkon. Unang-una, appeal sila ng tag 5,000. Ikaduha, kanang hospitalization, 5,000 pesos. Unya, life insurance, mga palangga. Kung simbako, mahitabo nato, ang wala nato, panganduya. Pero mutsugot, tagsalili mo, abot magina sa tua, naagihapon ang atong programa. Naagihapon ang NBS nga mo hatag og support, financial support, pinagi sa 10,000 pesos. Maunang dako kaayo og partida, advantage sa ato mga authorized dealers nga mamahimo silang part sa KFSR, kining Clay's Angel, kining sa mga nungladings product, kay daghang benepisyo nga inyong maangkon, ha? Kumusta mong tanan karong adlaw nga Biyernes. Hello day sa mga taga-Agusan del Sur. Kumusta mga taga-Agusan del Sur, especially mga taga-Bayugan City, mga kasikbit nga mga lugar. July 17, 2026. Ang atong soft opening sa Clay Jewel Store nung Lading's Product, Bayugan City. Mga palangga na to din ha. Higayon ni alang ninyo, 10 to 25%. Unya, libre tilaw na siya sa itong pinakalamig nga coffee. Pwede mo magkatilaw, anak. Basig igo lang po mong mutilaw, ha? Kinahanglan nga, lagi po mo yung ma-purchase. Basig mo ingon ramo nga, mutilaw lang ko nung lading, ha? Bitaw mga palangga, tilaw mo unya. Human, inyong matilawan, lami mang yun. Palit po dayon mo sa itong mga nung lading's product. July 17, 2026 soft opening. Unya ang atong location diha sa atong Clay Jewel Store, Bayugan City. Nga pag-aablihan na karong 17 mga palangga. Alas 7 buntag. Pwede ni mong mo adtong at tus mong lugar. Borok 3, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Ilid sa May Bus Terminal, tapad sa AG Brent, lumbay sa Love Love Carinderia. mapuhon, maabot man to atong mga kaubanan na nay signage si itong dako. Clay Gel Store, Nung Lading's product, more na inyong pangitaon. Aron nga magka-avail mo mga palangga. O niya, tanan ha, tanan nga mga Clay Gel Store. Pwede mong magka-avail, visit lang mo karong adlaw Biyernes sa mga Clay Gel Store nga inyong mga suki. Clay Gel Store Aurora, Clay Gel Store Tubod, Clay Gel Store Tanggub, Clay Gel Store Maranding, Clay Gel Store Mulave, Clay Gel Store Butika Plus Nung Lading's product Kapatagan, Butika Clay Gel Store Uzamis, Clay Gel Store Linamon, Clay Gel Store Iligan City, Clay Gel Store Maramag, Clay Gel Store diha sa Valencia Bukidnon, og sa tanang mga sibyaan na to, pwede mo mag-visit. Labi na sa mga wala pa tayong mga outlet, wala pa tayong mga store. Clay Gel Store Pagadan City sa bisitahan ninyo. Kaya na ay mga say na anay nagpahigayon gihapon sa mga sa atong sale day promo mga palangga. Atol kini sa pag-abli sa soft opening sa Clay Gel Store Bayugan City. Munang appeal tanan na to mga Clay Gel Store, mag-sale na sila. O niya, kung wala pa mo maka wala pa mo matitindahan diha, aron maka-avail mo, visit mo sa to mga station sa Butuan City. Muna mga bago na tong sibyaan Nung Lading Infinite Radio Butuan City, third floor ba ta diha? Pero mo adtugid mo, pwede kayo kay na may namtay mga products din ha. Naana sa Cebu CFI Building, Butuan City. Visit mo unya sa Ipil sa Buanga Sibugay bag-o po na nato nga sibyaan karon nga nagtingog. Pwede po nung mubisita dito. Ato mga pinalanggan tigpaminaw aron maka-avail mo sa atong promo adto mo sa atong station na himutang diha sa may CM Commercial Building, Veterans Village, Ipil, Sambuanga, Sibugay, sa may Block 8, Sikan, Florida. Pangitaan lang ang 8 mga palangga nga number. Mauna ang atong sibyaan, ha? Visit mo siguro kay aron nga maka-avail mo sa atong mga promo mga palangga. O niya, among ipahibalo niya ang atong Health Forum Outreach Caravan. Ato nang ipahibalo niyo mga palangga kay magsugod na ta aron sa ingon ni ana magkita-kita ta personal labi na sa mga suki na tuntig paminaw. Hello sa ato mga Facebook viewers, please like and share. Ito, wa pa magka-like, wa pa magka-follow. Paki-follow, paki-like ko aron nga mag-friend ta. Aron nga magkakita mo kanunay sa itong live. Nga magkita-kita ta kanunay mga pinalaga tig paminaw. Ato na hatagan o pagtagad, laing sander, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan unsa na puka ni mga palangga. Nagtuo ko nga magkahatag ni dako kaayong pagtulunan sa matag usa ka nato. Plaster mong tanan, kaya ato na hatagag pagtagad, ato ng sugda na atong dula sa kahinginan.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: To choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store Nung Lading Radio Station ug sa tanang bag-

ang atong kidney, makondisyonon ang atong atay, hiloan ang atong colon, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo, o siyempre makatabang siya alang ni atong diabetic, taas og sugar, makatabang ang power tense sa pagbaba ngadto sa normal sa imong sugar level, ingon man katong high blood, katong kahimuan ang power 10 probiotic capsule. Ingon man katong dunay mga tumor sis bukol-bukol sa lawas. Power 10 probiotic capsule mo tabang sa paghilis hangtod maalim ka na. Mas nindot mangod nga kini mo atong i-maintain tungod kay wala siya'y side effects, wala overdose. Tungod kay mga herbs, mga fruits, lamang ang mga sangkap niya. Hindi basta-basta kining green barley, nga sangkap niya, kining guyabano, kining spirulina, naapagi cranberry, mo nang the best kay siya mga palangga. Mutabang sakit nga cancer, makatabang aron nga maayo ang atong pagpagawa sa hugaw. Mo nang ayaw kalimti, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule. Kanunay, inubanan sa itong clay gel coffee mix, 12 malunggay and chia seeds. Kung mga pika lang, diretso ka na sa kape nga makaayo makatagbaw nimo. Kining clay gel coffee mix, lami nga makatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ano kanindot sa clay gel coffee mix, mga pinalanggang tigpaminaw, tungod kay ang lasa niya, pasok, ha? Kanang, maugi atong, kanang test na to ba? Kita mga Pinoy na amang kita yung mga test, no? Lahit maputong na asgawas, labi na sa US, lahit po ilang test nga to. Kita ang mga Pinoy, pasok kayo sa atong timplada, sa atong gusto, ang kalami sa clay gel coffee mix. Sulay ganig kutaw diha niya inom. Unya makatagbaw gid sa magpangita kaniya mga pinalanggang tigpaminaw clay gel coffee mix. Unya na siya malunggay na sa chia seeds na ay disid mo ibig ka mga sangkap nga makahatag kaayuhan sa tong lawas. Mo na giingon nga nagkapi ka na, nanambal pagid ka nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Inubanan sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Di magkatulog panahon sa kagabion, magsigi ka lag limbag-limbag diha tan-aw sa kisame, si kihaps taluto nga magdagandagan din ha. Take og Jassy Vitamin C, magkatabang nis nindot nga tulog, lawas ka baskog, dili-dali mo surrender ang imong lawas. Bili sab ka dali taptag balatian kung maka Jassy capsule ka. Maintain ha Jassy Vitamin C Plus Zinc, kato mga palangga nato din ha, nga dali ra kay magpislango. Jassy Vitamin C, affordable ra kay ni, imna humagkaon. Inig uli ni mo, malihapon ka, mga 30 minutos human kagkaon, inom ka dayon sa Jassy Vitamin C. Aron nga piskay, kondisyon imong lawas unya. Pagtulog ni mo, perting nindutas imong tulog. Magkapanindot sa imong mood, inigmata ni mo, buntag na kondisyon imong paminsar, unya nindot imong mood. Mag-Jassy na everyday, aron everyday, okay? Kauban ang atong nunglading essential oil, magpahilot, magpamassage. Nunglading essential oil lang ha? Kay humot na, effective kaayo, magkatabang alang ni atong dunay mga pamaol, pamuhi po islawas, mga panakit-sakit. Nunglading essential oil, gawas nga epektibo, humot sab nga haplas. Di ka maulaw, magdaladala na na, bisan asam pang publikong mga lugar. Nunglading essential oil, o niya mga partner niya, atong nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, apila sab na siya. Kay magkatabang mo na. Labi na nito mga kabuhiunon, hidhid kalagamay anak, katong magpadlipong magbiyahe, hidhid kalagamay sa nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, walang kabuhi, marilax pang imong pamati. Kauban ng clay gel papaya, wealth collagen and milk, 10 times power whitening, dunay kapayas, gatas o collagen nga buwi kinahanglan sa tong skin. Mupahamis, mupakinis, mupaputi sa tong kutis. Kung dunay mga bugas-bugas na lumtom, snaong, mga nagmalang nga kapanitan, katong nag-dry lang nga skin, kining clay gel papaya makatabang ni nimo. Kaputi nga mubagay nimo, blooming ka kanunay lamtaon, bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon, clay gel papaya. So, huwag nga itong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, ayaw kalimti ninyo, patuloyin ang inyong mata, aron maproteksyon na, especially ni ato magsigilag tutok sa computer, sa ilang mga cellphones, kaniya kanunay maabugan, malikayan, pollution sa palibot, sobrang init, mas nindot nga naamoy Viscomac eye drops.

0: alang sa tinaw, larong pananaw. Ang Gromate para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old, Gromate multivitamins ha, ayun yung kalimti. Gromate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta maka-Gromate ang inyong mga kabataan. Dali ra kasabot sa klase. Plus, healthy si baby dili sakitin, dali ra kay sila mo tubo og healthy si baby mga palangga. Unya, nindot ang bata gyud kun inyong i-maintain ang Gromate 1 to 12 years old. Makatabang sa ilang pag-develop sa ilang brain enhancer ang Gromate ha. Mao na magkatabang sila nga mahimong utukan ang inyong mga kabataan. Unya, taas pa gyud. O nang nindot kay mga palangga, garbo kay na ato maginikanan nga magdakong ato mga anak nga utukan, no? Mao na i-Gromate multivitamins, ayaw kalimti ninyo. Kauban sa atong Terry perfume, ang atong pinakumot nga perfume, spray lang gyud kanunay. Naa sa mga butika, parmasya, ayaw kalimti ninyo ang atong mga produkto ha. Ugos mo na ko karong adlaw nga Biyernes, pizza 17 na ang atong sale day. Tuas mga Clay Jewel Stores kay soft opening ni sa Clay Jewel Store Bayugan City na to. Nalatay mga products niya, mga palangga available na gina din ha. Bisitahan ninyo siguro labi na sa atong dealers ngod kay higayon na gyud ni alang ninyo 10 to 25% unya dunay mga free 1 box Power 10 probiotic capsule, free Clay Jewel coffee mix. Minimum purchase mga palangga 5,000 aron magka-free ka 1 box Power 10. Minimum purchase of 3,000 pesos 1 box Clay Jewel coffee mix. Unya discounted pa gyud sa mga product pang uban. Aduan yung siguro ha, mga pinalangga na ito, taga Agusan del Sur, ang atong soft opening sa Clay Jewel Store, Nulading's Product, Bayugan City, July 17, 2026. O syempre, sale date na na itong mga Clay Jewel Store, pwede sab niyong bisitahon ang atong mga sibyaan under NBS, Nulading Infinite Radio, Nulading Radio. Atong sugdan amang sugilanon! Sugilanon sa usa ka babayi si Elma taga Midsayap, probinsya sa Cotabato, atong sayrod abaong sugilanon.
1: Handumanon sa

Tulog na akong anak. Uwa in tayo siya kalibutan nga. Wala siya amahan. Anak, sorry. Dili na ko kaya. Mag 1 year na ta din eh. Sa bayad sa akong higala. Nakapabugat at tagmaayad din ni anak. Sana ko nin tanan. Baby, pasensya ha. Dili pa ko makauli. Dili pa ta makauli dito sa ilang mama. Ang tagkahan. Dili ta nila madawat. Paningkamutan ko nga. Mas mahimo pa kong strong. Tungod ni mo, anak. Di ka po'y nakaghilak. Di ka na itong time nga. Gibiyaan kong Ronel. Gibaylo ko niya. Hasta. Matog na hinoon ko. Habulan ako ang bata.

0: Oh, day, sa'yo mukhang nang hinlo din ha. Bila ka olar bas day jube.
1: Wala mo kayo nakapanghinlo. Call ako na lang.
0: Ayaw na, oy. Mabughat ka, oy. Tuaw na yung bata dito.
1: Oo, kira ang call, oy. Maikog na ganit kayo ko nini nga. Nakapabugat kayo ko ninyo.
0: Ay, naguna-una, ah. Si Day Jube, mura na po na mo iksoon. Saan na, pagod mo, ana? Munang nakasabot kay me. Ni auntie ni mo, huwag kami maghunahunag laing kantao.
1: Salamat kayo, Angkol. Pasensya na. Wala kay ko'y ikatampo.
0: Anong mga bumitampo ni mo, unang-una? Huwag kay bana. Huwag kay trabaho karon. Sagi kay nguna na mo, nasabta na mo na.
1: Pohon, Angkol. Maningkamot ko nga. Makahimusap kong maayan ninyo.
0: Ay, una na ko na kay pressure ko niya. Sige na, undangin na.
1: Okay ra, Angkol, oy. Ako lang kong itapok ng mga sagbot tinis gawas.
0: Nala, ikaw. Halis ako din, Hiday.
1: Milakaw na si Angkol. Ang papa sa kong friend. Akong tiwasa ni Kinlo. Unta, dili sila mapulay na ako.

0: Mainan lang. Gitagaansab ko atong silingan nilang De Jovi nga mitabang-tabang ko og ripaksa mga balikya. Ako lang yung ilain-lain. Basin ko na makakita lang ko mga barato-barato nga mga sinina sa akong an... Oh!
1: Kumusta ka na?
0: Pa?
1: Huwag ka naging magpatimaos ba eh. Saktos mama ni mo. Gawas nga gahi kag o. Ma-pride ka. Oh, unsay nahimong... Unsay... Nahimong ipikto sa imong pagsukol-sukol na mo.
0: Pa, wala man kumisukol ninyo.
1: Sa imong gihimo ka, ngayon naingunan na ka. Gibauran ka na namulaan. May dili ka mag-uyab-uyab pero ipadayon ka gihapon. Senhita mo! Mablos ka! Hangtod ng anak ka! Asa yung mong anak ka rong gibili? Tungod sa imong pagsupag. O nang ingunan ni, kamong gibati. Ingunan ni, ang pagtagad hindi mo.
0: Masilo ako ninyo. Akong tama dawat ka ninyo.
1: Madawat? Nga no? Ngunan na lang ba kasayo ng tanan, ha? Gigugol mo ang tanan pagpaningkamot, aron ka mahuman. Pero usay na hitabo. Nagpabuntis ka. Itong lalaking waipos. Asa man ka ron?
0: Sana ko ang tanan. Sana ko ni.
1: Maunang basuli na. Ngi mong mga sa ganahe mo. Usmo na mo. Hangtod nga di ka mo pauli dito sa bahay. Dili ka magpakiluoy ni mama ni mo. Magpabilin kay ngunana.
0: Milakaw na si papa. Hangtod karon dili pa kung makaya nila sa magpasaylo. Hasta... Dili na lang kayo magpa-apekto. Wala ko'y mahimo ko nilang nanakit mo. Matin ako sa akong adoon. Di kapoy na kong hilak. Kapoy na.

Dumating, grabing suko as ako makinikanan. Taas mong kukaayo sila o expectation ako ng human. Pero namabdus ko. Motong wala lang ako pabot tapang napalayasan ko nila ako mismo ang milayas. Magbibito ko sa akong friend, suod na kong higala nga si Day Jovi. Nung lading, ego na 2 years lang akong anak. Nitrabaho ko. Gibilin ako ang bata. Tungkol kay dili pwede nga. Wala ko himuon. Nung lading dili-dali ang akong desisyon. Tungkol kay dili na ko igunsa ang akong gibilinan. Ginikanan lang sa akong suod na higala. O kanya...

Nakatulog mo na ikaw. Doon na siguro sa Davao. Kay... Murag kaningar maning akong gisakyan nga bus. Gimingaw hinon ka sa akong anak da. Unta. Panggaon siya dito sa akong gibilinan. Basta, excuse me, conductor. A-complete eh. Nung lading nakatrabaho ko sa Davao, bali bisag unsa lang ang isugo sa kong amo nako. Maayo naman sad sila, manggihunang naon. Nung lading nagdukay ko nga to, okay doon naman sila'y pindahan duol sa usas mga university sa Davao. Maunang dito ko na-assign, mutabang kong luto usahay, pamalikya. Nung laging inaas akong huna-huna na tutungora nga, maningkamot ko tungod kayo walay laing maningkamot para sa akong anak. Para ni baby, mo't ang nahimot na ako o guwan na mag-expect sa akong makinig.

0: daro nga unya ninyo ha, og ati man ang ato mga customer. Bora ba kini nagbuhi na to? Di hata magkuha sa sweldo ninyo.
1: Ay, amo ba dyan yung ati man o maayo, ma'am? Ay?
0: Maayo? Og ikaw, Elma, bago ka ra ba din he?
2: Yes, ma'am. Kung unsay gimo nila, ginasuon sab nako.
0: Og ikaw, kay batanon ka man. Ikaw gimo entertaining, di ba kay estudyante, ha?
2: Yes, ma'am.
0: Og, oy, ikaw Susan.
3: Ah, ma'am?
0: Ikaw nalay muluto sa bang lutoonon. Kay, isag unsaon, tiguang ka namang yun.
1: Ay, musakit mo sa tuhod na to, anak. Damay?
0: Kay gano? Naghuna-huna ka pa bang batanon ka?
1: Ay, wala mo sa damay? Ha, pwede mo siguro damog.
2: Kanang,
1: iko-iko lang ba? Tipo yung tiguang damay?
0: Pastila ni mo, musupa kapag yun. Sige na, pagluto nag-quick-quick dito. Og ikaw, Day Elma, magpagwapa sab ka. Kahit mga isudyante ra ba ng mga customer din eh.
2: Sige ma'am.
0: Oh, muna to. Nakasinabot na tanin niyo. Wanhin ako din eh. Kailangan ko importanteng lakaw.
2: Sige na, pag-amping. Ate, oh, ngang tutok masab ka na ako.
1: Manahuna sa mimong tiguan ko, ha?
2: Dili man, ate. Batanon ka pa.
1: Ay, salamat. Tinuod?
2: Yes. Bata ka pa man, ate. Dili pa man halata.
1: Di halata nga unsa. Matiguan na sab?
2: Dili palagi igo-igo pa. Ay.
1: May hinuon ay?
2: Basing ay. Customer, oh. Nihon ako. Nalasig eh.
1: Og maon na to itong sabot, ha? Og unsay mga problema din eh. Di na to ipaabot ni madam, ha?
2: Oo, problema. Ako sang ari ng customer.

0: Salamat kayo, ate, ha? Sa pagsabot.
1: Wala problema na, uy. Importante nga. Madumdum lang gid magbayad din, eh. Kay kami na sabang makatapal, ana. Doon na kay problema?
0: Naigamay.
1: Gamay nga ansa?
0: Wala, ate. Thank you guys sa concern. Sige na, ate, ha. Balik na ko sa eskulahan. Oh, kung mapon, balik ko dahil din, eh.
1: To ay na mga estudyante. Mga buotan na rabi asap sila. Ay. Maayon takon. Maka padayon ko po nung eskwela. Pero dili na mahitabo siguro. Doon na ako'y anak. O kinsa man sab ang upa-eskwela na ako. Uy, wala naman di-display din ni. Gusto, ako atuon na din sa kusina. Mga yukog, mga bagong luto ni ay ate.

0: Na na o. Wala na ko'y utang ha, ate.
1: Wala na o'y. Gi-erase naman sab na ako. Hanag na magod imong naong. Okay ka na?
0: Yes, ate. Oh, okay lang, invite ka. Birthday na ako. Oh, invite mo na ako din eh.
1: Sige, sure, wala problema. Ingnan na lang ako si Ate Susan na. Kay, basin ko doon na pa siya isuko niya. Kay, usahin rin ang kulit o tawag ang mong amo.
0: Sige na, ate. Gamay naman sa ba akong mga bisita? Sige na. Oh, nakoy ipang pailanin mo.
1: Dilig ako mauwaw.
0: Ngayon akong mauwaw. Abi mo, nasuod na mo na ako. Ilabi na nga. Mura na kag magawang na ako, ate.
1: Makainom dumasab ko, oy, sa akong manghod.
0: Na di kay isuon, ate?
1: Na ah. Bali, second to the last ko, ang kamangura na mo, pare-parehan mong edad.
0: Ang mo ba? Sayang ate, no? Wala ka mo tiwas ang eskwela?
1: Wala, good.
0: Sige na, basta ha. Mo, ato niya mas akong birthday. Magpaapot ka ninyo.
1: Sige, salamat sa pag-invite ha.
0: Sige, anin ako ate.
2: Ah, unsay gianin na po ato ha? Nangutang na pa?
1: Nibayad na oy. Sweet nga bata, no? Ate?
2: Ay, ingon ana, ginaugkabaw ka ba? Nakauyab na ba itong bata?
1: Mo ba?
0: Oh, kauyab na oy.
2: Mga bata ka ron, sayo na kayong maguyab-uyab.
1: Mo ding usahay nga, makita na kong masulubon. Gani ha? Hanag ka iyang naong,
0: siguro.
2: Nag-uli na sab siyang uyab.
1: Magbuwag di usahay, ate.
2: Ay, magkilakilak na din eh. Katungwa ka pa.
0: Na!
2: Ako'y magtambag-tambag, ay!
1: Muod eh, no, nga. Suod siya din eh. Muraraog. Kanang pamilya ta niya.
2: Ay, di man ako na magin... Basta buutan ng bata, ah. Arangan ba yan na sila din eh, kay...
1: Siman man ang papa niya. Ah, ate, nagtugon na ito nga patuntas yung birthday.
2: Ay, mangimbitar yun na. Si Kinoon kay, takal na ba nagkaon ng birthday niya?
1: Ah,

0: Takam din bisita, day?
1: Ubay-ubay, good. Di na lang siguro to, oy. Mauwaw man ta.
0: Ay, nakaanhi na to din eh. Di tong padayon.
2: Hello, ate! Ate Elma, thank you, ate Susan.
0: Happy birthday, day.
1: Happy birthday, day. Cha?
2: Oh, pati ka makailan ako?
1: Gang naman good ang among tawag kanin mo.
2: Mito, thank you. Akong boyfriend. Han, si Ate Elma, si Ate Susan.
3: Hello, kailan ako ni Ate Susan. Siya kanuna yung imong sumbungan sa problema, di ba?
2: Sorry, nakalimot lang ko.
3: Butlimod ka.
2: Si Ate Sanako, kaoban ni Ate Susan.
3: Hello, Ate Elma.
1: Hello. Ayaw na mag-away, ha?
3: Kibaho rin mo?
1: Sahay mong good makita na ko si Cha-Cha nga medyo masulubon.
3: Okay na may karon. Ano may nag-away? Di ba? Han?
2: Anta! Dili na ko ni maawayin pa.
3: Promise na ko na. Atos lang pa kanon.
2: Sige na yun, dali na mo. Ate Susan, ato na ta sa kusina. Ate Elma, sunod mo na ako.

0: Nagda ako, ay. Na, imuhanin ko sa'yo.
1: Ati Susan, oy. Maulawan masapta ni mong apil.
0: Ha, saan taon ka, ay? Ito ang manang ikaaw niya, di na ito maurot.
1: Ah, sige na lang.
0: Nag-ingon sab na ako.
1: Sige, cha-cha nga. Kita nalang maniho. Ah, mausabi ay. Ah, ate. Bata pa dahil kitas lang nag-uyab duhan, no? Naka-istorya mong good misa. Mama ni day cha-cha. Sige lang ko nag-away-away lagi daw.
0: Ay, un anak yun. Batanon pa kaayo. Pero, manghod pa to niyang laki. Si Dong. Nalimot ko ang galamay kung na nailan niya kay Ganggang ramgya punto na ako. Basta ka to iyang hindi kugma.
1: Maulagi, batanon pa mang kaiwag na hongkod. Ah, sige na ate mo, uli na hinunta.
0: Ah, nadala, sige. Ah, kajut una, kay pananghira na ko sila.

0: Coba balik-balik lagi apun, ha?
1: Iya, setengah kay balik-balik sa bang imong ipakita na ako.
0: Isulpian na tika. Nga, wala ko'y love ni mo.
1: Please. Please, maning kamot ha. Kaya lang ba ko ni mong kalimtan ha?
0: Sige, kaingon ko na nga. Igo na lang ni nga. Gisulayan ako. Kung pwede pa ba?
1: Paminaw, Dave. Gibuhat naman ako kung ano sa imong gusto. High school pa lang ta. Hangtod nag-college ta. Graduating na ta, di ba?
0: Basta. Di paningkamutan ako. Pero, baro gyapon. Pwede ba mangita ka ng laglain? Sige na.
1: Oh, ito na, Dave.

0: ay nagpalabik hilak.
1: Ate Elma!
0: Ingon sab ko ni Ana sa una.
1: Mahal na ko siya.
0: Pero wala tayong mahimo.
1: Ate Elma, please, tapangi ko. Tapangi ko. Sige na. Estaryahe si Dave. Estaryahe.
0: Sige. Pero, hindi ko makasaad ha. Nga makonvince na ko siya.

0: Ate Alma.
1: Salamat nga. Yung makong gitugtan nga, mag-istorya ta.
0: Kabahin ba ni... Cha? Sa problema? Wino din nga, mag-istorya ka na ako.
1: Dili ka ba maluoy niya?
0: Kung kaluoy lang isgatan, naana. Pero wala na ko'y love niya.
1: Pero, anong imong gisudla ng butanga? Nga wala ka madigugman niya?
0: Sa una, gisunlog-sunlog lang mi doha. Ugang tun nga gitistingan ako. Kung ako damang ah, mas ma-inlove siya na ako. O gisulayan ako. High school pa lang siya una. Siguro, 2 years. Ipaningkamutan ako nga, siya lang. Pero wala. Wala nag-work.
1: Dave, nakapasakit ka kasing-kasing. Dili ka ba mahadlok ng gabaan, ha?
0: Ate Elma, dili na mawasok ang una-una. Kung doon na magani karma, kitagad-tagad ko na lang na. Nag-deserve man akong makadawat o gaba. Tungkol ikisulti ko niya tinuod. Wala ko'y gugma niya, ate. Wala ko'y gugma niya. Buksan ko ba kung kagalingon, ha? Pasensya. Basta, dilimwas akong una-una na doon ay gaba nining tanan. Deka na.
1: Milakaw na. Ako'y mahimo, ani. Ambot na lang. Naapili mo kung ano ilang problema da. Mabalik ko sa kong agin.

0: sorry. Gang, dili na gyud bit sa unsa ako nako kangyo.
1: Okay lang. Kay bomen ko nga dili na makaya. Ate Elma, tabangi ko.
0: Sige na, sige na. Pag-inom mo nagtubig, oh. Kalimti na lang siya.
1: Paunsa?
0: Pugso ni mo ko galingon. O bisag isultian ko na siya nga. Di ba siya mahadlok o karma? Iya kong giingnan nga kundo na may karma. Andam niyang dawaton.
1: Sige. Ate, ikaw na lang ipahibawa niya tanan. Ikaw akong binlan tanan sa... Akong ihatag pa rin niya.
0: Kaya nga no?
1: Malakawin ako.
0: Oh, aasa ka mo at to?
1: Magpalayo ko niya. Akong gisalat pa rin niya. Ikaw hatag ani.
0: Sige. Gang ay nagpalabi ha.
1: Salamat, Ate Elma. Hunta ba okay na ko?

0: Ate Elma, nakakamanggo na niya.
1: Tubig ni mo.
0: Oh.
1: Og, imong snacks.
0: Gihatod pa ni mo din eh. Ate Elma, pwede mang adorokos kantin.
1: Nasuguan lang.
0: Salamat. Oh, kumbayad.
1: Ay, nagbayari. Gibayaran na na.
0: Oh.
1: Okay ka lang?
0: Really okay, ate. Medyo papiktado sab ko sa naitabo ng mundo, ah.
1: Abibitaw ninyo, mga bata pa kayo mo. Dili nilang mag-uli mundo, ha?
0: Isulti ko na ni Mutanan, di ba?
1: Pila pa imong edad karon?
0: 19.
1: Tiaw mo na? Kamang bata pa ninyo?
0: Sige, mosuna ko.
1: Og hapit dito sa kantina. Nakoy giluto niya.
0: Para?
1: Basta. Gisugo lang. Og luoy sab kung dili na ko siya. Sugdan siyang gisugo. Bisag ka na lang. Hangtod siya makamove on.
0: Sige, Telma.
1: Misood na siya sa iyong room. Mabalik na ko sa kantin. Og lutuan pa ko na ako siya para snacks niya. Grabe na lang yung in love, ha? Unta makamove on. Makamove on si Cha-Cha.

Nung lading, dagan kisya gitugor na ako. Lutuan ko na ako o snacks. Si Dave, hatan ako o tubig. Og dilit lang to. Napag-vitamins nga, ako'y tig-remind. Bali, ako'y gibinila niya. Grabe, mupangga ti ay. Si Dechacha, nga to ni Dave. Pero sayang lang. Pero lagi, gibayaran man sab ko. Motong, akong gihimo tanan. Magkasad kong tubig to siyang room. Mag-remind ko siyang vitamins. Magluto kong snacks para niya. Huwag niya.

0: Lami a pagluto ni mo ani ate oy.
1: Mo ni akong gisulayan og luto. Mamago ni trending kayo karon.
0: Lami gyud. Mayim di ka luto ate no.
1: Igo-igo ara sab.
0: Siguro ikaw mo itigluto sa inyo.
1: Sa una, pero mas lami mo luto ang akong maguwang.
0: Mo ba? Pila di mo kabog ate?
1: Lima. Duwa ang lalaki, tuloy ming babay.
0: Mo ba? Salamat niya, ate.
1: Pag-inom sa vitamins ni mo, nanay tubig. Doon ay problema?
0: Wala. Salamat. Ayun ko ni nga vitamins.
1: Unyang hapon na, agilan din ni, kay magluto ko og dugang ana. Ganahan man ka, aron makabawon ka sa inyo.
0: Sige. Makamuhapit ko din ni ate.
1: Sige. Excuse nga, kay mutabang ko ni Ate Susan og panghugas dito sa kusina. Biya ka na.
0: Lami ang muluto ni Ate Elmo eh. May siya mo ati man. Tigid malakangan ako ginom ang vitamins. Yes. Gisugo lang siya. Igo lang siyang mituman. Mas nakita na ko ang iyong effort kaysa nga ito ni Chacha nga mo'y nagsugo. Basta. Diwaso ni Kaon. Unang hapon mo, kapit ko na ko din eh. Kay lutuan ko kusab ni Ate Elma. Unta. Okay na si Chacha karon. Naka-move on na ta siya. Pili na ta siya. Mag-expect pa na akong sobra. Basta. Mato na ko sa room. Kitagkan ra bagi mo nun. Takan pa mga requirements nga kumbuhaton nun.

0: on salat? O sa imong kiingon? Muundang ka din eh?
1: Ati Susan, mo-try ko og apply og lain. Gusto na ko ang akuyog na ako kong anak. Medyo layo-layo manggo din eh. Gusto na ako nga dito lang sa Cotabato dapit ko mag-apply og trabaho.
0: Ay, sayang sabay. Wala na din ko'y kauban din eh.
1: Nanangin ako ni Ma'am Daan. O, okay raman sab niya.
0: Ay, mingawon ko ni mo, Day. Pag-amping ba dya, ha? Ayaw dyan kumpiyansa in town. O usbon ko. Ay, na ito pailan o mga laki, ha?
1: Nga nagod in town, oy. Uwa na sa'y maibog na ko, ate. Tanawa ko ni akong naong o. Uwa na'y arte.
0: Lagay pero, mulutaw ba dyan ng imong kamistisa sa busahay?
1: Sige, ate. Huwag mapuhin mo lari kayo na ko.

0: Ate Elma! Ate Elma!
1: Dong, Dave! Ay, ikaw mong kuday na!
0: Si Ate Elma, wala mong gumagatan og tubig dito.
1: Wa, balay ka kay Bao?
0: Kay nga no?
1: Wa naman ko din eh. May paulit na silas ko tabato ay.
0: Oh. Ha? Pero, nga nang may paulit man?
1: Ay, ipangutana pa ba nang, di ko to taga dinis tuas dabaw. Taka ko tabato ba ito taga mitsayap man to si Day Ilma?
0: Habi ko mag, iya pa kong lutuan na tong paborito na kong pagkaon. Abi ko mag, iya pa kong hatdan og tubig.
1: Ay, alang sa imong kasayuran. Igo sab nga, wa na sab musugo niya.
0: Oh,
1: mabitaw nga, nadesisyon na sab siyang unda. Kay may naman to sa una kay, tagaan pa siyang allowance ni Day Cha-Cha. Kay aron ipaatiman ka lang, unana ka ka, importanteng Day Cha-Cha. Pero siguro naka-move on, ha?
0: Maba?
1: Motong mihawa na siya. Mayra po ay, pilar biya po yung musildo din, eh. Oh. Wa ka ba malipay nga? Naka-move on na sa Day Cha-Cha ni mo?
0: Expected na nadaan. Tungkol kay kinunay kong nag-ampo nga maka-move on na siya. Pero...
1: Pero unsa?
0: Wala. Sige. Mo. Balik na ko, ate. Susan. Diyak na.
1: Ah, pero niya. Oh, naapas di Ilma din eh. Ay, kasurti. Mudak tubig. Padalag snacks. Lutuan. May vitamins. Ay. Nahimong yaya to niya, ay. May rapod yan. Ay. Hasta. Unsa may akong himuon, ane. May itag mo abot sa itong gipadaan, madam, ay. Itong puli ni Day Ilma na ako din, eh.

Nung lading, nipauli ko sa musika tabato. Og dito na lang kumi. Nangita og trabaho. Og lagi, kanang ilang giingon nga ito mga ginikanan, bisan unsa kasuko na to. Dili man gini nila kaya nga hangtod sa hangtod ang kalimtan nila. Nung lading, nadawat ko nilang mama o ni papa. Bali, nagpinasalo ay mi. Gimingaw na pud ko nung paayos sila na ako. Nung lading nakilakid ko sa og niya tuntong ora ni Bali na ko upuyo, gikan dito sa akong friend, balik sa amo. Nung lading nagtrabaho nila sab ko dito sa Cotabato, uwan lang akong anak, nag-eskwela na. O kanya?

0: Alter, gut auf na Appa. Sagi kaingo na namo. Kalimutan na to ang mga nangagi.
1: Salamat kayo niyo pa. Sal-sayop kit na ko ang tanin.
0: Ay nalang inagbalika pa. Mo, ato ko magkakutabato city. Aron nga, padayo na itong imong i-applyan. Kapiri bahala sa bata.
1: Sige pa.
0: Ogo.
1: Unsa ni?
0: Allowance ni mo.
1: Papa, ayaw na.
0: Dawata na na. Huwag ka pa itrabaho karon. Ikinahanglan na ni mo.
1: Apa, ako pa hontan dapat nga muhatag ninyo.
0: Anak, huwag ka pa itrabaho.
1: Bisan o, nakasala ko ninyo, pero salamat. Nga pinanggagi ko ninyo, pa.
0: Anak ka na mo. Isa pags, tasayob ka. Pwede hingpit ka na lang na mo nga. Kalimutan. Oh, alin ako din eh. Kami na lang hatod niya sa bata. Alam magka-larga ka na.
1: Gatakin pa ko. Ni Papa og allowance. Mangita na ko og motor kasakyan patod kog terminal.

Nung lading ng katrabaho ko sa Cotabato City, sakad ako nga department store. Dito ko nagdugay. O dito, nanumbalik, kanang nibalik ang kumpiyansa sa akong kaugalingon. Para sa akong anak. Nung lading, ginisave na ako akong sweldo, kuhaan na ako gamay. Para kaon, para snacks. Tungod kay giwalaon na ako nga, puhon mag-college ang akong anak. Doon ako ikagasto matuniya. O kung niya?

0: may plano nga mag-menu?
1: Naano ko'y anak, paunsa pa man. Labad-labad lang na sa oo.
0: Bata ka pa man. Di ba? 29 years old ka pa?
1: Lagi, dili na ko't kinahanglan pa. Nga, mangita kong labad sa oo.
0: Sayang oy, mas nindot kitong doon na kay Katugbang.
1: Thank you sa concern. Pero, di na oy.
0: Kasi atos customer, oh.
1: Sige na. O pwede ba kung mag-storya ta, di na sige sagot ng love life. Di ko ka-relate, ana.
0: No, oh. Sige na, oy. Kaya magtiwas ko ripak din, he. Promise, di na kumangutanan ni mo.

0: Markus in der Hand.
1: Excuse me.
2: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro-Bio Capsule na. Power 10 Pro-Bio Capsule. Ang Power 10 Pro-Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap ng mga tabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro-Bio Bio Capsule. Immune System Booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings Products.
4: Ako si Maria Belma Trujillo. Nagpuyo sa Santa Filomena. 71 years old.
5: Ma'am, asa nga produkto yung gigamit?
4: Power 10.
5: So, wala pa nga nagamit din ni ma'am. Asa may mo ang mga gibati?
4: Kuan ka nang daghan na akong gibati dahil pagkauman. Taas mag-sugar. Kaduhar ganyan ako imnon. Sa di pa ko mukaon o sa di pa ko manihapon. Muna akong gagamit din. Kaya sa juice ka nang niubos good among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan. Sa idagan kayo din siya magpalit.
5: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
4: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na nako. Manguta na sila o siya akong gitumar. O, ako gi silang ingon nga. No, power 10, power 10. Dagan na kayo na kunan sa mua. Dagan na kayo ako na kunan sa mua. Then, kaya nguta naman sila o sa kunay akong gigamit.
2: Power 10, power 10, Pro-Bio Capsules.
6: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ng Aurora sa Buanga del Sol. Ako ni ayon yung ko sa mga product ni Nung Lading kay Mogi akong gigamit hantod garon. Gikan sa Power 10, Jassy, Aplas o katong para sa mata.
7: Bes ko makakas.
6: Oo, may akong yung gigamit. Muna pa salamat yung kayo ko nga niabot na dinhinin tambala ng murag. Mogi nakakuan sa ako, sulbat sa akong problema.
7: Pai, dugay na ba kang naggamit sa mga Nung Lading?
6: Dugay na yung kayo, ma'am. Mga paminaw ko, matuig na hapit.
7: So, pero, sa may imuhang gibati tayo.
6: Kininga kong hangak, kininga kong ubo, kininga kong siyan, siya magsultuhon, karoon, nawala na ang taon.
7: Kung sa may ikahistorya ni Matayson, mga Nung Lading's product?
6: Akong ikahistorya, gamit yung mo sa product ni Nung Lading, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan.
8: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Puro Cruzas, Kagawasan, Pagadian City. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Pag gamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas, dayon, wala na tong akong sakit diri sa kung kutukuto nga ninggahi ba. Haplas nga ninong lading, usamang giyo ko kamang hinilo, tanan-tanan, manawag man sila nako, kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan, kung ligun yun siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong lading, di ginako siya hikalimtan.
3: Power 10, Probio Capsule. Mawkad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Glacial Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
9: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: So

0: coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clagel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butiga sa inyong lugar.
2: Agay, ay kasakit, ay agay, kasakit.
3: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguang nagyurtaoy, daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos imong sakitay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clagel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clagel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fair and blemish-free skin. Ang Clagel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clagel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: Mom, Yes, ako kauban. Sugo ko niya. Kumusta?
1: Naka-uniform ka? Dave?
0: Yes. Akong kauban. Isugo na ko o patawag ni mo.
1: Nakita ti ka dayon. Mon nakurat ko. Na-assign ka din eh?
0: Yes. Kami ang ipadala din eh. Nakainumdum ko nga tayo ko tabato ka. 3 days pa lang mi nga naka-assign din eh. Nakita dayon ti ka. Kumusta ka na ate Ilma?
1: Okay lang man.
0: Okay lang ba nga? Maka kuyog ni mo. Igora mo kun mi mag-rubing dis palibot. Susab ko nga isa istorya ni mo.
1: Padulong pa ko sa trabaho o o ako may bawo nga sundalo ka na di ay.
0: Bago lang. Bali, last year, nag-desisyon ko nga musuhod ni ini. Tungod kay pangandoy sab gini sa akong papa.
1: Kumusta na si Cha-Cha?
0: Wala ko'y balita niya. Tawad ay, salamat kayo ate ha.
1: Oh, wala problema. Sige, matin ako.
0: Wait una. Mukuyo ko.
1: Ha? Huh?

0: Tuwagi lang, saka order. Tarong gi pa tapas.
1: Ate Elma, pagkaon.
2: Ah, salamat.
1: Abi nimo, nakakurat ko atong time nga ni hawa kay tus kantin. Abi kog magdugay ka.
2: Naasip ko yung mga priority. Og ilabi na nga. Huwag ka pa mahibaw, diba? Nga doon na ako'y anak.
1: Kay Bao.
2: Hmm. Kansi nagsulti ni mo?
1: Basta.
2: Maunahin ang dansab?
1: Abi mo, bisan og gisugo ka lang. Pero nabati na ko ang yung pag-atiman ako.
2: Dave?
1: Ate Elma. Kimingaw ko ni mo.
2: Saan ko nagpanulti ni mo, ha?
1: Yes. Pinuod akong gisulti ni mo. Ambot? Nga nung nabati ko kini. Na-develop ko ni mo na itong tungora.
2: Dave. Dave, pwede ba? Dili ka magyama-yama? Ate ko ni mo. Ate ko ninyo dito sa kantin.
1: Kahibaw ko. Pero bisan ako sa mahibaw. Anong ibati ko kinini mo?
2: Oh.
1: Ate Elma. Nakagusto ko ni mo.
2: Nabuang naman siguro ka. Single mom ko. Manghut ka ayuti ka. Kunwa ko masayop. 24 years old ka pa karon.
1: Kay nga no. Issue ba na ha?
2: Siyempre naman. Nga naman. Usay gusto ni mong ipahibaw ha? Usay gusto ni mong mahitabo? Nga parihaon sab ko ni mo? Sa imong kaningigog man ni Cha-Cha ha?
1: Ate, huwag ko magsulti ana. Ate, paminaw. Gusto ti ka. Huwag tinuod na akong gibati para ni mo.
2: Buti pa sabot ni mo. Nakarma ka na?
1: Yes.
2: Kasi...
1: Yes, nakarma ko. Ug ikaw, gihatag na ako. Ug kini nga karma, andam na ko duwaton. Imugingon, single mom ka. Maguwang kika na ko gidad. Kung maumanggaling ni ang karma na ako. Salamat pa ko sa Ginoong agihatag ni.
2: No. Dili, tinuod na. Excuse.
1: Oh. Elma!

0: Anong nasturya ito niya? Manghod kayo na ko siya gitan. Gididib to niya tanan. Kato kong gihimok niya. Gisuhulan lang ko ato. Gihimok to na ako tungod kay kisugo ko. O gihatagan ko kwarta. Pero... Anong nasulit ito niya? Hangtod karon, dili mawasak mo na ho na. Pag-iya ko na kung anihingon din sa mo. No, dili ko magpada. Dili og dili ko magpada.
1: Anak, Alma!
0: Pa?
1: Ay, siksubay na sa gawaso. Mga sundao, nagita ni mo, Dave?
0: May anhig na siya din eh.
1: Kikistorya ko nun mo, Kuya Juan ko. Hunong ukalitang siksubay na sa lubangan sabay. Gawsa. Sige na ito ah. Hadlok, masabta ni kami himtangan eh.
0: May anhig. Hasta... Kung kakson...

0: Man, higid ka? Dagan pa kayo mga kauban, oh.
1: Ay, patabang ko nila. Gusto lang kumuntahanan ni mo. Kung doon na ba yung chance, kung wala magaling, paningkamutan ako nga. Kalimutan ka. Tungkol kayo doon ako igipasakitan. Ubasin, mauni baos. Ma-develop ko ni mo. Tapos, di ko naman panubalingon. Tinuod kong gibati para ni mo.
0: Pero kay bao ka na sitwasyon. Magkuhang ko ni mo. Bata ka pa.
1: Dili na ko bata. Yes, magkuhang ka na kong edad. Pero ati mahimo niya na.
0: Single mom pa ko. Tanawa ko na kong nao. Walay arte. At tinan akong kihimo para sa kong anak.
1: Gusto kong kuyugan, tika. Gusto kong tabangan, tika.
0: Idaran ako.
1: Isa kinsa ka pa. Isa kunsa ka pa. Sige na, prangkahi ko karundayon. Huwag humanini. Di na kumuhang iyo pa. May assign ko balik dito sa basilan. Sugot na lang ko. Para malimtad ka. Di ka mo sugot or imo ko matagag chance. Nanungula ka mo tingog. Bukbis pasabot na ini ha. Di ka mo sugot na ko. Sige. Kung dili man galing, di ni kung ni mo makita pag-usab. Musugot ako nga dito ko sa Science Basilan. Di ka na.
0: Dave! Seryoso ka?
1: Nga naman, di ka mo to. Seryoso ko. Seryoso ko, Elma.
0: Sige na. Kung mao man galing ni, ang ihatag si Ginoo, ikaw man galing. Sige na. Kung seryoso ka.
1: Salamat. Manikamot ko nga. Hindi ko ma-assign sa basilan. Buhangyo ko maayo. Salamat, Elma.
0: O, wala ko damo. Dahumakin eh. Ate-ate ra ko ninyo, di ba?
1: Bisan ako. Ingun ani ang tinuog nga gugma. Dili ta makasabot. Wala ta mahibaw. Ngano ba tiyo na to ni? Pero gusto kong isulti lang nimo sa pagbalik. Mas pagbiya nimo na ako. Timingok ko nimo. Ug matagabi igi ang puti ka. Excited ko nga na-assign ko dinis ko tabato. Tugod kay kibaw kong taga-dini ka.
0: Ayoko binuangin, please. Ikadaw aki kayan nga mahikog makapagbalik. Tugdala ko gusto mahayan ako ni.
1: Makalaom ka. Bisan sa kong trabaho, i-prove na ko ni mo. Ikaw lang. Wala na ilain.
0: Dave.
1: Elma, I love you so much.
0: Salamat.

Nung lading, huwag ko magdahong nga. Siya mo'y mahimo na kong kapikas. Bisan doon na ako'y anak, bisan batanon siya kaysa nako. Pero gidawat ko niya, gipangga ko niya. Gipatagamtam niya ang tinuon ng pagmahal na ninako. Nung lading dawat ng sabi niya akong sitwasyon, o sa pagkakaroon, upat na kabok among anak. Nung lading more power ng programa, ini magtatampo, Elma from its

0: Mao kato ang sugilanon ni Elma ng taga Midsayap. Hello sa ato pang listeners diha sa may Cotabato province, especially diha sa Midsayap, no? Atong sender, salamat atong palagpakan. Salamat sa pagpadangat sa imong sugilanon, no? Manigiingon nga daw magkahinumdum sabta sa atong mga utang anang imong sugilanon ng lalo. Magkahinumdum sa tas atong mga kagahapon. Siyempre naman, handumanan sa kagahapon gani. Bitaw, doon ay mga butang masurpresa na lang ta, no? Kanang giingon nilang ang pangilaron, dili na mahimong basihan. Sahay gani, no? Pay mas labaw. Tiguang ang laki, tiguang ang babae, batanon ang lalaki. Ngunana, no? No? Unya, ang mahitabo dinhi sa ato among God, ma-judge na yun. Unsa day istorya, kwarta ray giapas, no? Pero wasla mahibaw mga pinalagang tigpaminaw ng tinuod nga gugma, dili magbasi niya na. Ha? Ang tinuod nga gugma, dili mahimong basihan ang imong pangidaron. Ha? Bisag say sinta ka na. Pero, pasig doon na pa'y muhigugma niyo. Munang di ka mawadas paglaom diha.
1: Sana, ah.
0: Tinuod. Ika nang bulog sa tinuod ka gugma mga palangga. Matingalan lang kang ano, nahigugma mong kung ano niya. Idaran na mga tani. Ano, nahigugma mong kung ano niya. Nga. Puti na mga tani, buhok mo na. Ito, nadependil na mga palangga. Matutpas iyang partner. Kung kato na malanggani ang karma niya. Iya pang ipasalamat sa Ginoo nga katumoy na himong karma niya. Aday karma no nga kalipay nato. Kanang karma murag maguulom ta ana. Pero paminaw niya basig karma guys. Pidaran ang babae nga iyang nahimong kapikas. Unya single mom pag yun. Unya basig mao na tong karma ko no. Pero matupas lalaki kung mao manggani ni karma. Muingon pa ko, Lord, salamat kaayo nga imo kong gi karma unya. Malipayon kay ko ani kung karma karon. Astila di masabta na to. Hello ni Sir Darrell Ropilos Dubs. Salamat kaayo ha. Thank you kaayo sa pag lamtaw karon Sir Darrell. Hello maayong adlaw sa tanan kanimo nung lading pagkanindon sugilanon gikilig taman diri while nagcheck og test papers lahi ragyod og sundalo mamisita kay pati ang ginikanan kuyawan og ni aksog kabalaka kay kita sa rifle nemot yukos love story nung lading pastila ning gugma way gipili nga edad makasanaol gyud ko diri daghang salamat nung lading sa paghatag og kinabuhi sa mga pinadala og sugilanon. Congrats letter sender from Argao, Cebu. Salamat kaayo Sir Darrell ha. Mga taga Argao, mga taga Cebu na mga tigpaminaw na to. Thank you kaayo sa inyo magkanunayon nga pagsubaybay sa itong programa. Hello ni Victoria Ipes. Wala nagmahay sender sa indecision. Hello to Mama Refe Baha, buta nga gugma nung lading. Inuod yung ka ng buta. Yes, kanang gugma mga palangga nga hilit mo lang taon kung unsa iyang apan. Bisag unsa siya imong higugmaon. Munay giingon nila nga gugma nga buta. Buta nga gugma. Nakinahang laglang taon pa nimo. Ayaw kalimti ninyo nga ang atong programa kanunay gipaluyuhan sa mga epektibo garantisadong mga produkto kining Power 10 Probio Capsule, Lagel Coffee Mix, ang Jassy Vitamin C Plus Zinc. Sulay og testingin ninyo kay dako kay kahimuan mga pinalanggan tigpaminaw aron nga atong maangkon ang kapiskay sa panglawas. Power 10 Probio Capsule usa ka kapsula na 30 minutes sa dili ka pamukaon. Ingon man ang Clay Gel Coffee Mix kun kapilang nga atong hisgutan kining kape nga Clay Gel Coffee Mix hitupngan pero di hilabuan. Pagkalaming mga pi mga pinalangga, lami nga magkatagbaw, sustansya, bitamina ang mopatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix o kang Jazzy Vitamin C plus Zinc. Mapakondisyon ni sa itong lawas. Itong mga pinalaga tigpaminaw na ito din ha, nga di makatulog panahon sa gabi yun. Pag Jazzy mo, dali ra kaayong ubuhon sipunon. Dali ra kayong kapuyon, mag-Jazzy na everyday. Aron everyday, okay? Nung lading essential oil, haplas nga humot, nga manuhot-suhot, halang-halang bugna-bugnaw, nga nindot kay haplas. Nung lading essential oil, clay gel soap, ang sabon nga magkapagwapa, magkapagwapo, magkapahamis, magkapakinis. Gromate multivitamins, ang vitamina para sa inyong mga kids, 1 to 12 years old, Gromate multivitamin syrup for kids, o siyempre ang Viscobac eye drops alang sa tinaw o glaro pananaw. Wala tayo kong oras sa pagpanayin ko ito sunahan. Dahil salamat sa iyong pagkaminaw. Ngayon na lang nung lading mo ingon, hatagan tagdakong bili ang ato isika ingon. Aron magkinabuhi itang malinaon. Mabukaw, dahil salamat!
1: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, po ako magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang Gromate. Nalipay ko nang lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Hindi ko, please again, salamat. Salamat sa Gromate. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Gromate na!
4: Ng mga Clay Gel Store.

0: Adios mga balangga, alas 3 size na giyod sa tekda sa hapon. Galag kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Usag ka mainit nga hapon mga balangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Nga sa inihuang tagsa-tagsag ka mga lugar, karukurasa, kumusta man. Kumusta man ang panahon diha sa inyong mga tagsa-tagsag ka mga nahimutangan? Padayon ba ang kining kainit sa panahon? Sulay dog tanaw li-li ng inyong kining kawanangan o kumusta na? Basig karong mga orasa, mga palangga, aduna na usab kinibitang dag-om nga nagpahipi. Basta hapon na gani mga palangga, kasagaran sa mga lugar, dres Mindanao. Doon na yung nahitabo nga pag-ulan-ulan. Kutob na lang sumabot sa atong Sibya, karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan na seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. It's 15 na ning bulan sa Hulyo, tuig 2016. Nianagid kita mga palangga sa tungan-tungan bahin. Sa bulan sa Hulyo, hinoon ang bulan sa Hulyo mga palangga, tamantaron pizza 31. Ilan na lang kaadlaw? Doon ay 16 na lang kaadlaw mga palangga, mahumana usab ang bulan sa Hulyo. Kung yung kagahapong adlaw mga palangga, wala ko ninyo nagkauban, pasensya na yun kaayo ha. Parang muhangyo yun ko ninyo, monigiingon mga palangga, mangayo yun ko ninyo pasaylo kay gani ni adtong nakalabayang simana. Inyuha ko nagkauban, murag Lunes o Martes lang. O niya, pagkaadlaw nga Miyerkules, Huwebes, Biyernes, wala ko ninyo nagkauban. O niya, ni adtong adlaw nga Lunes, mga palangga, inyo ko nagkauban. Kagahapong adlawa, wala ko ninyo nagkauban. Karon inyo ako nagkauban. Siguro mga palangga, kay medyo busy magyod ang ato ang linyada, good karong mga kinibitang simanaha. O niya, basin ugma na po pohon, o dili bagha, sunod ugma. Pasigdili ko ninyo magkauban, pero sige lang, ayaw ginumog kabalaka mga palangga. Basta wala gani ang inyong Tito Val, ang inyong Kuya Tamuklo, andam yun na siya mukamang. Andam yun na siya mulukso mga palangga, para lang yun nga maprogramahan ng programaha. Kaya pag-istorya, biyapod mo ha, o si kining Tamuklo mga palangga, basta iya naghihatag ang insakto nga tubag ba? Basig miingon na siya ba nga ayaw lang magsaba nga gihatag nako ang insakto nga tubag ha? Ayaw lang magsaba ang Tito Val. Sumbong biya mo giun sa mong Tamuklo ha? Ikaw salamat kay Tamuklo. Basta akong gikaingon na ninyo mga palangga. Basta wala si Tito Val. Si Tamuklo mga palangga, andam gyud na siya musalod sa mga luha. Ganila pa, uban bitaw, maingon magyod nga kana, bitaw imuhang tigmo, Tito Val, no? Makahilak na wa sa oras. Makahilak, mapugga. Usahay magod dito, mangita ko anang tubag, anang imong tigmo, diha ko napit si babaw sa buhan niya, maghaling mapun ako asawa, perting asuha. Makahilak-hilak, taon ko. Ito mga palangga, kining atong tigmo, sa ako na mong ginaingnan, ginaistoryahan nga ang tubag, anay perterig yung sayo na. Pero nganong inyong gilisod-lisod ang inyong mga kaugalingon? May mangutanan ako, maingon nga, Tito, unsa may tubag, anak, Tito, makita, rana, labaw pa sa makita. Lisod pong di makita, mga palangga, patigmo tao niya ang tubag, di makita, unsa man na. Basin po di ay Tito, og hangin ang tubag, di yung makita. Bitaw po, no? Basta ang insakto nga tubag, ani, makita. Pag-imangutana, unsa man na Tito, taga-adlaw po na makita, kita gihapon! Among kitagaan na ganoon na kung glow ha, unya, sige, pag-ud mong pangayong glow. Klaro na kayo ang tubag, anak. Ito, plaster mo para inyong matubag ng atong tigmo. Kaya katong wala pa nakakuha sa atong tigmo, mga palangga, ako ng balikon. Balag mo ingon mo diha, usa man si Tito Baloy, mura ba ni sa gining ka, plaka nga guba. Sige lang yung balik-balik, kaya niyang tigmo. Ituyo na ko ng balik-balikon mga palangga para gato mga wala pa nagkakuha sa itong tigmo, ilag yung makuha. Para dili na sige sila kanabitang pangutana diha sa ilang silingan. Ay, dire palang daan, gibalik-balik na nako. Ano po ng uban? Kinibito si Tito Bal, talagsa na lang gani, kayo magka-program, mag-program, masuko pag yun. Wala pa ako nasuko. Yun ani lang yun yung akong pag-istorya mga palangga, nga murag nasuko pero ang tinuod, wala ko nasuko, hinuon, gimingaw ko ninyo. O, yun na ha. Ang atong tigmo, maura gihapon ha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man! Ako Osbon para makuha yun. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man! Aniya karong hapuna mga balangga kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo. Imong madawat kung imong maangkon ang 37,400 pesos. 37,400 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189-09-38-1-7-189-09-38-1-7-189-89. Iyan mo text o tawag mga palangga alang sa inyo ha mga tubag. Kanya mga palangga, kinahanglan yun nga kompleto ha. Ano'y kompletong pangalan, edad, address, onya ang inyong mga tubag. Sumayon ang magkasinabot yung tanin nyo daan. Kaya bisa pag insakto ng inyong tubag, onya dunay kulang anak, bisag isa lang. Pasensya na yun mga palangga, kaya makantahan yun muna ako anak, pasensya ka na. Mahimong invalid yun na inyo ha mga tubag mga palangga. Sumayon mag-una magsabot yung tadaan. Basing mo ingon po mo, wala pa po gaingon kung si Tito Baloy nga ingon ana, day na. Ang kakundili, day na to, matubag ay kanabitang magdubli ang ato ang pagtubag. Madubli ang atong pangalan, unya ang lugar may wala, dili di ay, ma-invalid, invalid yun na siya. Maayo pagpaminaw, pagtanaw di ay, sa tanang gabi o karon sa atong Facebook Live, ato po ni Pantimbaya, kay masoko, biyan ni sila. Ingon po ni sila, kini si Tito Baloy, ito, garboso po ni. Dili po ta ka ng... kining itimbaya nga nagbiota unya nagcomment pagyud ta ayo pagpaminaw diha ni Sir Jung Lick Bugay matod pa niya birthday sa akong papa karon tito nga si Jung Jung. Happy happy birthday manusab maayong hapon diha ni Ma'am Jane Dagala og diha ni Sir Ramer Dubungko Hunungan matod pa niya maayo tito kay nakabalik na ka balik ganito si General Douglas MacArthur, si Tito Bal, baba. Naman sa maayong hapon, diha ni Ma'am Merly Jane Bancale. Ang hapon ni mo, diha, ingon man sa, diha ni Sir Aljo na Mukatkat. Diha ni Ma'am Joy Soko Tapilot, diha sa May Marcos, Kabatagan, maayong hapon. At diha ni Ma'am Marefe Inaw. Ang ataga Alani Blantapan Bukidnon, maayong pagpaminaw ninyo diha danan. Sa dili pa nato tagag pagtagad ng inyong mga tubag, ayaw mong kalimot ha. Nakining atong programang Lingaw-Lingaw sa Kahaponon. Kanunay gudnisiyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Atong epektibo kaayo nga kapsula, ayaw ninyo kalimte ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Ano yung pinagkakusog nga kapsula karon sa market, gani hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Daghan na kaayo ang nag-maintain ani, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila ga-maintain sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang lawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsag ka mga trabaho. Lagi usas mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, ilagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe ang atong gihambin nga balatian, magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Hinlo usab kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong silyula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probiotic Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probiotic Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ikaw man usab mga palangga, ayaw ninyong kalimte ang atong pinakalami nga kape. Labi na sa mga mahilig sa pagpangape. Ito mga mahilig sa pagpangape. Ngun aron nga oras mga palangga, sigurado gid ko nga daghan kay nagtaguktok ron nga mga baso. Kay lagi nagkape na. Apan kong mga pinalang ganit ang mga palangga, mas nindot ug mas maayo ug kanang mamili sa tagkape ha. Dili sa taan na bitang, basta lang nga nagkape lang. Siyempre piliun nato tong kape nga makatabang, makaayo sa atong lawas. Ining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay kay sa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta, pang international ang kalami ani. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Collegial Coffee Mix mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami. Uman ato pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili hawang sa tiyan. Ang Collegial Coffee Mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds. Ngayon man usap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo, ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay gigamit kapag patamis ani kining stevia. Mouth cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga, kon dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaniya pwede sa mga himong pantulak mga palangga sa atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probiotic Capsule para sa inyong ana, pas-pas o dali ang epekto ni ini. Alas 3:50. Kung sa'y 50 tito, nga 20 pa man idari tito. Alas 3:20 ba di ay? So, nang rilaw na ko sa kuatubangan mga palangga, nag-una mag 30 minutos ni. Bugoy po ng riloha ay. Pamurag na yung plano, yung papauli utag sa iyo, ne? Alas 3:20, mga palangga. Darita magunas mga tawag, human sa mga pipila ka mga tawag. O siyempre, kung dili gihapon insakto ang ilang mga tubag, darita sa mga mensahe. Ako agin mong tagaag pagtagad, mga palangga. Kung pwede pala nga, dito sa balay, makauli na ko, pwede pala nga, mutawag mo. O para mutubag mo, ako na buhaton. Pero di man po pwede. Kaya kung mutawag mo, kita randuha mo'y naminaw. Lisod kayo, dili magkapaminaw sila mga palangga, ha? Tretas mga tawag atong unang tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hello, may ngapon dito, Bal. Ako dahil si Queen Kanyariho, taga-pop sa Bulawan, Maranding, Yalal, Hanaw, Dinoki. Akong edad, 44. Ang akong tubag sa muntik, ano, ang isinukos kay Bumikan na siya. Wala siya mohatag sa iyahang kamanduan. Kasi si Jesus Cristo, dili siya gusto nga yung taong matimpawas sa daotan. Number one, ngayon siya na midagan hawang matipan sa iyang tagbuhat o daotan si Jesus Cristo na sakitan. Kadua, gigukod hawang niyang maapsan. Pagkabang din ni Jesus Cristo ang pag, pangal, pagbuhat sa tao nga ng liko sa balikod nga dalan, na wala matubay sa liko nga dalan, gusto siya nga matipawag ito sa daotan. So, ito ko ito, dinigid ko masugot na maabdo sa daotan ang tao. Ikatulo, ipaglaban, ay kanus, kani nga ipaglaban. Wala gid mahunong si Kristo sa pag-guide sa tao nga nagbuhat o dautan sa manago. Paglaban nga ng mga dautan nga nagbuhat ang kalibutan dili na gusto si Kristo na magpalansang nga siya sa krus kay gumikan, matubos nga niya ang ating mga salak. Una nga, siya akong gihatagan sa matungid nga dalan, dili na siya gusto nga maabto pa ko sa kadautan kay dili siya gusto. Nga siya ang tagiya sa akong sinabuhi, gusto niya maangkon ako ang kaluwasan ug maangkon ako ang sinabuhin walay katapusan. Mauna ang akong tubag si
0: tubag. Katulo ra taman mga balangga, binag kog duna pa ikaupat ato ha. Auto iyan tubag mga balangga ato pangutan-aw sa Mr. Computer, og sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele tubag na.
2: Hello, ako si Ingso Dalinyo, nagpunyo sa Oblan Dapo, Rabo City, Dapo din Norte. Ang akong edad, si Pinta. Ang punto ba sa tigmo? Nasunogan og balay.
0: Nasunogan og balay ang iyan tubag. Ihagikan sa may panabo City, nasakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon, insakto. Hello.

0: mga hapon.
1: Tagamulabi sa mga
0: mohangyo lang ko mga palangga. Katubi ito mga mutawag siguro. Kung mutawag na mo, ayaw na mo paglihok. Kung mahitabo, ingon na ito mga palangga nga. Doon ay mga parte sa intingog na mukusog. Usahay po, muhinay. Kasi gahayag siguro to, gadagan baka ito. Ayaw na mo glihok-lihok. Para mas maklaro na ito ang iniho mga tingog ha. Hello, maayaw nga hapon.
2: Hello, may hapon. Ako di ay Silvia Sartonia. Kada sumalig tambolig sa isin ko ako edad. Atong tubag, nahimugso ang bata.
0: Nahimugso ang bata. Manato nga pagtawag mga palangga. Murag huwag ito'y lihok-lihok. Ginhawa na po mo diha. Uniya, pamilok po. Basi di po mo mamilok. Akong bot masabot nga di na mo madagan. Mag-haster kong sagto ang maunga tubag. Hello, maayo nga hapon.
3: Hello, Tito Bal. Maayong hapon.
0: Mutubal.
3: Ako di ay si Blake Huligay, 35 years old, from Malapay. Kasangkit o problema.
0: Ato pangutan on si Mr. Computer, Mr. Computer! Delegi hapon! Insakto ang maong atubag. Hello, maayong
4: hapon. Sir Rodilia, anin yun? 62 years old, ako yung kumpugal sa tigmo kay maayong pagtulunan sa kinabuhi.
0: Maayong pagtulunan sa kinabuhi, mga palangga, ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rige hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
5: May hapon si Tubal.
0: Oh.
5: Ako si Luz Bismil Suarez.
0: Mm.
5: Akong edad, 62. Nagpuyo sa proxing kolosina po sprida na gusan direksyon.
0: Oh.
5: Akong tubag, Adlaw.
0: Adlaw. Ang iyan tubag mga palangga kay Adlaw. Ang tubag nga adlaw mga palangga, daghan na kaayo ang ning tubag ana. Dili gihapon na siya insakto ha. Maong nga kung mahimo mga palangga, biyain na ninyo na nga tubag kay dili magihapon na siya mao ha. Adlaw, bulan, gabon, daghan na kay ning tubag ana ha. Hello, maayo nga hapon.
6: Hello, maayong hapon Tito Bal. Ako si Sofia Maurial. 63 akong edad, nagpuyo sa Panampo City, Davao del Norte.
0: Oh.
6: Akong tubag, dugo na naglatay sa kaugatan.
0: Dugo na naglatay sa kaugatan. Doon na may drama na sa una mga palangga kung inyong nahinumduman ba. Oh, pero kini mga bata ron, wala na ka hinumdom siguro kay mga bata ma. Pero kung mga nag-edad, oh, parehas na ko nga, 40 kapin, 50 kapin, 60. Makahinumdom ta na mga palangga nga dunay drama na sa una nga mingingon ang amahan nga bisan paman. O si bisan paman. Ay! Drama manong tari. Kato ba mingingon niya papa nga bisan paman kung unsay mahitabo ni ining kalibutan. Ayaw kalimte nga ang akong dugo maoy naglatay sa imong mga ugat. Ngayon ato ba? Bitaw no? Kahinumdom ato, wala po no? Sige ato pangutan o si Mr. Computer, Mr. Computer! Dili, gihapon insakto. Alas 3.27, dritas mga minsay, standby sa mong mga mutawag ha. Kamura ba kay gusto po din yung nga mahurot na lahat ng oras, sige lang tawag gihapon. Ato po tagag pagtagad ng mga nag-text para dili po ni Mang Luod. Kay dunay uban mga palangga, suki na itong tigpaminaw nga walay pantawag pero dunay pang text. Dunay pang text ang uban po kay dunay pantawag pero walay pang text. Ang uban dunay pang text pero walay pantawag. Dunay uban mga palangga nga dunay pa dunay pantawag, dunay pang text pero way uyab. Nana ba no? Dalitas mga mensahe. Ito mayong hapon si Alex Lor Debendene. 57 ang akong edad. Nagpuyo sa may panabo Davao del Norte. Ang akong tubag anang imong. Atik mo tito kay ambulance na siya. Humananing tubag ha. Dilig hapon ni insakto. Tito ako ni ay si Victorina Canoy. 51 ang akong edad. Taga Bungbong at Tuyon Pangantukan Bukidnon. Ang akong tubag anang imong pangutana tito kay. Atik mo ni siya ha. Balay sa lawa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jodet Boyles Dene.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Growmate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store. Nong Living Radio.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Joe Stores, nung laring radio stations o sa pinakaduolong mabutika sa inyong mga lugar.
2: Itubal, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Itubal, eh. Pag-iloki ko, eh.
4: Alas 3:35 na gyud sa tagda sa hapon. Dira na gihapon sa tubag pagbadaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Tayo pagpaminaw di ay sa tanang naminaw diha sa 94.3 naong lading NPNet Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kalanog-lanog na sab ang atong tingog diha. Maayong pagpaminaw ninyo diha, tanan. Kumusta man ang inyong panahon diha? O, gilabi na diha ni Inday Faith Lyson. Maayong pagpaminaw ni mo diha, day. Murag grade 1 ni siya mga palangga. Anak ni sa pinakabutan o pinakabagtik sab sa atong kinitignesian diha. Diha sa may 94.3 nung lading NPNet Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. At ito si Wende Pinalumba diha ini. 31 ang ako edad, nagpuyo sa may barangay Batangan. Valencia City, Bukidnon, ang akong tubag, anang imong tigmo, kay Justicia na siya. Kumanani nga tubag, dili gihapon ni Mao. Ito si Emeline Kabatan, di ay ni taga-Tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte. 54 ang ako edad, ang akong tubag, anak tito, kay Balay, nga naigo na siya tito sa Buhawe. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Amirilin Mirantes de Aine, taga Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Ako tubag, anak tito, kay akong landong na siya. Manani nga tubag, ha? Ito si Leo Lito Cabilla de Aine, taga Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag kay asawa nga nilayas. Nalagsaon rin nga tubag, mga palangga, bisan sa ato ang realidad ni kining asawa may mulayas, murag talagsaon rin eh, kay kasagaran makalayas ang banag yun, no? Okay, palayason man sa asawa, mga balangga. Hindi ka mulayas, ah. Dito lang sa kadapit sa landahan po yun. Ano ba? Ato pang utanon si Mr. Computer, Mr. Computer! Tito, maayong hapon! Tubag ko si Montigmo, ako di ay si Cheryl Mi Itang. By the size, ang akong edad, taga Kitingting. Damulog, Bukidnon, ang akong tubag kay asawa, humanani nga tubag. Dito ako di ay si Rosita Calderon. 73, ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 2, Kurbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak ito, kay Kina Adman. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mark Lodovese di ay ni. Pagkikan, there is my Patawag Labason. Oy, maayo pagpaminaw sa tanang taga Labason. Ang akong tubag, anak tito, kay inahan na siya nga nang hingoto sa iyang anak. Humana, gihapon ni nga tubag. Dili, gihapon ni Mao. Tito, good PM, si Illuminada Gurit di ay ni. 69 akong edad, taga Hagonoy Crossing, Hagonoy, Davao del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay gusto niyang maapsan, hangtod nga dili pa mosalop ang adlaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko anang imong tigmo. Ako di ay si Nora Bailon, nagalaligan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong at tigmo tito, kay tao na siya tito nga ming sakay og parakyot. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Joralbin Kalulo di ay ni. 34 ang ako edad, nagpuyo sa may Kulambugan.

0: Norte. Ako tubag sa imong tigmo tito kay OFW na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Alas 3:39 na. Ayaw pagpaminaw di ay sa mga ginikanan. Mga ginikanan, doon ay mga anak nga nag-edad o 1 to 12 years old mga palangga. Wala pa'y vitamina ng inyong mga anak, kini mo ipatumar ninyo. Kining atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ang Gromit, makatabang sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pangpataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, o niya pangpabright. Kanabitang dali rekayo pasabton kung atong istoryahan. Gana sab kini sa kaon og tulog dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak kamukaon tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon sayo na sab matulog panahon sa kagabihion dili na sigig dulag gadget batang bibo batang ganado batang utukan basta nagka-Gromit ang inyong mga kabataan ha. Ito si Cherilyn Velasco de ini by didos ang akong edad taga San Antonio Tangub City. Akon tubag, anak nga giatiman, aha, anak nga gaatiman sa ginikanan kay tigulang na. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Nelson Bandolon di ini. 48 ang akong edad, taga Abuno, Iligan City. Ang akong tubag, anak tito, anang imong tigmo kay hangtod dunggon sa Ginoo ang akong pangamuyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Eliotario Mislos de ini. Taga Mulabi, Zamboanga del Sur, 42 ang akong edad. Ako tubag, anak tito, sakripisyo. Mananing nga tubag. Ito ako de si Helen Minyoza, 49 akong edad, Purok Otso, Mirangeran, Quezon, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigbo tito kay Pultahan na siya sa balay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Pabor-pabor, gyuding panahon tito kay kung dunay mga lugar nga karong orasa init, dere sa among lugar tito, perting tugnawa. Makahuna-huna gyud tito. O sa kay mahuna-hunaan ani. Tarongan ninyo diha kana mga mahuna-hunaan ninyo pag kining tugnawon. O sa may mahuna-hunaan. Siyempre, mga pita, unya itong kapihon ng Clay Gel Gopi Mix. Unya kung panuhutunon mo di ha. Siyempre, ang inyong gamiton, mga palangga, kining atong epektibo kaayong haplas. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, kining nong lading essential oil ha. Dako, kayo nigtabang, ilabina sa mga buntis, kung buros, hilig magpamasaj, magpahilot. Katong mga adunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma, dunay mga katul-katul sa mga samad. Nong lading essential oil mo ay gamitan ninyo. Kaninduta pamati sa lawas kung maghaplas taani. Halang abog na magunisya manutsuhot giyon sa atong kaunuran o kaugatan. O niya dilip buntang maulaw manghaplas sa daghang tao sa publikong lugar kay dilip ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Ngayon manusab, gamit mo sa iyang partner ha ang nung lading turmeric balm o ang nung lading relaxing oil para sa mnis mga kabuhiunon. Labi na sa mga babae nga gamay bikil kabuhiun dayon. Ito mga magbiyahe, nga malipong, maglabad ang ulo, hidihid lang gamay diha sa inihang kuto-kuto, sa inihang mga ilong. Sigurado gud ko nga wagtang inihang kabuhi. Marilax ang inyong pamati. Alas 3:43 na gyud mga palangga. Ayaw mo kalimot usab ha sa atong epektibo kaayo nga kapsula, ang atong Power 10 Probiotic Capsule. Ito mga wala pa nag-maintain, ani ayaw na mo paglangay, pagdugay. Pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Dako kayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga, lahi ragyod. Basta naka-Power 10 Probiotic Capsule ta. 30 minuto sa dili ba tamugaon pag-aimnon ang Power 10 ha? O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Ato sa paminaon si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas badungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, kumusta? Magyay pagpabidaw na usab ka datong tanan. Welcome sa tuwag at tulubanaw na Biyolohiya sa pag-ugban sa panglawas, Dr. Alpalba, na di ay niinig takdaa kanon sa atuang panagkauban. Ato na usap nga hisgutan, mga pa-word na mga pipilang ka mga balatian. Of course, nagpaluyo sa atuang kanunay sa minsay sa panglawas, ang Power 10 Probio Capsule. Tungkol kay kung doon natin mga balatian, doon na po'y solusyon niya na unya makatabang na makalikay natin sa mga balatian. Ang Power 10 Probio Capsule, kasaligan ni mo sa matag-adlaw, ayaw yun galimot sa paggamit yun sa matag-adlaw, ingon nga food supplement o maintenance ni mo nga sagang nadaan, kaya dili man yun na ito mamatikdan, magka-Power 10 ang mga sayupang nga mga pagkadaon sa tuwa mga organs. Kaya ang sintomas, magka-Power 10, kung doon na natin mga chronic diseases, mapakita lang na grabe magka-Power 10 kung grabe na pong pagkaguba ang mga organs sa tuwa nga lawas. Sama sa gitawag na ito nga chronic kidney disease or pagkaguba sa taas nga panahon sa kidney, magka-Power 10, hangtod maglisod na o balik pa or reverse ang atuang nga kidney. Ang chronic kidney disease, mga ka-Power 10, usan ni sis kahimtang ha, diin ang imuha nga kidney anam-anam nga mawad-an na sa abilidad sa pagsala sa dugo sulod sa daghan nga bulan o mga tuig bakaha. Dili ni siya sama sa gitawag nga acute kidney injury nga kalit nga pagkadaon sa tuang nga kidney. Ang CKD, kung chronic kidney disease, mga ka-Power 10, hinay na nga pagkagrabi sa atuang nga kidney hangtod nga magkadako siya unya lisod na pag-reverse gyud. Ang kidney, mga ka-Power 10, aduna importante nga tahas or function kini ang natural nga filter sa ato ang dugo sa waste sa lawas, kini magtangtang sa sobrang tubig, sobrang waste, unya sobrang chemical gikan sa dugo ug mahimo pinaagi kini sa pag-ihi nato. Ang CKD, kung chronic kidney disease, ang nadaot nga kidney, mga ka-Power 10, dili na makahimo niini og tarong sa pag-function. Ang mga hilo, mga ka-Power 10, nga sobrang mga fluid pud kaha, magtapo kini sa lawas nga mahimong musampot sa seryosong problema sa lawas sama sa sakit nga kasing-kasing, sa anemia o uban pa, mga ka-Power 10. Ang chronic kidney disease, mga ka-Power 10, ang mga medical sa medical, nabahin kini ngadto sa 5 stages base sa pagsukod sa function sa kidney, pinaagi sa pagsukod baka sa tuang nga chorea or kanang gitawag nilang estimated glomerular filtration rate. Ang stage 1, mga ka-Power 10, kasagalan dili kay makita ang sintomas diha. Kung naay stage 2 na ang gitawag nga chronic kidney disease, kasagalan, mga ka-Power 10, dili pagyud kaayo makita ang mga sintomas. Mahimong adunay mga sintomas nga nagpahipong hinungdan sama sa diabetes. Ang stage 3, mga ka-Power 10, kung moderate nga pagkawala sa function sa tuang nga kidney, magsugod na ang mga sintomas, kakapoy, hupungon na ta, doon natin mga panghupong sa mga batiis, or pag-ihi baka sa gagabion. Uni ang stage 4, mga ka-Power 10, mauni ang anemia, pagkawala sa gana, metallic taste sa baba, uni magnam kung mamanhid ang atuang kamot, kung atuang tiil baka ha. Uni ang stage 5, mga ka-Power 10, mauna na, grabe na na, pagsuka baka ang sintomas ana, diarrhea, katul-katul, itching, shortness atuang ginhawa, uni fluid build up sa baga. Doon na na'y gitawag nga tubig sa baga, mga ka-Power 10, kinahanglan na og dialysis o transplant baka og sa kidney. So ni ana ang mahitabo kung doon na tayo problema sa ato ang kidney. Sagad magka-Power 10, mao ang diabetes, type 1, type 2, doon na tayo diabetes. Sagad madaot yun ang ato ang kidney, ana. O baka ha, ang high blood pressure kay kusog ang pressure, makadaot na sa mga ugat nga nagdala og dugo paingon sa ato ang kidney. Ingon man usab ang diabetes, ang taas nga blood sugar, makadaot na sa gagmay nga mga ugat sa ato ang kidney. Kay gagmay man ang mga ugat sa ato ang kidney nga pangsala. Uniya magka-Power 10, mauna nga ako ang nagkikaingon, doon na tayo loss of appetite, doon na tayo cramps, mamanhid ang ato ang kamot, tiil bakaha. So, doon na tayo brain fog. Mauna nga, dili yun kakumpiyansaan. Kahit kung itest na taan na, for example, sa creatinine na to, itest na, kunya susihon baka ang ato ang ihi, doon na ba kay ultrasound, or doon na ba kay kidney biopsy, may ilhan man na siya. Pero samtang mga ka-Power 10 nga, wala pa tayo gibati, dili kita magpakawalay bili sa tuang alawans. O nang mugamit yun ta sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, ha? Kaya ang Power 10 Pro Bio Capsule, nakitaan siya kung mga properties nga epektibo, alang magka-Power 10 sa pagtabang gayon sa tuang kidney. Eh, dili ta maghulat magka-Power 10 nga madaot ang tuang alawans. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, kaya nga magtabang sa pag-purify or paghinlo sa tuang dugo nga dili madaot or dili mahago ang atuang kidney. Mamugin ay tumong na to. Unya makatabang po nga Lesson mga kapawarten, ang high blood pressure sa tuang gitawag nga sulod sa tuang dugo. Muna nga ang atong kidney dili madaot ang mga ugat. Kaya ang Powerten Provide Capsule na anay sinig klase-klase nga pulo ka mga sangka na mutabang yun nga masuportahan ang imo nga kidney. Busa wala na kitigong otas palag sa pagpadayon sunahan, Dr. Al Palba mag-aingon kaninyo lawas mo bahandi sa tanan. Ato nga bigat pinagi sa paggamit sa kasaligang Powerten Pro Bio Capsule, a food supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3:49 nagyaw sa tagda sa hapon, Powerten Pro Bio Capsule, mga balangga, ayaw ninyo galimti ha. Ato ning i-maintain sa pag-inom 30 minutos sa dili patamukaon matag adlaw. Siyempre mga palangka, ayaw sab ninyo galimte ang atong pinagkalami nga kape. Ang Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito maayong hapon si Elba Peligro Absuelo de Aini. 44 ang akong edad, taga Sagmuni, Bayugan City. Akong tubag ang imong tigmo tito kay duha nga tawo nga nagkahinigugmaay. Pero nasakitan ang isa, mao nga nagbuwag sila. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito si Marie Grace Ibanez Dainey. Nagadulangan Digo City ang akong tubag. Kay akong kaugalingong landong humanan nga tubag. Tito ako di ay si Marites Subalan. Nagalilingayon Valencia City Bukidnon, 50 ang akong edad. Managihapon na imong tubag, ma'am, ha? Ito si Loisa Kainglit, Dainey, 64, taga Kabaksanan. Iligan City ang akong tubag, kay Bansuhan na siya tito sa Kahoy. Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Tito, ang akong tubag, ana, tito, kay kasakit o problema. Si Glory Gregay, Dainey, 35 ang akong edad. Taga Kapatagan, Lanao del Norte. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mayana Bati Dainey. Taga Kabgan, Tambulig, Zamboanga del Sur. 38 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay kainit na siya sa kalayo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Analeza Torrigosa Dainey. 53 anyos, taga Purok Otso, Magaod, Loreto, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay problema. Kumanan nga tubag. Tito ako ni ay si Elsa Sistoso. Nagaano ng Bonifacio, Misamis Occidental, 52 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito kay Kaminyoon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Julieto Bangkaya Sigala de Aini. 69 akong edad, nagpuyo sa may Puro 4, Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay mahigugmaon o makigdait na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Crispin Calamba de Aini. 66 ang akong edad, taga Purok 3, Katmunon, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Santilmo. Kaya Santilmo, mga palangga, bata pa ko, sige gunig, mahisgutan ba? Doon na po'y muingong galing nga Santilmo, karaan. Doon na po'y bago siguro, ane. Ito pangutanos, Mr. Computer, Mr. Computer! Tito si Terso Ramos ni. Taga New Maasin. Prosperidad Agusan del Sur ang akong tubag. Maghulat kung kanusa musugot. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon. Insakto ang maong tubag mga palangga. Lagi hapoy nagatubag mga palangga sa insakto nga tubag sa atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Onsa man! Ay mo kalimot mga palangga, ha? Sa ato mga epektibo, garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Atong epektibo kaayong nga kapsula, Powerten Probio Capsule. manusab ato pinagkalami nga kape Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C plus a zinc vitamina para sa mga trabahante. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar. Ang Gromate Multivitamin Serum for Kids, vitamina para sa mga kabataan nag-edad og 1 to 12 years old, ha? Nga manusab ang atong haplas nga humot pagkawagtang sa panuhot noong lading essential oil, ang iyang partner noong lading turmeric balm ug ang noong lading relaxing oil. Sabon nga pampagwapog, pampagwapa, kotes porcelana, kotes artista ka, basta nagka-clay gel, papaya soap ka. Ang iyang partner, clay gel, brightening lotion. Atong pinagkahumot nga perfume by 24 oras, ay mawagtang kahumot sa carry perfume ug siyempre ang atong best kumakay drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko'y igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Kaya ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon, higugmaa ang inyong amahan o ginhan, aron kamo mabulahan o magkaangkod o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clegel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa katulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping ramian na makapahinsog pa ang Clegel Coffee Mix. Aniya na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clegel Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
5: Hello mga kahimsog. Welcome, welcome sa atong pagpanaguban. Anera po kining ato nga mga paghatag ninyo mga impormasyon, paghatag o kahibalo, and of course pagtabang nga mamahimo kitang luwas ngadto sa mga balatian, mga kaigsoonan nato diha karon, nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ni manikanunay, nga dunay mga pagtabang kining atong kape, ang atong Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kani kamatang sa kape, mga igsoon nga napamatud-an nga daghan kaayo ang mga you know benefits nini sa mga kaigsoonan nato diha karon, nga dunay mga problema sa lawas, dunay mga pagtubag ang atoang Clegel Coffee Mix. Gumikan kay 100% gid kini siya nga aduna bay kanang nindutan nga pagkuan mangunay kanang gitun-an ba no, gihiusa gitun-an og gitagaan og kanang gitawag bitaw natong satisfaction ba. And of course napamatud-an nga kini siya mga igalagi suon daghan kay katanyag nga kayuhan. Kamano ba kay igalagi suon nga kaning ato ang Clegel Coffee Mix, napamatud-an kini siya nga dili lamang kayuhan sa lawas ang ato ang matagamtam nini, kun dili makatabang pud kini siya alang sa pag-manage atong health, sa atong sugar, dahil kompleto ka ni siya, dahil nakatagalog na inoon ko. Tungod kay, napamatudan nga daghan kini siya og mga benefits. Labi na giyod kaning chia seeds. Kaning chia seeds, mga igalang isoon, gagmay, pero nutrient dense, no? Kompleto. Kanang ginatawag ito, dasok sa nutrients, nga klaseng mga liso, no? Taas kini siya sa fiber, protein, og omega-3 fatty acids. Nga aduna kini siya pagtabang sa atong diet, no? Ilabi na gyud ang pag-aid, no? Pagtabang sa atong management sa atong gingbugaton, pag-improve sa atong heart health, and of course ang pag-promote sa mas better nga digestion. Timani kanunay nga kining chia seeds, taas kini siya sa fiber nga diin na kini siya makasuporta sa healthy digestion ug regular nga bowel movement nato. Makatabang pud kini siya sa atong mga kasing-kasing. Gumikan kay taas man kini siya sa alpha linolenic acid o linolenic acid or ALA nga essential part kini siya sa plant-based nga omega-3 nga diin na pamatud-an nga daghan kini siya benefits sa atong lawas, labi na sa atong kasing-kasing. Makamanage po kini siya sa atong weight or gingbong aton. Gumikan kay kini siya, nag-tabang kini siya nga mamahimong kang full or busog kanunay, and potentially ma-reduce ang imuhang pangita o pagkaon. And of course, para po sa mga diabetic kong iksuon na to, napun ka na siya pagtabang sa blood sugar control. Gumikan kay kini siya, taas man kini siya sa fiber content, nga makaslow down sa digestion, mga makatabang sa pag-stabilize sa blood sugar level pagkahuman na to pagkaon. Nang nindutan kayo kining atong chia seeds. And kanin chia seeds, mga igalag iksuon ha, naani siya sa ato ang kape, ang clay gel coffee mix. Kanin clay gel coffee mix, mga igalag iksuon sa kamatang sa kape, nga di na pamatudan nga taas kini siya o pagtabang sa atong mga kalawasan, labi na gyud pagpahimsog sa ato ang mga kaunuran, kabukugan o mga vital organs. Makalikay po kita sa stroke, sa high blood pressure, sa diabetes or mga chronic diseases nga common kay nato nga madunggan, common nato nga mahibaluan, nga maangkon sa mga isuon nato, labi na magpatong na gani kita 40 anyos pataas. Naay pagkumpiyansa ha, mas maayo pag maglikay kita sa mga balatiya. Pag-inom na karon sa ato ang kapeng makatabang sa lawas ug makahatag og saktong kahimsog, ang clay gel coffee mix na pamatudan kining makatabang sa atong kalawasan.
4: Kadto ang atong programa Kahimsog Kadahigop. Di na tong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan ug mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retail sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Oras, alas 4:01 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa katawhan, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili gyud matayog. Mauna nga mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Ana nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita. Impormasyon tingog sa katawhan. Nadunay da kong kalambigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman George Leones Cahigas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Oban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og sa 96.1 Infinite Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. Mga kaisunan, kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon mga kaisunan o sa kinika mahinungdanong pahibalo, kini nga programa ang public opinion and point of view mga kaisunan, gihimo aron na maghatag kaninyog impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok dinhi maka mga kaigsoonan, iyan lamang kini sa inyong anchorman. O wala labot ang management nining maong sibyahan sa bisan pag unsang nga mga baruganan. Mauna nga kami nagdasig lang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Auna nga maayong hapon na tibuok nasod. Maayong hapon sa tuhang tulo ka syudad o nagkalain-lain mga munisipalidad sa sakop sa probinsya sa Davao del Norte maayong hapon. O din man probinsya, din mang syudad o munisipalidad. Asa taman maabot kining maong asibyahan maayong hapon ninyo. Labi na ang 40 ka barangay, particular na ang syudad sa Panabo. 40 ka barangay sa sakop sa maong syudad mayong hapon. Labi na mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Labi na to ang mga makanunayon nga nagsubaybay sa itong programa, itong mga kaigsoonan mayong hapon yung tanan. Andam na ba ta diha nga magpaminaw niya to ang tulumanon niya public opinion and point of view. Aw na mga kaigsoonan, matod pa usa kini ka mabulukon og mapasay makasaysayanon ba nga adlaw. Karong adlaw sa atong programang public opinion and point of view. Di na ito kining abrihan ang labing init, labing laom o labing importante mga isyu mga kaigsoonan nga nag-uyog sa atong nasod sa Pilipinas. Karong adlaw, Hulyo 15 ning kasamtangan nga tuig 2026. Adlaw nga Miyerkules. Ona nga gikan kana sa nagpadayon nga legal nga mga matod pa sa tong ikaingon kagahapon mga kaigsoonan. Ato naman ang nga gipanubay gahapon na tulo na o ikalima na karon nga impeachment trial sa tuwa nga nasudnon nga national issue o national level. Kini lang una ato karong gisubaybayan. Kay dako man kay ni siya og impact sa katawhang Pilipino ang nahitabo nga impeachment trial karong mga panahuna karong adlaw kagahapon mao to ang ikalimang impeachment trial mga kaigsoonan O karong adlaw, adlaw nga 15, pizza 15 man karon, walay nahitabo nga trial karong adlaw. Gikan ka na sa nagpadayon nga legal lagi nga lalis karon sa impeachment sa Senado. Antod ka na sa gingon na itong mapahayag na niya ang mga grabing mga eksperto na mga abogado. Dili na ito kini sila ginong gitawag magina mga seryoso ngod kay mga banggiitan man adang lamang sa pagtuki o lunsay nga kamatuuran unya panahon na sa katapusan. Kining ninyo gyapong ubos ay galas kanginan George Leones Caygas Jr. sa ato nga programa nga Public Opinion and Point of View mga kaigsona ning adlaw Miyerkules. Bitsa 15 ning bulan sa Hulyo. Ano na nga, kumusta man ang dagan sa tuwang panahon karon? Kumusta man ninyo karon dihang panginamuyan? Sa kanunay, kita gyapon magdasigon. Aga maayong kanunay nga panglawas kay usahay manggo din ako na malitok makaigsoonan ang madala na ko sa kanginan ang ato karong prinsipyo baruganan sa tuwang tulmanon nga public opinion kay mga redundant na manggo ta mabalik-balik ba ang kanina ang kini ato kining panubayon maramang nabalik-balik manggo kay impeachment manggo gisgutan makaigsoonan. O di nga, kananaang ato po ning panubayon, o niya, muhatag po tagamay nga mga kananaang mga balita mahitungod sa itong ekonomikanhong kahimtang na ito karoon nga panginabuhian, makaigsunan. O ato po nga sayron, kinini ang kahimtang po sa itong dating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makaigsunan. Kay mura og dugay-dugay naman po nato nang wala din nato na mahisguti ang iyang kahimtang karon sa The Hague, Netherlands, mga kaigsoonan. Wala nga dugay-dugay naman po pila kasimana na itong wala mahisguti ang atuang dating Pangulo. Og paghumana na ato pong sasayon karon ang resulta sa naitabong impeachment trial kagahapong adlawa Hulyo 14. Unsa man po yung nahitabo kagahapon adlaw makaigsoonan ato po ni karon nga hatagan og pagtagad kung unsa na may nahitabo karong impeachment trial kagahapon adlaw July 14 2026 unsa man po yung reaksyon karon sa duha ka habig niini nga team sama sa kung ikaingon gahapon nga dunay team 1 team 2 team A team B na doon na prosecution panel team o kanang house prosecution panel o kanang legal team mga kaigsoonan nga kanang ang sakop sa legal team ni kasamtangan Vice Presidente Sara Duterte. Sama sa kung ikaingon kagahapon nga medyo mura o migawas na kuno ang kalampusan sa house prosecution panel kagahapon. Pero wala magpasabot kami daog. Aniya ang legal counsel pod ang legal counsel ni BP Sara Duterte. Nagmalipayon tungod kay walay saktong ebidensya nga ipakita sa National Bureau of Investigation Director. Auna nga sumala pa sa maong tinubdan ang dula sa duha ka habig kaghapon tabla. Sa ato, tabla niya. Kita ko rin napildi. So ang pagkapildi na ito, kita ba piminti mo daog? Hindi ba gin mapabitin ang katawang Pilipino magkaisunan? Tungod kay kanang ilha karon nga impeachment trial, hindi ba sila mo'y nagsildo, anak? Kita ba'y nagsildo? Aron nga kanang ingon na ito nga nagka-inkwentro, banggaan ang duha? O nang ikon, nakaingon ko gahapon na di mo maulaw. Bana ang ato kadong panubayon karon makaigsoonan ang nahitabo kagahapon adlaw sa impeachment trial kagahapon ha Hulyo 14 ikalima na siyang paglitis batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Ang labing dako gyud kayo nga kalambuan mao gyud ang kalit nga pag-atras karon sa prosecution sa giingon duha ka mahinungdanong testigo. So walay nahitabo karon nga impeachment trial karong adlaw kay miatras man ang duha ka mga saksi. Og ang pagtapos karon sa cross examination sa ikaduhang testigo. Hala karon nga atong gipanubay, at least makahibalo ta mga kaigsoonan, mga pangutanang mga panguna po ni siyang nahitabo ang kagahapong adlaw. At least masayod ta sa unsan naman ang nahitabo kagahapon. Nahuman na gyud ang mismo nga pagpangutana sa Defense Counsel makaigsoonan og prosecution kang attorney Jeremy Lotok. Ang mismo nga regional director sa National Bureau of Investigation gahapon. Si Lotok ang nagpamatuod gyud matud pa nga ang mga pamahayag kuno ni Inday Sara Duterte ang vice presidente bahin kuno sa giingon kill plot. Matok kuno sa presidente nakalapas kuno sa free speech og usa kuno kahulga sa nasudnong siguridad. Mao na ang pamatuod karon sa House Prosecution. Gipahibalo pod ni Private Prosecutor's Attorney Lorna Kapunan na dili na daw kuno nila iharap isip testigo ang Office of the Vice President Chief of Staff. Sa ito'y kaingon nga si Attorney Juleka Lopez. Nga dapat karong adlaw pitsa 15 ang iya karon nga papil sa pagtistigo. Pero wala, dili na nila karon iharap sa isip testigo ang OVP, Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Juleka Lopez o si Captain Belinda Villio. E matod pa sa prosecution, nakuha na daw nila ang ila kunong mga gikinahanglan nga impormasyon gikan kuno sa mga unang testigo o sa mga pamahayag sa depensa. Unang nasayod na ta nga walay impeachment trial karong adlaw kaya miatras ang duha ka mga testigo mga kaigsoonan. Unang nagpabiling gyapong tensyonado ang mismo nga unod sa session hall tungod kana sa unusunod-sunod nga mga objection ni Attorney Carlo Narvaza. Kana si Attorney Carlo Narvaza magkaisunan, mauna siya ang defense counsel ni BP Sara. Patanon pa o niya banggiitan. Batok sa pamaagi karon sa pagpangutana sa prosecution. Una magkaisunan ang nahitabo o ang reaksyon karon sa duha kahabig ato puning tanawon. Panig karon sa depensa, kung panig sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte, kay matod pa sila ang legal counsel karon, ang grupo karon sa grupo karon ni Sara Duterte, ang legal team nila nagpagawas na kini og pamahayag si Inday Sara kagahapon nga nag-ingon nga napamatud-an lang sa ika-upat nga hearing o ika-lima kagapong adlawa nga ang mga pasangil bato kaniya wala kuno'y igong ebidensya o pulos lang piksyon o tinumotomo. Sama ka na ang ilakaroon nga pamahayag sa legal team, ang team gyud ni Inday Sara, Vice President sa Pilipinas. O na, bisan pa man nga nasupresa ang defense team sa kalit lagi sa pag-atras karon sa prosecution sa pagtawag karon kang Juleka Lopez ang dati niyang aide kaniadto na dugay ng matod palagi dugay ng aide ni Vice Presidente. Gilahan na kining girespito na lang tungod kay istratehiya ni sa pikas nga habig. O nang wala na lang sila mo testigo karong adlaw, duha sila. Na 14 o 15. O nang panig karon sa prosecution atong tanawon kay sunan, mamanto sila karon ang panig sa defense team ni Sara ato pontanaon karon ang panigpod sa prosecution, House Prosecutor. E matod pa ang kontento na daw sila. Gipahayag karon sa House Prosecution Panel nga ligo na daw kuno ang ila kunong baruganan. Ubos ka na sa Article 4. Kalabot kuno sa grip threat. Tungod nini, wala na sila kunoy rason nga pa kanabang patubago na si Attorney Jeleca Lopez kay nakuha na daw nila ang mismong admission o confirmation sa mga dokumento o panghitabo gikan kuno sa iyon itong National Bureau of Investigation o sa mga nangaging manifestation sa maong depensa. So maraog kontento na ang prosecution na wala na lang itong duha ka mga witness nga i-imbestiga unta karong adlaw gahapon o karon sa 15. Una karon ang katuyuan karon nga sa prosecution nga dili na puy-an o padugang yon pa ang mga proseso pinagi kuno sa pagwagtang sa mga testigo nga corroborative o mag-usap-usab lang kuno ang testigo nini kanang nagabalik-balik para ba og redundant na lang ba kanang wala na balik-balik kanina mo nang dili na lang sila kanana ang paatubangon. Bawa na mga detalye karon atong tanawon magkaisunan ang detalye sa unod sa maong testigo nga gipresentar karon sa duha. O nang una magkaisunan ang Article 4 ato naman gisaysan atong pipila ka mga simanang milabay ang articles of impeachment nga kanang giingon nato nga kalabutan karon sa kanang pamahayag karon sa prosecution. Og atong tanawon ang mga detalye og mahinungdanon yung legal nga discussion nga nahitabo sulod gyud Senado magaisonan sa ikalima nila nga adlaw sa impeachment trial na Hulyo 14 gahapong adlaw. O nang atong gining ipanubay magaisonan anong lamang nga mapadayeg nato sa kahanginan unsa man ang mga development sa maong impeachment trial na hitabo dito sa Senado. Ang isyo ang lying BP versus threatening. Ano siya ang usa sa pinaka kanabang grabbing argumento gikan sa House Prosecution Panel pinagi kang Bicol Saro Representative Tiri Ridon nga hambugiro matod pa para ba og bakal nga dili na mataya. Mao ang paghatag kuno og duha ka kapilian o dilema sa maong depensa. Hargi na nga kung tinuod ko nung wala ko na gikuha ang hitman, matod pa ni Ridon nga mura o kanang bakal nga mura mataya. Matod pa ni Ridon, bisan ko nung wala ko na hitman ang vice presidente, nagpasabot yapon nga namakak siya sa publiko. Matod pa ang prosecution panel. Atol ka na siya ko nung Zoom press conference niya itong November 2024. Agumatod pa ni Ridon, kontinuod usab ang iya ko ng gisulti, nagpasabot ko no, kontinuod usab ang iyang sulti, nagpasabot nga naghimo gayod siyag seryosong hulga grip threat sa kinabuhi ni Presidente o First Lady o Speaker. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view, humalaman ni pipila kung mga pahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatol ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
6: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 makaisunan. Padayon ta sa itong ikaduwang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View makaisunan. Kaganina nga itong ipanubay kaganina o matod palagi nga ang prosecution panel karon nagpagawas tigod niya morgi na matod pa ni Ridon na kung wala lagi sala lagi morgi na nga walay hitman nahog nga baka kon si Sara Duterte na makak o matod pang hulga pagpatay nga dili ang konon. Pero klaro kayo mga kaigsoonan, matod pa sa kontrobersyang Operation Romanov. Giduso mangod na sa kampo ni kampo sa depensa karon ni Sara Duterte ang iyang mga abogado. Nagitawag ka nag Operation Romanov ay sumala pa sa depensa ang mga gihimo kunong pamahayag ni VP Sara Duterte batok sa presidente ang pagpatay sa pamilyang Marcos. Usala man daw kana ka-warning o pagpa-alerto lang tungod kay matod pa ni Inday Sara aduna kunoy plano batok sa iyang kinabuhi o kiyang kaugalingong pamilya. Kaugalingong siguridad gikan kana sa pikas kampo sa administrasyon. Unay hinungdan na nakaingon si Sara kung siya'y patyon, patyon po do ang mga Marcos. Kung siya'y patyon, gabahin ka na sa gayong controversial na gingon Operation Romanov. Ambot pasabot, imbis kay nagbahad, naghulga ang ang ato akong kasamtangan na busy sa atong mahal nga presidente, warning lang to, pagpa-alerto lang tungod kay aduna kunoy plano batok siyang kaugalingong kinabuhi o ang iyang pamilya nga hutdon po silang pamatay. Oh nang nagkuha na gyud no, nagkita na gyud ang kuan kanini ang pikas-pikas gyud nga mga argumento nila ba. Awga matupasan ang pag-atras karon sa NBI National Bureau Investigation Director Melvin Matibag makaigsunan. Gisaway po ni siya sa Senator Judge Alan gisaway ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling karon sa prosecution nga usbon kuno ang schedule aron kuno nga mapauna ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag. Tungod lagi sa iyang nakalinya ko nung opisyal sa biyahe sa Thailand, manang human ko nung diskusyon na gusto po nunta na patubangon gani kagahapon o karun. Apa nausab ang mismo schedule o gibalhi na kini ang mismong testimony ni Matibag karon Hulyo 20. So, wala. Ikan sa Decide City, karon ng 20 makaigsunan ang pagbalik sa trial. Aron dito isgutan ang BIR, Decision sa Bureau of Internal Revenue o ang Bank Record. Kay Indaya Sara makaigsunan. Uma naman sila dito sa Article 4, ang mismong paghulga, treat, grave treat. Sa ato ang kasamtangan ng presidente, dinhi na po nila idigal po ang mismong box sa Bureau of Internal Revenue. So dugay-dugay pag yun, makaigsunan, no? Ang grabing kumbati pag yun, ang green box sa BIR. Mao na karon ang ila karon gipanubay karong adlaw kay wala may sesyon, wala may kananaang impeachment trial. Ila karon gikumbatihan karon unsa man ang unod ining greenback sa BIR. Ila karon nga gilalisan karong adlaw makaisunan dito sa Senado. Mamahimo kining epekto kani sa kuan pero dunay usas mga buga senador na dili pwede ablihan madali-dali kung walay kananaang pindot sa presidente. Ana nga laktod pa ka istorya, karong adlaw pitsa 15, walay testigo nga musaka sa witness stand karong adlaw ha. Nga gani ika-6 na unta na karon na adlaw no, ika day 6 na sa impeachment trial. Tungod kay formal kining giatras o giwagtang sa House Prosecution Panel lagi ang testimonya sa mga gikatakda lagi musunod nga testigo. Ang Office of the Vice President, Chief of Staff, Julica Lopez, o si Captain Abilino Bilio, makaigsunan. So, wala. Wala karoy nahitabo. Gawas ni ini, gilauman unta, nga sunod unta itistigo, kining NBI Director Melvin Matibag. Kay gibalhin pa man, gibalhin na mga schedule karon sa iyang pagtistigo karong Hulyo 20. Hulyo 20. Tungod sa iya kanong opisyal nga biyahe karon sa gawas sa nasod pag-apil sa maong summit sa FBI. O na karon ang nahitabo karong adlaw, agapong adlaw makaigsunan. Na karon nato nagipasibaw sa kahanginan ang nahitabong impeachment trial kang gahapong adlaw. O gani ato na pong panangtaon kinini ang hatugon ato na pong hatagan og pagtagad kining ato karon na dating pangulo sa atong nasod Pilipinas ang ato apon nga matun pa ang former president Rodrigo Roa Duterte magaisunan ato pong panubayon ang iha karon nga status sa ingon nato nga ICC no. No, nga naunsa naman siya dito sa Dahig, Netherlands, mga kaigsuonan, ang ato akaroon na kasamtangan nga katong dati na tong pangulo. E sumala pa sa usa ka eksperto o sumala pa ni kanhing Labor Secretary Silvestre de Abilio the Third ng kaigsuonan. Nagkanayon nga wala siya makumbinsi yun o gadili siya impresyonado sa mga ebidensya sa prosecution batok sa kaning Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa International Criminal Court. Matod pa ni Labor Secretary Silvestre Abilio III, makaigsonan ang banggiitan pong analyst, political analyst. Matod pang kiniang kaning batok sa atong dating presidente Rodrigo Roa Duterte nga tuwa karon sa International Criminal Court makaigsoonan. Matod pa niya huyang ang mga argumento sa prosecution tungod kay nakapokus lang kini sa mga hitabo sa Davao City. Og pakyas kuno sa pagpakita og ligon kuno mga basihanan sa kinatibuk ang gidaghanon sa mga namatay sa war on drugs. Hapon na iyakaroon nga mga pamahayag ang dating eksperto gado o inila sa Davao City. No? Nga marag dili sa kontinto sige pamahayag sa pagdakop sa kaning pangulo. O nang mahitungod ka na sa maong depensa legal team ni Duterte. O karon nga nagdayig karon ang Langyaong lead counsel, ha. Nagdayig karon si Bilio III sa presentasyon ni Attorney Nicholas Kopman. Murang nagdayig sa gamay, ha, si Bilio III ni maong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nga si Attorney Nicholas Kopman. Ang kaning lead counsel ni dating pangulo. Tungod lagi kay limpyo, klaro o gahusto ang pagkasuporta sa mga argumento ni ini. Mao nang nagtuog yun si Bilio III nga prejudge o nahukmanadaan sa ICC ang kaso batok kang Duterte. Bisan unsa pa kuno kamaayo ang presenter sa maong mga depensa sa ilang kampo, Duterte ang madaogon. O na karon nga gipasi ugda karon niya ang papil karon sa mga abogadong Pilipino

0: kaso sa International Criminal Court kung ICC sa Dahing, Netherlands. Nikusukuso po na mahal nga vice presidente sa nasod Pilipinas. 40 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Human lamang ninipipila ka mga painomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang eye care drop nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid og dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa eye care gold. Eye care gold og eye care drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsuunan. Padayon ta sa to ang gamay na lang minuto sa tong tulumanon o programa Public Opinion and Point of View mga kaigsuunan. Sumala palagi sa atong nahisgutan na karong adlaw regarding anini ang kahimtang karon sa tuwang vice presidente o ang presidente mismo o gani ang mga banggiitan ng mga analyst, mga professional, ang mga professor, labi na kay Professor Ramon Bilio III, nga ang pagpadayon kunog impeachment mga kaigsoonan, ang impeachment proceedings usa ka dako ug lawom nga political cheese mat sa duha ka politika, tali sa duha ka gamhanang pamilya sa nasod Pilipinas. Ang giingon nato nga Duterte versus Marcos. Unang ang impeachment karon, ang political weapon, dili lang lunsang legal. Yatagan karon o gibugaton karon ni Bilio nga ang impeachment sa Pilipinas talagsaon nga lunsang legal. Kasagaran kini gigamit isip kuno hinagiban sa politika aron pukanon o makunhuran ang gahom sa usa ka kaatbang. Mao na karon ang alyansa, ang maong mga lakang karon mga igsoon nga nagpakita sa hingpit nga pagkabungkag gyud sa ilang team kaniadto sa eleksyon nga gitawag nila og unit team. Ang alyansa Marcos og Duterte mga igsoonan, og ang pagsugod gyud sa mas grabe pa nga pagbangi karong panahuna. Munang matod pa sa giingon nato kaganina, ang PICAS grupo mingon nga naghulga ang Duterte nga pamatyon ang Marcos. Og ingon unsab ang kaatbang, ang defense team nagingon nga pamatyon usab ang mga Duterte. Mao na karon ang tablas nilang duha. Mao na matod pa ni Bilino nga kini moy grabe kay kayong kuyaw sa labi na karong umaabot nga eleksyon. Epekto kini sa umaabot nga eleksyon sa Pilipinas 2028. Sa ato pa matod pa ni Bilio, mangandam ang katawhang Pilipino. Sukad sa kasaysayan, kini ang dakong bangi sa Pilipinas. So, klaro na yung kain eh. Raghadlok na punta no, mga kaisunan. Mano siya ang babag karon sa ambisyon sa pagka-presidente sa atong halangdon nga vice-presidente Sara Duterte. Kaya matod pa sa pagtukik karon sa sitwasyon kung mapamatud-an man na ma-impeach gyud ang mismong VP Sara Duterte. Di lang kini basta pagtangtang kaniya sa puesto. Ang mas dako nga repercussion mao ang diskwalifikasyon sa paghupot og bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot kung siya makonbik. Nga hingpit nang makaguba sa iya kunong plano nga mudagan isip presidente sa nasod Pilipinas sa tuig nga 2028. Og matod pa sa ekspertong analyst, lipay ang kaadtong nga magpabilin ang iyang plano nga dili siya muluwat sa katungdanan isip presidente sa nasod sa Pilipinas. Murag susama gyapon siyang magulang, iyang amahan. Di na siya munaog. O na karon ang pagmahay na sa katawhang Pilipino. Samtang giatubang usab ni VP Sara matod palagi, ang mismong trial sa Senado ang iyang amahan karon nga si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nagatubang usab sa investigasyon sa International Criminal Court. Hinungdan nga ang tibuok pamilyang Duterte ang nakaroon sa lisod nga sitwasyon sa depensa sa nasod Pilipinas. E matod pa ang hangyo, iampo kung asa ang kamatuuran. Dapat mao kuni magpatigbabaw. Para sa pikas nga bahin, ang impeachment batok kang Presidente Marcos Jr. gipunting nga magbalipayon tungod kay iyang kaalyado. So dili siya ma-impeach ang Presidente Marcos. So paspas gud nila mamahimong gamiton sa House of Representatives ang mayorya aron paspasan nga i-dismiss ang kaso ni Ferdinand Bongbong Marcos. So, wala gyud mahimo ang tao. Manang ang ato na lang ani, ampo na lang ta magkaigsoonan. Ato nagyapon ng paminawan og mga adlaw ang si resulta. Sa ato man, iha pa man ang dagan. Ano gyud na gikusukusog mayo ang Duterte family. Ambot on si kalampusan na ani kay matod pa sa analyst nga pinaka bugat kasaysayan sa Pilipinas kining maong bangi sa duha ka dagkong opisyal sa nasod Pilipinas. O na magkaigsunan, ang matuon na kusog sa usa ka nasod, wala gid diha sa gahom sa pipila. Mugo mo tan-aw ka. Kundili ana gid diha sa kamatuoran magkaigsunan nga gihuptan gyud sa tanan. Din ang inyong tingog, akong tingog ang maghari. Mao na nga ang programang Public Opinion o ang Point of View mga kaigsoonan, gidala ka ninyo sa pakikalayon sa atong mahinungdanong mga sponsors, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, Ligon o Ganindot nga Glass o Aluminum Works sa inyong mga balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, nahimutang lang kini diha sa Central Public Market sa atong syudad sa Panabo. Nga matawagan sa numero nga 0921-478-0047, Kagapi Glass and Aluminum Services mga kaigsuonan. O na, og ang Octaviano Tiloring ay isang kalimot. Di isang magpabitin. Doon ay nindot niya eksperto sa paghatag kaninyo og mga saktong pit. O ganindot nga disinyo mga kaigsuonan ang Octaviano Tiloring. Lagi panagihan po ni Leopoldo Octaviano. Oga-duga mga usab, kung namangita ka mo oga barato apan di kalidad ng mga audio setup, ayaw po doga paglangan, di sad ni magpabitin. Di sad magpabitin ang GMG Audio Installation Services magkaigsunan. kumpleto na sila diha gikan sa produkto hantod yung serbisyo para sa inyong mga sakyanan o diha sa inyong panimalay. Naay mga barato diha nga mga produkto. Parihaan na karong Tosundra unit para kana sa nindot nga dashboard setup mga kaigsoonan. Ana sila speakers and amplifiers para kana sa kusog o tinaw gyud kayo nga tingog. Aniya, doon na po na sila yung category 7 amplifiers, high quality performance. Na sila sounds accessories, kompletong mga wire o mga connectors. Aniya, na yung mga grabing branded ng mga mixers para kana sa saktong timbre sa maong nga tingog makaigsunan. Aniya, kana na ang mga serbisyo nga ila kining gitanyag. Kana bang car audio installation setup sa inyong mga sakyanan? Sila mo adto. Basta mo request mo, adtoon ninyong sakyanan, sila ang mo installar ana. Car audio installation. Nya dunay mga professional audio setup para po na sa tapok-tapok ug then mga event ito, sila ang mo kitir ana na. Duna po sila house audio installation setup para na sa nindot nga sounds nga nabutang diha sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga panimalay labi nang kaming na ang mismong Pasko. Asa sila makit-an na kana sa Purok Tambis Barangay Santo Niño Palabo City duol lang po na sa Merinol at bang lang po na sa Jehovah Sumintises. Nagipanagihan ni Sir Jeffrey Tohoy makaigsonan. Aug matawagan na sa numero nga 0920 318 0809 mga kaigsonan. Oh, gado na po'y lamian nga pagkaon na gusto ninyo. At tumumukaon nga barato, pangmasa, libre sa baw pa. Sa Lydia's Anthony Etery. Og Lydia Parlor Beauty Salon, magkaisunan. Nga himutang niya lamang sa likod sa Cesar Ono Store. Ang Lydia's Anthony Etery. Og ang Lydia Parlor Beauty Salon, nagipanagiyahan ni Ma'am Lydia Orevia. O doon ay mga public service magkaisunan, labi na ang gikan sa pagkor o pang sugpuin ang lumalalang kaso sa illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inanunsad na nga Philippine Amusement and Gaming Operation o pagkor ang pagkor guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagkor Chairman and CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palaala pa ni Chairman Tinco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcor guarantee.

0: O gado, gampang pa mga kaigsonan, gipanawagan karon ang pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover sa 63 anyo sa laki o anak karon sa kustodiya sa Dacuso Dian Home, the age lower Kabantian, Buangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay bisitaha sa Dacuso Dian Home for the age lower Kabantian, Buangin District, Davao City o itik sa cellphone number 0968-207-8592 mga kaigsoonan. Maunang sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlawa, adlong Miyerkules, pizza 15 ni Bulan, sa Hulyo 2026. O sa kinikadako nga hagit, kabahin kini o kinahanglan magpabilin kita. Sa pagsusi, sa kamaturan, taliwala sa saba sa panahon. Audihan natapos ang usag ka oras ng pagpanag-uban sa ngalan si Tibukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM. Yagi pangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Pulpa, Engineer Walpy Oriog, Sir Kevin William Virgin IT Personnel, o kinang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw mao kini magdala kadto sa hustong dalan. Mga kaigsoonan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: We were high, we were so IKU Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
7: alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

Magandang oras mga kaibigan, alas 5:11 na. Oy, sa mga naminaw ko ng mga pagkasuhan sa ganyan, mayong hapon. Oga, welcome na po doon sa tuwang programang Infinite Rock na dirilang hapon. Sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabang 96.1. Infinite Radio, of course, marago po diri sa 90.9 Light FM. And also diri sa 94.3 Light FM Kibawi. Uy, sa tanan mga naminaw, uy, maayong hapon sa tanan. Okay, so musta man ninyo ang kahaponon? O musta man ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon? Okay, so wadlaw karon nga Miyerkules mga pangga. Okay, no pizza 15 no bulan sa July, kundi in apadayon lang gihapon, ano, paghatag lingaw sa itong mga kaigan, sa mga naminaw karon, no? Lalo na sa itong mga tigpaminaw, no, diyan sa Davao de Oro, Davao Oriental, and particular na sa nang mga kasakupan, no, diri sa Davao del Norte, no? Eh kung asaman mo abot ang atong signal kaninyong tanan, uy, maayong paglanog-lanog. Hapulino nga ang tanan. Okay, bisan pa nung klasik-klasing mga problema nga niabot sa itong kinabuhi, no, mo nang laban Japan dragi hapunta. Okay, dito magunog mga problema, so kailangan magmalipayon. Kay syempre, kung una-una itong problema, no, ma-depress yung taan na, no? So kailangan sa programa ni Tekla, no, kailangan malingawtan, o no? Then dito magulaanon kay bawal lang magulaanon. Okay, sa kanalan sa itong buta na itong Big Boss, once again, mayang hapon din ako ang attorney nyo sa Labaw. And also sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, to sa itong technical, Iberta Speakers to Walk ni Sir Kevin. O sa tala itong mga kaubanan. And of course, no, sa itong mga kaigan. And also sa itong mga naminaw karuan. Okay, so musta man ninyo ang kapunoyin? O musta man ninyo ang pagmerienda diha? O musta man ninyo ang pag-coffee? Kasi syempre, basta ka ng hapon na. Okay, ang uban na itong mga senior citizen. Okay, nadala sa lantay, no, nala sa balkon, no, nag-inom sa kape. Okay, muingon man tag-kape, no, kung kape lang, no, nga makatabang makahatag o binipisyo nga to sa itong panglawas. Okay, nanatay, ano mga pagnunong, ato ang Clegel Coffee Mix, nga ginakubdan karon, ron, ganino mo na kung ginom ka ron. Kayo sahay, manggod si Tekla pag once mag-onboard. Siyempre, kapoy patanog, yaganda sa barangay. And then pagkahapon, no, mo duty, tanong siya, siyempre, katulugon ko. Unang, pag-inom lang na ako sa kape, sa Clegel Coffee Mix, tumurag, murag mawala, yun nga, kung antok, no? Murag healthy ko always, no? Murag sa marag yung brasagong mabang, nga, kanang, always tuned sa kanang magmalipayon. Okay, bisan pa daw nga din magmalipayon sa, kasi siyempre, wala yung uyab, di ba? So, ay, naraman na dapat magmalipayon, tabisan pa nga, wala yung nag-inspired sa tuwa, ay, naraman na, di ba? Okay, sa itong mga naminaw ko rin, once again, mayang hapon, mayang paglanog-lanog, no, sa itong mga tigpaminaw, no, diyan sa Municipality of New Corelia. And also rin sa Santo Tomas, Mongkayo, Mawab, and of course, to rin sa atong mga tigpaminaw, no, particular na rin sa Kibawi, Bukidnon. Okay, mayong, ano din, no, mayong hapon. Okay, sa tuwang gwapo na itong technical do diyan sa 94.3, no, diyan sa Kibawi, mayong hapon din, no, kang Sir Kelvin. Okay, and also po din, no, sa mga naminaw karon din, no, di po kay Tatay Paing, anong walawa man nag-onboard si Tatay Paing. Okay, sa tanan na itong mga diehard na itong mga tigpaminaw na itong mga listeners na ito, no, diyan sa 94.3. Okay, Kibawi, Bukidnon, salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong kanunayong pagpaminaw diyan. Thank you so much. And also, sa itong mga naminaw po doon sa 96.1 and 90.9 Light FM, no? Okay, so lagubo ang itong mga speaker karon, labi na yun sa mga diehard na itong mga tigpaminaw. Uy, live po tayo ngayon, ha? Okay, live ta karon mga panga sa mga wapan nakaano sa itong page, nakapalo po. Okay, pakipalo lang po sa ating page, no, again. 96.1 Infinite Radio Panabo City, again. 96.1 Infinite Radio Panabo City, no? So, para makakita mo, no, through page po, through live. Okay, paki-share lang po, paki-pala lang po sa ating page, no, sa mga kaigan natin.
Oy, mayong paglanog-lanog dahil no, mayong pagpaminaw sa tanan-tanan ng mga naminaw karon no, diha sa Santo Tomas. Okay, especially da kang ma'am na Jeremy Perez sa mga Perez family. Okay, naminaw sila. Salamat dahil no, namisa na ko ni sila mga pamilya kay mga buutan ni mga pamilyahan. No? Okay, once again, salamat din no, kang Nunoy, kang Gmar, and Generous og Lia og si G-Boy. Salamat din sa pamilyang Perez. Okay, sa inyo ang ganun na yung pagpaminaw karong hapuna. Okay, salamat no sa inyong tanan. Labi na gyud kang ma'am. Okay, ma'am, nga ka ma'am Jenny, no? Okay, wala ba yung mga tinda di og isda? Og labi na gyud no sa okay, kisa ganito ang pangalan, ma'am Jenny, katong imuhang tigbaligyag isda. Okay, na salamat din sa tanan no sa mga naminaw diha. Og dapo no kang Nunoy. Okay, so sa mga Perez pamilya no diha sa Barangay San Isidro, kang ma'am Delia Perez. Okay, salamat doon na company o sa tanan-tanan ng mga taga-barangay San Isidro Carmen. No? Speaking barangay San Isidro, okay, one of the diehard dito ni mga tigpa. Meron salamat po sa lahat-lahat dyan. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe, no, naapoy yung mga request. Okay, bawal mo na yung mga love song. Kailangan makagiling ta karon. Okay, dili ta pwede mag-imot-imutan no sa akong programa. Kailangan makakiay, then makahataw, di ba? Okay, more of disco, tech talk, and zumba. Kung ano itong atong mga, ano itong mga music, no? Bawal mo na yung mga love song. Ha? Kung love song, no, after sa akong programa, no, kang DJ Arian yan, okay, ka na mo yung mga requests. Okay, so may hapon dahil no, sa itong mga sponsors. Okay, diyan no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nimutang no, diyan in front of Tuganay, no? Gymnasium, no? Managed by, okay, Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And also, no, salamat po mga kaibigan, no, diyan sa Aqua B Blowout Repairing Station. Okay, located, no, yeah, sa Puro Quatro, no, Barangay Tuganay National Highway. Okay, managed by okay, Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplandor, no? Okay, thank you so much sa itong mga buta na itong may-ari. And also sa itong ano din, no, kang Sir Tata Laurito. Okay, diyan sa Puro Cachete, no, Barangay Tuganay, no? Okay, so once again, no, may hapon din, no, apirisinin sa itong mga namino karunda sa Tuganay. Okay, especially, no, diyan sa Puro 4, no, sa namino. Salamat din, no. Diyan po, no, kang Lemuel Galula Obosa, no, Higher Tech Lab. Okay, salamat ka rin mo, Lemuel. And also, diyan po, no, sa kong guwapa na kung mayaman nga classmate, no, no other than Ma'am Leonalyn Diana Pantastico. Hello, Cons. Okay, maayong hapon. Uy, may hapon. Also, kanin mo, Ma'am Leonalyn. Okay, hapunin na maging part ka na sa kong programa na maging sponsor so, sana. Ay, thank you so much, no, sa mga taga-Tuganay, no? Okay, salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog, hapuli, nakapanihapon or naka-snack na karon, no? Okay, kung panihapon, grabe sa'yo po, kaya magpanihapon, tekla, oh, yeah. Okay, sa mga nabina, bubalik lang ko, ha? Itong oras, mga kaibigan, alas 5:19 na. O kining ang oras, mga panghatod ka na to sa tuwang Kia's Fragrances na Perfume. And of course, to kining ang programa po, hatod ka na to sa tuwang Kutis Mistisang Sabon. Okay, so the next song, mga kaibigan, no, sa tuwang Nadia Karon, no, sa mga nagpahipi sa dapang ipang, ano, dagipang laay, no? Okay, para sa inyo to mga panggam.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga kaibigan, it's 5:27 na sa kahapon. Okay, so dali lang gihapon sa tuwang numero ng FM, okay, dali sa lungsod ng Padabo ang 96.1, Infinite Radio, of course, marugod po dali sa 90.9 Light FM, and also dali sa 94.3 Kibawi. No, salamat na sa mga naminaw karon din, no, sa mga taga Kibawi. Okay, so 94.3 Light FM, Kibawi, salamat tayo sa mga naminaw. And also sa itong mga tigpaminaw karon mga kaibigan, no, sa Barangay Tuganay. Ay, once again, no, happy listening, no, kang Charlene Coliano, Gamaw. Okay, so naminaw karon si Ma'am Charlene. And also, depo, no, kang sa itong very active na itong Barangay Captain, no, sa Barangay Tuganay, no other than Honorable Tata de Villares, tumayong hapon kanimo riha ka. O sa itong mga kabanan, no, sa konseho, sa itong mga barangay kagawad, no? Okay, din na ako i-mention itong mga kagawad, no? Sa itong mga staff, di ano kang Melba, kang Chinchin and Ami. And of course, to sa tanan-tanan nga mga taga-tuganay, tanan mga pensionaries, no? Okay, so, upmisigo taga mga dayhard at mga tigbay, no? So, salamat din taga-tuganay. And also sa talantan natong mga BHW o sa natong mga purok chairman. Okay, sa mga nagkarayang kapurokan, no, sakop sa Barangay Tuganay, no, kanyang tanan, no, maayong pagsikay-sikay para panihapon. O dapo, no, kang Madam Ilay, no, maayong hapon, eh, ka Madam Ilay. And also dapo, no, kang GP Mago, maayong hapon. And also po, no, kang Mars Abila. O dapo, no, kang Madam Roseline Loayon. Okay, naminaw karon si Madam Roseline, no? Thank you so much, tanan, sa mga naminaw, no, sa taga-barangay Tuganay, no. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, so again, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so itong oras mga kaibigan is 5:28 na sa kahaponon. O gining oras mga panggahatod ka natin, no, diya sa Aquabee Blue Water Repairing Station, no? Okay, diyan ni Ma'am Maria Agnes Castro. And also diya po, no, kang Sir Tata Laurito. O gining oras po mga kaibigan, hatod ka natin sa GRKF Consumer Goods Trading, no? Diya ni Mr. Richard Minor, salamat din sa itong mga sponsor. Of course, no, sa itong load mo o hula mo, salamat din kang Ma'am Jenami Perez, to one of the sponsor na ito karong sa itong papremyo. Okay, katong mga way mga load, karong mga pakapaminaw lang dyan mo para magka-load, ha? Okay, so kailangan i-andam yung mga cellphone mamaya, no? So, worth of 50 pesos nga load. Okay, salamat tayo sa magbudugang pa. Okay, so nagidawat ang mga sponsor mga kaibigan sa ito ang pa-premyo karong hapon na. Uy, mayong hapon tayo, no, mayong paglanog-lanog das sa mga taga Carmen Easing. Okay, advance sa PPS sa para ugma, no? So tiba-tiba na po ang mga humbaan ni. Okay, no, sa taga Carmenians, no, advance sa PPS to para ugma, no? Kaya sa mga mamista ni ugma, no, taga Carmen, ha? Oy, mayong hapon din, no, mayong paglanog-lanog din sa itong mga naminaw karon, no, diha sa Bunawan. And also po sa itong mga tigpaminaw din sa Barangay New Visayas. And sa itong mga naminaw po din sa Barangay San Vicente Panabo, no, naglanog-lanog tadi ang mga kaibigan. Also, no, sa mga tigpaminaw na ito, itong mga kasalinganan, no, din sa Puro 4, no, naminaw karon din sa tanan-tanan, no, sa mga Troyo family and Entero family and Garnica family, no, salamat dahil sa tanan-tanan sa mga naminaw karon. Okay, hopefully nakapag sikay-sikay na mo para preparation, no, sa inyong panihapon. Kay kabalo ko ang uban karon, naglibog ko sa may sudano na po. Og ana jud na basta mataghapon mga pangga. Okay, maguna-una gyud tanaw sa matong sudano, no, okay. So dali naman, ano, kung namoy mga tanong mga gulay sa inyong panimalay, sa inyong likod sa inyong panimalay. So kailangan na ano po din yun, no, tudlo po sa inyong mga anak kung saan paggulay. Okay, di lang aprimiti sila lamog karni, no. Oy, mayong hapon ay kang lalay, do kang chinchin, mayong hapon ay sa tanan-tanan diha, no, naminaw, salamat sa inyong tanan. O, di po, no, kang Mark John Culiano, kaya nga ito ang
iska personal diya sa barangay to sa tanan mga konsihales no diya sa sagoning kabataan diya sa barangay to galing no maayong hapon sa tanan. Again ang ating tingsan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay sa mga call po natin at sa mga gusto mo tawag. Okay, so pwede mo mo tawag mga panggano ay mong kaulaw. Okay, galing kang Flor de Liza Acaberos Largo Sumili. Okay, according to Flor de Liza, hi po, maying hapon, chat out ko. Ang mga Sumeli og Largo og Aceberos family. Okay, listening pa listening from Milagros Village no Southern Davao, Panabo City. Request kog song B. Okay, di ko na mapipigilan. Okay, so i-play lang natin mamaya ha. And then ano pa si Flor de Lisa, hi po, maying hapon. Shout out daw siya kang Largo family og kang Sano lagi ko. Oy, chat out ko sa ano daw sa Terramax daw, yeah. Okay, kamo mahilig kay mga Terramax ba ha? Okay, so uy, ano ba yan ang Terramax karon mga pangga no is ano karon og tested gyud siya mga pangga kay dagagi na malit ano yang ato ang Terramax kay ginakubtan gyud sa mga kalalakihan. Kung kulang inyong pag ano paglangga-langga sa inyong mga misis no gamit mo no sa tuang Terramax. Okay, so available ka na mga pangga diri sa tuang bias sa mga gusto mo palit. Okay, so naara diri ha katong mga okay sa mga gusto mo palit og gusto mo try no sa tuang Terramax mga kaibigan. Okay, so the next song mga kaibigan atong oras mga pangga no 5:34 na sa kahaponon. Okay, so sa tanan-tanan mga panggan, no, mubalik lang ko, ha? Okay, sa pagbabalik ni Tekla mamaya, okay, bangan ninyo, no, ato ang topic, no, and of course, to sa to ang load mo o hula mo. Okay, diri lang gihapon sa to ang numero ng FM na doon sa lungsod ng Panabo, ang 96.1, and Fenet Radio, of course, bago po tayo sa 90.9 Light FM, and also din sa 94.3 Light FM.

0: Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Nya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa lansyong, o lagi na, istingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din, nakabawas na ko.
4: Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Girl! Balita ko kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon ah! At ang kinis pa!

Okay, so we are back mga kaibigan. Ito oras mga pagano, alas 5:50 na. Okay, so dali lang gihapon na sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Penetra Radio of course, madugo po dali sa 90.9 Light FM and also dali sa 94.3 Light FM Kibaw. Salamat ay taga Kibaw, you know, sa mga naminaw karon diha. Okay, again, ang ating sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Oy, mayong pawinaw ni Ma'am Karen Nuevo Moscosa sa mga Moscosa family. And also, dito po no, kang Charlie Micoliano Gamaw and Mars Abile and GP Mago. And of course, dito no, kang Ma'am Rosaline Hinayon Loayon. No? Sa mga naminaw ko lang, thank you so much sa inyo ang tanan. And of course, no, salamat po pag-usab no, sa itong mga naminaw ko rin, mga pangganaw. Once again, mayong paglanog-lanog. Okay diha sa mga Perez family no na minaw karong si Ma'am Jenny Mino na maligya sila karong isda. Salamat dahil sa tanan-tanan. Og da po daw kang Aldrin. Oy, salamat kanimo Aldrin sa imo ang pagpaminaw no. Hopefully sa tanan-tanan diha sa mga nagsikay-sikay na para pa ni hapon. Okay, nakano na mo mga panggano nakapagluto na mo no kay syempre ana jud na mga panggano pag once nga tig panihapo da. Okay, ang uban mga panggano is ano gud na diyan nagpaningkamot para baka prepare na para panihapon. Okay, salamat dayon no, sa mga naminaw karon no diyan no, sa kay Nunoy og labi na gyud diyan kang okay, sa mga naminaw karon daw diha. Okay, salamat dayon kang Ma'am Jenemy. Okay, naminaw siya kang Nunoy og kang Gmar and Generous og labi na gyud kang Leia og kang G-Boy no. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw na karon diya sa Santo Tomas Tibalog. Okay, hopefully, nakapag-sikay-sikay na mo para panihapon diha. Okay, so mga kaibigan, diri na ito mga panggano sa tuwang second part, sa tuwang segment, sa tuwang programa. Ang ato ang topic no di sa this afternoon mga kaibigan. Okay, so para sa inyong mga pangga. Okay, kung nai ano mga pa nai kung sa mga naminaw karon paminaw mo ha. Okay, kung nai ibaba mga pangga na usa klaseng pagbaba na mga kaibigan. Okay, so text daw or tawan. Again sa tawag sa number 0912-175-1291. Okay, kung nai ibaba mga kaibigan no usa ka nga klase nga pagbaba ang inyong gusto, ha? Okay, pagbaba ba sa presyo? Pagbaba ba sa may mga klaseng pagbaba? O nga, no? Okay, text daw again sa itong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, kung papiliyon ka mga panggano o sa klaseng pagbaba, no? Okay, kung taga-taga-higayon. Kung naipagbaba mga kaibigan no usa klase lang nga pagbaba. Okay, pwede presyo, pwede pod sa tong mga presyo sa pamaliton. Okay, nganong angayan man jud nga ibaba ang mga presyo. Okay, so text daw tawag. Okay, ana pa siya ibaba nato ang ato ang price og ang pag-usaban siya ha. Pag pinasailuay, ha? Okay, so gikan kang Ma'am Karen. Okay, nga naman, good Karen, nga, makaingon man ka, nga, ibaba itong mga presyo, ha? Or, ano ba siya, nga, ibaba ang atong pride o ang pagsinab, ang i-highlight is, ibaba na ito ang atong pride o ang pagsinay, pag pinasailuay down, no? Nga nung, makaingon man ka, Karen, ha? Okay, ngano ba nari mga task of pride? Dito dapat po no, according to Ma'am Karen, kailangan ibaba daw inyong pride. Dito pwede ka mapapamataas mga pangga. Kaya lain kayo na no, kung mga halimbawa ginano ni mo no, ginapataas ni mo ang pride, then pangit kayo nang yana no. So kailangan ubos ta perminti no. Labi na gyud sa karelasyon. Okay, komprimente ka magbataas no. Murag diha na gyud no ang away, komprimente mo always nga kanang magpamataas ta inyong mga pride. So kailangan na both sides inyong duha. So naagi ka nang ano ba? Naagi isa nga kanang mapagkumbaba, di ba? Kay kung always kang or kamong duha
nga permintitasin yung pride, no? Ang uban niya, hindi nga na is panagbulag yun ang hinding, no? Nga walay pagsinabdanay, no? Usay away ang mahitabo, di ba? Okay, texter 399. Ano pa si 399? Oy, mayong gabi ka ni mo, Digital. Naglanog-lanog ka din sa Barangay New Visayas. Uy, salamat din, taga-Barangay New Visayas. O, sa mga nag-birthday ka rin, happy birthday dahil sa tanan, ha? Okay, 140 texter. Okay, ano pa siya? Kaon ta, idol. Yes, o sa may mong gikaon din, ha? Okay, texter 140. Salamat ka ni mo, 140. Oy, maing gabi ikon. Sa kore si Dennis taga Libertad. Regards ko niyo, Digitech Labido. Kayo nataka gusto. Ano pa siya? Oh, ganahan ko. Ano ba? Oh? Okay, Ma'am Karin. According to ano, Ma'am Karin, no, ni Ma'am, ni Sir No 875. Oy, maayong gabi ikon. Sa kore si Dennis taga Libertad. Okay, regards ko niyo, Digitech Labido. Kayo nataka gusto. And contact, no? I love you so much. Oy, Diyos ko, Lord. Ay, naging jaminga na ng 875. Dili mo makuha akong ano lagi ba? Okay, so wala kong ganang mano. Wala kong baibtan og tunok. Okay, Karin, Joy, Moscow sa gugba na pod ng imuha diha. Okay, so dili, wala ko'y mahimo. Kasi syempre, iyaman ang text, no? Okay, so taga Libertad. Asa ba nipit ang Libertad? Okay, nag-regress to sa saku, ah. Then, dugay na ko niya gusto. Anong dugay pa man? Anong wala man? Anong wala man? Anong kamot niya makipagkita na ako? Char. Ay, Diyos ko, Lord, ah. Okay, salamat ka rin mo, texter 875. And, texter 399. Ano ba si 399? Mayang hapon ka rin mo, Digitech, la. Okay, mani hapon ta. Lami among sudan, sinugbang pantat. Ilamalong lami ng pantat. Dabalo mo, ang paborito na ko sa pantat, no, is ano, ang ikog. Ganahan ko ng ikog, no? Part sa pantat, ganahan ko ng ikog. Okay, mungin akong ganahan ka ng ikog, no? Okay, ano pa si Karen Joy? Moscow, sa guwapahanin mo, konsoy. O, sa kisa na all, nanay taga Libertad. Okay, ano naman na siya, diba? Okay, no, dapat ikaw, Libertad, kung kisa man ka. Okay, so dapat ano ka manika maning kamot ka nung makuha nimo ang love detect lang. Just ko Lord, ay kamo jud ba? Ha? Okay, kaya ko yung tuloy nga na kay ano na ba ako, menopausal na ba ako? Din ako dapat mag-anuan na, no? Din ako gusto nga mabalik pa nga akong mga nakaraan, no? Focus ako sa kuwang ano, dinis ako mag-uyab-uyab karon kay bago ra ko na sakitan. Okay, texter 499. Ano pa si 499? Uy, maying hapon. Kaya mo rin yung text lang. Okay. Unsa dapat buhaton para dali mag-move on. Okay, ay nako. Okay, so, kanimo texter, ha? Okay, so, bisan pa nga, muingon kong kanibuhaton. Then, dili po ni mo i-apply si Mongko Green. Wala po tayo mahimo. So, kailangan ako maro na si Mua is dapat ikaw lang ang makaano si Mongko Galingon, ana, no? Nga, kalimti na ang mga tao nga wa naguna-una ni mo, ha? Unang gateway sa mga tao nga or palayo sa mga tao nga kanang gipasakitan lang ka. Kaya disod kayo nga kanang maghabol taso sa katao, diyan siya naman po at mga paglahi ang ginahabol, no? Disod kayo ng ingana, no? Kung wanay gugma, kung ni-exit siya si mo, ha? So, itry si mo ang best, baka kanang kalimtan yun di mo ang tanayan, ha? Okay, ayun, nagunaan ang mga memorable nga mga moment na nag-uban mo. Okay, i-practice mo ang kaugalingon nga wala siya, di ba? Okay, kaya bang ganin ako nga kanang sa 1 month lang ganin, no? Nakamove on ako, char. Okay, hiyaong. Okay, bagay, ha? Okay, ano maganda siya, Ma'am Karen? Ako ang microphone. Uy, salamat dahil, no, sa itong mga naminaw karon, no? Once again, no, diya sa Porokshete, Barangay Tuganay, diya kang kang Sir Tata Laurito, no, atong very active na tong atong presidente, no, diya sa ano, no, sa PTE, no, diya sa Tugan Elementary. Uy, speaking sa mga
sa mga teachers natin sa Tugar Elementary sa mayong hapon day 79. And of course to sa tanan natong mga Dicker teachers, no? Okay, so that is a Dicker 1 ni Ma'am Karen. And of course to the sa Dicker 2 ni Ma'am Wedde, no? Mayong hapon day kang Ma'am Wedde o kang Ma'am Berlat, no? Diya sa Porok 3, no? Sa Dicker 3. Okay, thank you so much sa tanan mga parents po, ha? Sa mga naminaw, especially, no? Diya sa Tugar ng Elementary School. And also sa tara natong mga PT officials headed by kang Sir Tata Laurito. Uy, mayong hapon ka ni mo, Sir Tata. Or may gabi ka ni mo. Okay, botan ka ni si Sir Tata, no? Okay, sa mga Laurito family, no, thank you so much. Okay, mayong pagnanog-nanog ka ninyo di, ha? And also, di po, sa itong mga naminaw ko sa Meadowbrook Farm Plant, mga kaibigan. Okay, sila, no, nagabaligyag mga seedlings noon na barato ka itong mga farmers na to. Nga gusto nga mupalit og mga seedlings, no, so adto lang mo, no, diya sa Meadowbrook Farm Plant. So sila nagabaligyag mga seedling likes avocado, like avocado, durian, lansonis og rambutan and organic fertilizer. Aside po ang mga pangga, nabaligya po sila, no, og kanang pinakabarato, no, nga ano, no, sa pure nga kukwa. Okay, so naa sila ana mga kaibigan, no. Sa mga gusto mo palit ni Ana, okay, so bisita lang mo diri sa to ang sa tong himpilan, no, nate pure nga tablia. Okay, barato lang kaayo. So katong mga gusto mo palit sa to ang pure tablia, so palit lang mo, no, bisita lang mo diri sa tong himpilan. Okay, to muna, exactly 6 o'clock na sa kagabion. Okay, nga oras mga kaibigan, hatod ka na to, no, diha sa Meadowbrook Farm Plant, of course, to diha po sa Aqua Biblo Water Repairing Station. And also diha po, no, sa to ang mga namalit diha, mga pangga diha sa GRKF Consumer Goods Trading. And also diha po sa to ang buutan na tong sponsor, no other than Sir Tata Laurito, no. Salamat din. And also sa to ang sponsor sa to ang load mo karon, no. Okay, no other than si Ma'am Jenny Perez. Salamat sa to ang sponsor sa tong load. Sa mga Perez family, no, maayong hapon sa tanan. Okay, so bakta sa to ang topic mga kaibigan, no, para sa inyo, ha. Kung naiangayan ibaba mga pangga, no, usa klase nga pagbaba, no, ang inyong pilion. Okay, text daw or tawag again sa itong tisang number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, Jong Dets, no, DJ Guapa. Okay, ha? Okay, gusto na ko ibtun ka ng natunok kong natunok ko og tuyom. Kaya, bil, okay, sabi ni Uy, ha? Okay, bawat ba dito magbensyo mga bastos. Great me there sa Detos family. Solid listener na digital lucky fans. Okay, salamat din, no, sa mga ano din sa mga naminaw karon sa mga Detos family. Okay, solid listener sa Digitech Lapans Club. Salamat din sa mga naminaw sa Kanjong Dets. Okay, sa mga naminaw ko rin, salamat sa inyong tanan. Okay, especially sa kay Jong Dets sa naminaw ko rin. Thank you so much kanimo, Jong Dets. Ha? Okay, so, ang iya daw is, gusto rin niya, ibtun ka ng natunok daw, ha, nga tuyom. Ha? What's pa ng tuyom? Okay, salamat din sa mga naminaw ko rin, no? Once again, no, sa Barangay Tuganay. Okay, din sa mga Abusa family, we naminaw sila karon. And also sa mga Makalino family, no, thank you so much sa inyong tanan. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 4 na. O gakining oras mga panggano, hatod ka na to sa tuwang kutis misti sa nga sabon. Kung gusto ninyo nga mawala ninyong mga pimples, o gusto ninyo mugwapa o mugwapo, og mawala na yung mga katul-katul sa yung lawas, okay, gamit mo sa tuwang kutis misti sa nga sabon. So available ka na mga pangkat, no, diri sa tuwang pinas sa mga gusto nga mugwapa o muhamis, no, ang inyong mga kutis, no, gamit mo sa tuwang kutis misti sa nga sabon. Okay, so ganino, sa 1 week pa lang akong apply ang kutis misti sa sumakita. Nagdiba kasi may nagtanaw sa tang live garoon, di ba? Okay, di ba, hamis kayo, Ma'am Karen? No? So muna nga, itong pasalamatan, Jude, no, pag-usab, no, ang ako ang sekreto. Ang kutis misti sa nga sabon nga makahatag o kanang kahayag. Ba, no, kanang maro ba kayo dati, manggod, dagang kayo kong pimples, no? Kasi syempre sa stress or kanang pulaw,
Okay, pinagi sa maong sabon no, mo nang dakog tabang ni sakuan no, nga nangawagtang no ang mga pimples nako no tungod na sa to ang kutis mistisa nga sabon. Okay, no, salamat dai no sa ano na sa to ang kutis mistisa nga sabon sa maong produkto mga kaibigan. Okay, so sa mga naminan na bubalik na ko mga pagkatunay song para sa tanan. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 3:05 na.

Okay, so we are back mga kaibigan. Oras mga pangalala size 9 na. Oy, mayong hapon or mayong gabi sa mga namino karon. Once again, no, sa mga tigpamin o sa barangay Tuganay. Okay, sa mga sa Lower Dos 2B. Okay, sa mga Posadas family and Villarubia family. No, salamat di ay. And also, sa itong mga namino po karon mga kaibigan sa mga de Villars family. Okay, di no, sa... Tanantara na sa Proxete sa mga Igot family di kang Joby, Dodong o kang Jusel and Ong-Ong na naminaw sila karon. Salamat na sa pamilyang Igot, no? Salamat sa inyong tinan sa inyong paglanog-lanog and also no sa mga Karkusya family and the Bellas family family and also okay sa mga naminaw karon do di sa Culiano family. Salamat sa inyong tanan. And of course to sa mga Moscow sa family, no, mayong okay, mayong gabi sa tanan. Okay, Flor de Liza, Aciberos, ana pa siya mayong hapon, Digitecla. Akong gusto kong naamay galing mo, baba, no ka nang akong bana mo, baba, sa kuawa. Ganong ibaba manimo, no, Flor de Liza. Ganong kailangan ba siguro nga ibaba? Ganong ibaba manimo, imong bana? Okay, so ayaw ibaba, ha? Okay, paambaka lang, paambaka. Okay, no, salamat tayo sa mga Largo family and Somili family, no. Salamat sa inyong tanan. O, dito po, no, sa Aciberos family. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, so again, ang atong tisang number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag, ala, sige, tawag! Okay, para sa inyo mga kaibigan, no, kung naiangayan, ibaba. Unsa ba na klaseng inyo ang dapat ibaba, ha? Okay, kung ako inyong pagkatanon, okay, kung para sa kuha, kailangan ibaba ang mga presyo. Itong word, no, super kamahal na dyan ang mga presyo karon, di ba? Okay, unsaon na lang na, ano? Labi na gyud, no, pasalamat ganita ng naigamay nga ni usab ang ato ang rollback sa tong presyo sa tong gasolina. Kay ko pa to ni baba no, no mulilampas pa tong sobra gatos ay nako mura ko na problema na gyud ko ato as in kay syempre always man gyud nga ni gamit tag motor, di ba? Okay nga gani no sa hipod no makasilo pud ka kay pabaktubil kag 50 pesos to tong una. Katong nitaas ang presyo sa tong gasolina. Okay, dili na mo dawat tog 50 na nay minimum. Okay, makairita di ba no? Okay, so sa da, kay si Pirsa dati manggod sa ay, sa karburag pwede na sa 50 no nga presyo sa to ang fuel no. Okay, tungod na katong nitaas to Dios ko 50 pesos di lagi sila mo dawat. Okay, request ko dito labi simple lang by Mestica. Okay, salamat ka na mo, Flor de Liza. Okay, salamat tayo sa itong mga naminakaroon mga kaibigan. Once again, sa inyong mga paglanog-lanog di ha. Apolino, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Pero tanong ko lang po, ano bang inulam nyo ngayon? Okay, nakapag-prepare na po mo sa para panihapon ninyo? Okay, mayong gabi, Digicons. Ako rin si Dennis. Salamat ka na mo, Dennis. Okay, asa mang kadapit sa Libertad Dines, ha? Kaya, nakatubay ko ng Libertad doon, Libertad Santo Tomas. Okay, no, salamat dahil sa iyong tanan, no, sa inyong pagpaminaw di, ha? Okay, hopefully, okay, nakapag, gano'n na mo, nakapag luto na mo, no, para panihapon. Okay, texture 377. Mayong gabi ka ni Brigitek lang. Okay, ako na si Ruel. Okay, nagpaminaw always ni mo dito taga Barangay San Vicente, Panabong. Okay, salamat ka ni mo, Ruel, no, si muang walang sawang pagpaminaw no, sa kuwa na salamat. Ay, ay nako. Okay, ano pa si texture 439? Okay, hi Digitecla. Okay, so pwede ba ko mangayog number ni mo? Anong mangayog magag number na ako? Okay, so okay, number 01.
Kari do, ano sige magagpangayog number? Ano na si pag number ba? Kadiri ko gusto ay na bala. Kay tungod sa number, dyan nagsimula ang... alam mo na, di ba? Okay, Mario Cruda, we hello the Declar request ko sa budot sa katong tuko. Okay nga nang hilig magkagtuko, Mario Cruda. Okay, sa mga Cruda family, no? Taga-asagay ka, Mario? Okay, ikaw sa mali mo si G. Cruda no, sa Carmen. Uy, sa mga Cruda family, salamat din, no? Sa talantanan nga na minaw. And also sa tungkol salamat din ano kang Jenny Taktitano nga to ang municipal official no diri sa Panabo. Salamat ka kanimo Kons. Eh okay mayong pagladog-ladog kini sa mga global sa tanan sa to ang mga officials diri sa lungsod ng Panabo. Salamat og dia puno sa tong mga naminaw diya sa Kibawi no. Salamat din sa tong mga municipal officials nato diha. Og sa tanan tong mga katawhan no na always tagapaminaw diya sa 94.3 Light FM no Kibawi. Salamat sa tanan. Okay, so musta naman kaya si Tatay Paingdi ha? O si Sir Kelvin? Okay, mayong hapon sa tanan nung ato ang gwapo na tong teknik, atong technician di ha? Di po daw kang Tatay Paing? Ay, salamat Tatay Paing no, si mo ang kanunayong pagpaminaw di ha? No? Ganun mo ka nag-joti. Okay, so sa mga naminaw ko nun mga kaibigan, again, ang atong teksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, para sa inyong mga pagkakunay, ang ngayon, ibaba. Okay, unsa ka na ang classic ibaba, ha? Okay, so text daw or tawag again sa itong teksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, okay, pwede na mo mutawag mga pangka. Okay, so dirita sa tuwang nag-text po, ha? Galing sa texter 311. Okay, para sa quality check lang, kung naiangayan, ibaba. Okay, ang presyo, Jude, kay nga no, mahal na kayo ang pamalituan. Okay, so salamat ka ni mo, texter, ha? 312. Okay, so ngayon yun daw mga panggan, no, ibaba ang presyo. Kay siyempre, kalimitan mga baga pag grabe na po, ba, no? Mahal na kayong mga pamalituan. Okay, gani, no, ang sudano, kumalit kag sudano, tama to kang GP Mago. Okay, bisan mo palit ka din sa karinderiyan, no, perting gamaya, 50 pesos, perting gamaya, no, murag isa ka platito ng gamay. Wala nga, mapilit na po kagpalit, no? May pagpapalit na sa'yo kag isda nga, medya kilo nga isda kay burag daghan pa. Eh kung na isda nga, isa ka tagunan rin ang kilo. O may pila kabuksulod sa medya kilo, sa isa ka kilo, di ba? O upat, di ba? No, kanang palit kag kanang pirit or sa ba? Okay, di ba tama ba ko, Jeremy? Papila ang kilo sa isda karon sa pirit o budburon? Okay, kung mapalit ka dito sa karinderiya, okay, sa 50 pesos, di ba pati namang mahal na Diyos? Kulo, murag gamay namang kaayo, uy. Murag dili ka mabusog sa 50 pesos ni mo. Muna nga uban ka rin, nag-discarte na lang, mupalit na lang silang isda para dagan pa, maabdan pag pamaho panito panihapon. Nako, nung ano naman dyan, doon nang sobra naman kamahal. Ha? Okay mo nang kung ako kung dagay ko gayon po no siguro ang i-focus karon no ang pagbaba sa mga presyo. Okay, texter 499. Okay, para sa ko digital lang kailangan ang kung tagaan ko gigayon na ibaba ang presyo daw sa gasolina. Okay, isa pud na. Ha? Okay, nung ano man oy, ngano man oy. Okay, dapat to sa ano karon nag-focus sila no sa to ang mga siyempre ka, kita mo good mga ano karon mura naglisod jud ta. Okay, ngano nag-focus man gyud sa impeachment oy. Ayo. Yung dapat tag-focus sila kung unsa ang pagsulbad ang mga problema sa mga tao kasi siyempre super lisod na, no? Ngano man jud gani focus man gyud ang impeachment, ha? Ay nako, no, lisod po kayo, no? Muna nga, wala rin lagi lantaw bang nga daghan po sa itong mga, ano, sa itong mga mamaya, no, nga, kanang, ano ba, no, kulang sa pagkaon, no, naglisod yun, di ba?
Ang uban ka rin ang mga pangga, kanan na masahura na lang, no? Nangita o ganang makakaon, di ba? Pa dapat muna lang i-focus nung ngayon nga usakon pagsulbad para ang tanan ba nga kanang dili maglisod, di ba? Ay nako. Oy, atong oras mga kaibigan na size 19 na. Okay, mabalik lang ko mga pagano sa tanan-tanan. Okay sa mga nadekorado, sa mga nagsikay-sikay na. Okay, hopefully now nakapag ano na mo nakapagluto na mo mga pangga, di ba? Okay, so the next song mga kaibigan, no, sa tuwang nag-request. Okay, request daw siya okay ng dayang-dayang. Okay, para daw pawala sa kalaay. Uy, salamat dahil sa mga namino karon diha sa Barangay Tubod. Uy, salamat dahil sa mga taga-Barangay Tubod. Okay, special din kang Lisa Bernardo sa mga Bernardo's family. Salamat sa inyong tanan. Okay, itong oras, alas 6:20 na. Okay, bubalik na ko. Kinigapan yung namin ang Digitech Land na sa programang Infinite Rock.

Guys, tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam ko nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas po ang ulam ko. Ayan. Ito po ang ulam ko. Sardinas.

Yes, tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam po nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas po, ulam po, ayan. Ito po ang ulam po, sardinas.

0: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. MOI Herbal Capsule.
5: MOI Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
5: MLA Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pangga, alas 6:39 na. Okay, mayong pabaminanod sa to, ang very active itong Barangay Captain diyan sa Barangay Asuncion Carmen. Okay, no other than Barangay Captain na Alma Kadayuna. Uy, mayong gabi ka rin mo ka. And also, napuno kang ito ang former municipal councilor, no other than Bata Kadayuna. So, mayong gabi no, staranta na no sa mga Kadayuna family, especially na kang Barangay Captain na Alma Kadayuna. Okay, so thank you so much sa tanan mga naminaw karon mga kaibigan, no? Labi sa tong mga naminaw karon, no? Once again sa tong mga tigpaminaw diha sa Barangay Guadalupe, and also sa tong mga naminaw karon mga pangira sa Tagum and Nabontoran, og dapuno sa tong mga naminaw diha no sa Mungkayo and Mawab. Uy, salamat to taga Mawab, no? And also diba sa tanan-tanan mga taga Kibawi naminaw karon, no? Salamat to taga Kibawi Light FM 94.3. Okay, hopefully, nagkapagsikay-sikay na mo para panihapon. And also, happy listening na sa itong mga vendors, no, diri sa Panabuan, so, diya po na sa Carmen. Salamat on an advance, no, happy fiesta, no, para ugma, no, taga Carmen, ha? Okay, hopefully, no, naka, ano na mo, di, ano, naka, sikay-sikay na mo para panihapon. Okay, dito sa itong mga viewers, so salamat kang Mario Cruda. Hello, Digitech, request kong Bibo.s katong tuko. Ay, wala po na, wala sa playlist ako ito ang tuko, no, yung mga request. And Hosper Candoli, shout out text. Yes, mayong gabi ka ni mo, Dudong Ormega. Candoli pa ka, ha? Leo Labadan. Okay, good evening po, listening. Uy, salamat ka ni mo, Leo Labadan. And Hosper Candoli, shout out ko sa kong papang Astang Guapuha.

Okay, ang anak ra pangit oi. Ay. Ay, salamat kini mo Hasper Candoli, no? Alias Dudong Ormega. Ay. Okay, asa naman imo ang asa man imo ang asawa Dudong, ha? Okay, wala ingon lagi ba nga ka ng ano? Okay, so kailangan para dili mabiyaan sa asawa, dapat maging responsable ka maging husband, di ba? Ano naman na siya, di ba? Salamat dahil sa itong mga naminaw karon, no? Once again, sa itong mga tigpaminaw daw diya sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga sponsors. Diya sa Meadowbrook Farm Plant, no? Diya kang Ma'am Lucille Mestero. Sa itong mga gusto mo pala itong pure nga tabloyan, no? So available ka na doon sa itong pilihan mga pangga. And also, di po sa Aqua B Blue Water Repairing Station, managed by Ma'am Agnes Castro and Princess Victoria Resplander. Muna itong mga buutan na itong tagiyan, no, diya sa Aqua B Blue Water Repairing, no, limpyo gini siya mga pangga. Then, barato, affordable ra kayo kung maparepel mo diyan, no, nahimutang. Diyan, no, pagpaingon kag tagum na diya sa right side, no, National Highway, Purok 42 Ganay. So barato ra kayo diyan lang pamaliton mga pangga kato mga gusto mo palit. So diyan lang mo paparefill mga kaibigan, no, sa tuwang tubig, no, limpyo nga tubig. And also kini nga programa, no, hatod ka nato mga kaibigan. Okay, no, diyan no kang Tata Laurito, no, ang ato ang buot ratong sponsors. And also salamat po din, no, sa mga Laurito family. Okay, salamat to sa pamilyang Laurito. O diyan po rin sa GR Kiev Consumer Goods Trading. Sila nagabaligya og mga barato nga mga gamit sa balay, bags, school supplies, and kitchenware. Ha? So, ato lang mo din ha, no? Nimutang, no, in front of Barangay Hall lang to ganay. Diyan sa GR Kiev, no, barato, bagsak presyo, ilang mga pamaliton diyan, no, ilang baligya. Okay, so managed by si Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. Ma'am Cheryl Minor. Okay, kung nangita mo pinakabarato ng tindahan, no, ato mo sa GRKF Consumer Goods Trading, no? So barato lang kayo. Salamat din, no, kang Richard Minor. Thank you so much. And also din natawag langan mga kaibigan, din natas itong part, sa itong segment, sa itong programa, ang ato ang load mo o hula mo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hulaan lang ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagganda. Okay, ang atong sponsor ko, no, no other than Ma'am Jeremy Perez. Okay, nimutang, no, diyan, no, sa Atibal o Santo Tomas. Okay, salamat din, no, kang Ma'am Jeremy sa imong sponsor, depo, no, kang Nunoy. Okay, sa pamilyang Perez, no, one of the sponsors sa to ang load, no, karong gabi una, worth of 50 pesos nga load. Okay, so di na ito maglangan. Okay, ang gagawin ng mga kaibigan, hulaan lang ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagganda. Okay, ha? Need the color sa mga color po natin. Okay, andam na ba yung mga cellphone? Okay, worth of 50 pesos nga load. Okay, so title sa kanta o kinsa ang nagganda. Okay, so title sa kanta o kinsa ang nagkantang?

0: Okay, so request ko now, okay ya? Okay, request ko bagay ng may kapal. Uy, mga love song atong mga dili ta pwedeng magano ha, mag-entertain ng mga love song po. Kailangan makagiling ta, no? Okay, texter 399. Uy, may gabi ka rin mo, Richita. Yes, may gabi po. Okay, salamat dahil sa mga naminaw karon di ha. Okay, so title sa kanta o kinsa ang nagkanta? Okay, ha? Nagtag color sa mga color po natin. Okay, ha? Okay, title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so may color po tayo. Tondawaton sa Picas Linya. Kinsa kay Kiniya. Hello, mayong mayong gabi. Kinsa ni Palihon.
1: Mayong gabi ni Modena. Halandong Barangay Karatin Rodel Smogin.
0: Uy, Diyos ko na. Uy, Diyos. Okay, okay. Say update ka rin ni Kuya Tibbs.
1: Naka-update ako din sa probinsya sa Pugitlon na Sintikla. Kayo kayo ang dagan din eh. Gani, atong nakita nga ang ay mga issues din eh, pero dinagmayra. Atong okay. Mga na inaanod sa pa, mga kuan ng bata.
0: Ngayon naanod man sa sapa, Kuya Tibbs? Dako bang baha di ha?
1: Ato nang tanawon lagi, ito patutukan ito na Digitikla. Unsay kuan na unsay nahitabo gyud no. Ya, nahitagan batagan kayo ang mga daging ilag may ra mga isyu.
0: Okay,
1: so pero, anyway, no, daga gayeng salamat Identikla di ako karon sa 94.3 Light FM sa Bukidnon, Kibawi Bukidnon no.
0: Mm.
1: Ato pasalamatan ang atong kauban dire si Tatay Paeng. Og ang mga Alipores din eh, na si Kelvin. Og na po si... Isa yung alan, aning malalang mananap, si Lloyd. Si Lloyd, si Jongjong, si Bonifacio. Muna yung mga malalang mananap din eh. Motirada gini.
0: Okay, motirada o kung sa'yo motirada?
1: Motirada ni. Oh, gusto kayo ni sila mainom Digitikla o Muscleman.
0: Ah, Muscleman.
1: Gusto kayo ni mainom o Muscleman. Mara kung ikaw, Digitikla,
0: launsa
1: kini mo sa Muscleman. Nausap ang nimo ang kamustura. Nahimo kang naglibo ka kung sa bagyot. Imahagi paundayunan ang imo ang kaugalingon nga nangambisyon ka na mahimong babae o magpabilin ka sa imo ang pagkalaki. Mangyayana ano ba sa pagtumar ni mo sa Muscleman?
0: Og dali ang pag-inom na ko sa muscle man, mura magkanang nituyok man akong pananaw. Yes, ang pagtanaw na ko katay tap, ang pagtanaw na ko katay paing murag babae na.
1: Murag babae ba, ikaw mamahimo na kang busa ka tinuray nga lalaki. Dili na ka mga ambisyon nga mahimong babae nga bis pag-usaw ni mo ang nasa imo ha ikaw ka magyan
0: na. Okay, so Kuya Tibbs, naming mga importanteng mga announcement di ha? Okay,
1: labas ito. Mula ni, magbantay lang kita, ganun na mga idol, mga panghitabo sa kalibutan. Anyway, magkuhan lang kita, amping lang kita. Pinanglan sa ato, diri idol, indaitik lang ha. Maka-plaster yun, no? Isa ko lang na akong ikakuha niya. Kumusta ba na ba si DJ Arian karon, ha?
0: Yes, after siya, nana si DJ Arian sa Picas Lawa karon, nag-prepare
1: na.
0: Okay, nagpagwapa na.
1: Nana, Juan, galing Raina sa Tablia.
0: Okay, Raina sa Tablia.
1: Raina sa mga Tablia ng Bataan, eh.
0: Okay.
1: So, nirigal sa pagaw ko na sa iya, ha, si Tatay Paing.
0: Okay, batog na rin si Tatay Paing na rin. Ato rin, nag-atik si Tatay Paing.
1: Oo, nana, ato rin si Tatay Paing. Nirigal si DJ Arian, si Tatay Paing.
0: Okay, nag-smile si DJ Arian pag-ingon na si Tatay Paing.
1: Ako naging tanaw lagi kung available pa lang unta si DJ Arian. Sila may akong iasahin din sa Bukidnon.
0: Okay, available sila siya always.
1: Tatay Paing. Available daw?
0: Always.
1: Yun si Tatay Paing, ana.
0: Okay, sa pagkakaroon, available siya always. Dumurag, wala siya, ano, wala siya, ano ba ka, nagigabisihan sa iyang love life.
1: Uy, wala na siya love life, karon.
0: Okay, murag, single siya.
1: Single na siya karon?
0: Yes, single at 100%.
1: 100% na single. So si tatay pa rin single garo ni siya 100% eh.
0: Oo.
1: So, single din eh, no? So, mayo, ayaw na lang na, di na lang na ito na yatag sa lain. Yatag na lang na ito siya ni Tatay Paing.
0: Okay, according to Arya, nagsinyas siya nga ex daw.
1: Ganong ex man. Ganong ex man in the ethics la.
0: Ang ngayon, nagin si Tatay Paing sa baka pinabababae.
1: Dapat ang paris mo ni Tatay ni Arian, baba, lalaki, yun. Na ang imo ang paris mo ni mo, babae, kinahanglan yun doon ta ikaw. Maghimo na gigang kinuray nga usa ka lalaki.
0: Okay, so Kuya Tims, wala ba kay lain mga ano niya?
1: Malagpang kong ikaw mga idol, mga naminaw dito sa Light FM 94.3. Na panahin lang mo paminaw sa atong sipihana, nagsipya ta sa 24 oras. Sa frequency nga 94.3 MHz sa network nga Katigbak Enterprise San Pablo Incorporated kung DCG Radio TV Network. Mau lang ni siya, idol, DJ Tikla.
0: Okay, so...
1: Kapitan sa Barangay Tuganay. Daghang salamat, o mayong gabi. Si Lolo Jojo, tayo. Ito, i-great tayo si Lolo Jojo.
0: Okay, naminaw si Lolo Jojo karon. Naminaw si Lolo.
1: Si Lolo Jojo, o ga... Ang regard sa may taong tong naay maruyahan, bitaw din na sa may Imgur. Imgur Gabaluna, naay maruyahan niya si Tetikla. Tingon nga, asa na rin ang pinakagwapo nga si Lulu Jojo. Diniana ko nga, na dito sila ang balay. So kana lang in the text, dagang salamat tayo.
0: Okay, so salamat ka rin mo Kuya Tibbs. Okay, so mo ito mga kaibigan na update do diha karon sa 94.3 Light FM Kibawi. Kung di yan lagrabi no, lagubo atong grabe ang mga paglagubo no sa itong mga diehard atong mga tigpaminaw. Okay, na always to nagasubaybay doon niya sa Kibawi, Bukidnon. Thank you so much. And also no sa itong mga okay na mainaw karon mga kaibigan no diha labaros tanan no sa itong mga tigpaminaw. Okay diha sa barangay Sibulano. Salamat taga Barangay Sibulano Carmen. Okay, my caller po tayo. Atong dawaton sa Pikastinya. Kinsa kaya? Yes, hello, mayong kinsa ni Palihog. Yes, hello. Okay, wait lang ha. Wag, ayaw pagtawag sa kong personal number. No? Kailangan diri sa to ang text line ha. Okay, so another caller. Atong dawaton sa Pikastinya. Yes, hello, mayong... Hoy, mayong gabi, kinsa ni Palihog? Yes, hello. Hello, okay, ano, wala sa area, ha? Okay, so kinsa mga to, ha? Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 5:53 na, kining oras, mga pangga. Okay, hatod ka ito, no, diya sa, ato mga tigpaminaw ko, no, diya sa, ano, no, sa GRKF Consumer Goods Trading, no, nahimutang, no, diya sa puro 4 barangay Tuganay. Okay, kung nangita mo, glimpyo o affordable nga presyo sa ito ang refilling. So, ato naman sa GRKF, no? Salamat na ano, sa ito mga naminaw karon mga kaibigan sa barangay Tuganay. Di ano sa Aqua B, okay ha? Water refilling station, no? Salamat din, no? Di kang Ma'am Agnes, no? Di ano, nimutang sa Purok 4 at Tuganay. Okay, another call. Ito naman sa Pikas din niya. Yes, hello, mayong maing gabi ikinsan ni Palihog.
2: Ah, si John X ni DJX.
0: Yes, John.
2: Ginaw ko siyong programa karon magkapag ang imuhang headline sa imuhang guanron. Nagkabalita ako nga murag ako magkikilig kana si DJ Ariana o si Tatay Paing.
0: Ala, ala, ala, uy.
2: Bisag ako sa ka listener ko nga adlaw-adlaw dyan ko ka monitor sa paminaw sa mong programa. Pero murag angayang din na silang duha ba nga mag mean to be ba?
0: Oh, bisan pa na ako bagay silang duha.
2: Kay nasa nakasubaybay ko sa mong programa karon nya kay single lang ka siya pero nalagay pag-asa si Tatay Paing siguro.
0: Okay, so dagan kig mga ano no mga angayan nga dapat buhaton ni Tatay Paing before makuha niya si DJ Arian.
2: Ako nga basta kay paminaw lang sepulong na. Kaya paminaw lang sa pulong
0: okay.
2: Ay, kira nga po ni si Tatay Paing kaya nabala na po Tatay Paing Mintong bi pastor mo na siya niya, matinudanon mo na siya niya, honest po.
0: Oo.
2: Sa headline sa imo ang pagtawag karon ni isa to imong katawag last kuan murag si engineer man siguro to. Mao na nga murag mintong bigin sila kay si Tatay Paing. Ang ganyan gin na siya ni DJ Ariana kay mintong bi man siya nga pastor niya, honest po.
0: Yes.
2: Mao na nga bisag wala ko kakita sa ilaha personal duha. Pero sa anong kalungo ko sa programa ni DJ Ariana na mura po siya o kanagwan, honest po siya po niya sa programa po ni Tatay Pae nga kanang joke-joke niya. Kurang bagay kasi sila duha ba?
0: Yes, sama sila sa sakadoti, Noli Mitanghiri, si Prensisa o si Prensipe.
2: Tama niyo. Nalang yung shoutout dahil di titikla, taga-panabur ay.
0: Kinsa mo na?
2: Si Mirasul Malapaw, ganun nga yung ginaysa na Mino diha sa Light FM, daga Santo Niño na siya. Kana lang DJ Tiglano niya, maintag makita na kung duha ka DJ kay para ako po maka-advise silang duha nga. Ang ganyan, gin sila duha.
0: Okay, so thank you so much. Hindi pa po kayo tatay pa in. Okay, so kailangan na siyempre atong prinsesa. Nagulat naman atong prinsesa. Di ba siya pwede mag-una-una? Kailangan.
2: Sige, gali. Kaya kung pohon, masig sila ay magkadayon pohon.
0: Alalala.
2: Kita po po sa mga listener. Valid listener gini siya sa 90.9 Light Streams Panabur. Ausa po mo sponsor, ana.
0: Okay. Okay, so salamat sa pagtawag. Okay, so once again, no, salamat din sa tuwang caller. So wala kitang oras mga kaibigan. Itong oras, alas 6:57 na. Okay, so uy, pasensya na sa itong mga pa-premium, no. So limited na itong oras. Then, ugma na lang puhon. Uy, salamat din kang Madam Lisa Bernardo, sila po ng kananay ninang. Salamat din, salamat daw. Kain ka palagi, no, para mag, dapat gumaling, eh. Okay, so kailangan mukaon dyan nanay ninang, ha? Okay, so salamat din sa kananay tinang, no, naminaw ka rin si nanay tinang. Of course, to sa mga Bernardo's family nung namina o napuno kang Kuya Noli. Thank you so much sa inyong tanay. Okay, once again, no, salamat no sa itong mga sponsors. Okay, di ano kang okay, di kang Maya Agnes Castro, no, sa tanan-tanan o di ano sa itong namina o karon mga kaibigan diya sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, di ano kang Sir Richard Minor. And of course, to di kang kang Sir Tata, no, kay Tata do Laurito, salamat, no. And of course, sa mga naminaw ko rin, no, sa dalawang oras, no, sa pagkatabay, salamat sa inyong tanan. Og labi na gusto itong mga diehard at mga tigwan na always no nagasubaybay. Og labi gusto itong mga nag-request po na wala na to na play lahat, no, inyong mga request, pasensya na po, no. Okay, texter 429, digital clutch chat out ko sa pamilyang Ponzi, request ko song B Lambada. Okay, so na play na nato, ha, imong request. Okay, so wala kita oras. Okay, sa itong mga viewers, thank you so much. Diya kang Arini Lampos sa ano ba to, ha? Okay, Kampasas, no? Okay, good evening po, dito ka taga New Bisaya. Okay, Bisayas ni okay, namino, miss imong programa. Uy, salamat ka rin mo, no, Rani, no? Salamat sa imong pag-atabay. So, wala kita oras. Okay, after sa kong programa, abangan niyo ang programa ni DJ Ariano sa Night Express. Okay, diri lang gahapon sa itong numero ng FM na diri sa lungsod ng Puenabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course. Bago po diri sa 90.9 Light FM and also diri po sa 94.3 Light FM Kibawi. Uy, dagang salamat diri sa itong atong technical, no, diri si Sir Calvin, no, thank you so much. And of course, okay, diri sa 96.1, uy, salamat diri sa itong buutan na itong Big Boss once again. Diyan ako ang attorney Ulysses Alabao and also sa tuwang manager, no, no other than Madam Rosemary Amet Bolpa. Of course, sa tuwang technical, okay, nasa pikaslawak ni Sir Kevin, sa tanan itong mga kabainan. And of course, do sa tanan-tanan yung mga naminaw, no, sa dalawang oras, to daggang salamat. Og kinig hapon na inyong lamion, digitik lang mga pangaraw sa inyong tanan. Mayang gabi, og God bless po sa tanan. Bye-bye.
3: Hell! Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar sa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health! Health! Alert!
4: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kay balo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: for tuning into a special program dedicated to the golden days and road. We are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening. And welcome sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, sa uban ninyo si DJ Aryan sa tuang programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na naka-tune in karong orasa aron maminaw sa to ang programa. So maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners nato dira sa Kapalong, Santo Tomas and sa Talaingod. Ayan, so natin mga listeners dirang dapitan, so maayong gabi sa tanan. And connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So mga listeners nato dira sa Kibawi and some parts sa Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Adlong Miyerkules, July 15, 2026. So, happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: And advance happy birthday po sa mga mag-birthday ugma.
1: Happy birthday!
0: So, maayong gabi sa tanan. Sa mga naminaw nato all the way from Davao City, diri sa Panabo City, sa Tagum City, and kung asa man kutob madungog ang tingog ni DJ Aryan karong gabi una, ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa mga gusto mo text, no, sa pagbalik nato niya makaibigan dira patamo dawat o call. Sa mga gusto mo text, kung namoy mga song request, love songs lang po. And kung namoy mga greetings, panawagan, i-text na sa tong text line number 0912 175 1291

1751291. Sa itong pagbalik ko niya mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text. Time check, it's already 7:16 in the evening. Og kining orasa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay mga acne, mga pimples, na may mga whiteheads, dark spots, and kung sama mo ni DJ Arya na oily of face. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa. Pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalaki, ano? So ang ginagamit na sabon ni DJ Arya is katong sabon na kutis mistisa na carrot papaya. Yeah, so, dili na oily og face si DJ Aryan. So, kad na ninggamit sa tuang sabon na Kutis Mistisa. And sa tuang Case Fragrances Perfume. And so, sa mga nangita og long-lasting and very affordable na perfume. Natay Case Fragrances, available na diri sa tong istasyon and dirapod sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Palit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City na may free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Ayan, so maayong gabi sa tanan no, sa mga naminaw nato dira sa Bukidnon, sa tuang mga staff dira sa Light FM sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong gabi sa tanan. Okay, so nanatay nag-text, no? Masaho na to ng mga nag-text unya sa to ang pagbali. Ayoy! Time checked, it's already 7:18 in the evening. Okay, so mag-public service sa ta. Gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anak karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Yung i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya ang kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Alang sa tuang EXL Life and Herbs, sa mga mo-avail sa tuang papremyo sa EXL, naantay promo mechanics. So, first step is, kailangan mo purchase o EXL products worth of 200. Sa 200, mga kaibigan, is equivalent to, one na siya, isa ka-entry. Kung 400, kung mag-purchase mo o 400, is two entries na siya. And kung 600, is three entries and so on. Sunod, Ana, is fill out your entry. So, isulod ninyo sa envelope, mga kaibigan, ang proof of payment or resibo na nagpamatuod na ningpalit mo sa EXL products worth of 200 or more. So, isulat po ninyo or ibutang po ninyo apil sa envelope ang inyuhang full name, complete address, and contact number. Step 3 is drop your entry nearest drop box location sa Infinite Radio Station kung asa mo nahimutang makaibigan. Kung taga Panabo City mo, atong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street. So may gala-gala makaibigan, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. Na mo'y makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo sa sulod. Time check, it's already 7:20 in the evening. Again, mga kaibigan, kung namoy mga song request, namoy mga greetings, mga panawagan,
Ayan, so i-text na sa itong text line number 0912-175-1291. And happy tune in sa mga naminaw nato karon, no? Ato ang mga pedicab drivers na naminaw karon dira sa My Crossing Gamaw. Sila Uncle Roger, Uncle Romy, and Uncle Arnold. So naminaw sila karon. So, mag-atang basta alas 7 is mag-atang na na sila sa ato ang programa sa tong Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi o happy tune in ninyo dira mga uncle, no? Kay Uncle Romy, Uncle Roger, and kay Uncle Arnold. Di na bang load si Uncle Arnold kay dimension na tika and then i-play po na ako yung Hunger Quest na song kagabi. Maayong gabi sa tanan. Time checked, it's already 7:21 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po da sa 90.9 Light FM and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song It's Sad to Belong by Eng Blandan, and we will be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collap na ko at to. Collap. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas gid ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat yun, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang yun sila. Huwag yun ay imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang pa.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:32 in the evening. Ug kining orasa hatod ka nato sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, ug uban pa ng mga grafted seedlings. Available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Okay, contact lang sila. Silang contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. And sa to ang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado diha, no? So natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Bisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Palit mo sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga gusto mo tawag or text, kung namoy mga song request, namoy mga panawagan, mga greetings, mga birthday greetings, i-text or call sa tong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So, not a caller. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello, DJ Aryan.
0: Okay, daghang salamat sa pagtawag, Baby Julian. Palayo lang gamay sa radyo kay para dili ta magkuan, mag-feedback. Okay, palayo lang gamay sa radyo kay para dili ta mag-feedback.
1: Hello,
0: Baby Julian. Thank you for calling. Ayan. Maayong gabi diha kanimo, Baby Julian. Nagunsa man ka karon? Mag-greet ka. Okay. So go ahead sa imong mga greetings.
1: Mag-greet ko sa ako mga classmates sa kulang gabi.
2: Na-regis ko. Dito sa nila ang kurungi. Ilan at mama. Kasatay ko ganina.
1: Sa ilan na si mama kay Uncle Romy. Kasatay ni ganina.
0: Ah, nakasakay mo kay Uncle Romy. Okay, taga. Ano man po siya? Taga Suarez.
1: So, ay, mag-request na ko sa akong kulang na classmates. Si Alice, si Ellen, si Mitch, si Silaga, si Jaira, pwede i-appel ako teacher?
0: Oh, pwede kayo i-appel si teacher.
2: I-appel si teacher.
1: Tapos si Kai, si Alba, ang Campbell, og ang si Gab, og si Sergian, og si Marshan, og si Mikael, si Riniboy, Gary, Jaira, og si Zoe, si Danica, si Angel, si Rico, si Danilo. Maulang to, mag-request ko kanta.
0: Okay, so, unsa man na song? Unsa man yung title sa song?
1: Pusong Bato.
0: Pusong Bato. Okay, so favorite na nimo na kanta, Julie.

daghang salamat kay Jong na namino karon all the way from Tubod, Carmen. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Tubod, Carmen, and kay Sir Jong. And ato ang i-play mo hunger quest na song Meron Ba by Nikki Valdez. From 429, good AM DJ, good AM or good PM siguro ni. Good PM DJ, shout out ko sa ko ang apo Car Adam Kate, Kata Kent o family Ponce, Mary Ann, Christina, Jovelyn, Fatima, Nanay Gina Proctres, Galagala, request kog song Iniibig Kita. Daghang salamat kay Nanay Gina na namino karon diri sa may Galagala, no. So silingan na sa tong istasyon. Shout out sa mga apo na naminaw karon. So daghang salamat po kay Christina and kay Fatima na naminaw karon all the way from Maco, Davao de Oro. From 140, idol tagay kog friend kanina number. Shout out na ko friend si Arlene. Request kog song Ikaw Pa Rin. Naay nangita og kanang friend mga kaibigan. Pero wala siya gingon kung unsa ba ni lalaki ba yung gusto or babae, or single mom or single dad, by age limit. Again mga kaibigan, kung gusto mo na i-erin yung hang number, kung nakita mo ka-text mate or friend, i-complete details para interesado po itong kukuha sa inyo hang number. Sa inyo hang pangalan, taga-asa mo, pila yung edad, kung sa inyong gusto. Gusto ba mong single mom, single dad, dalaga, gwapo, ana, sa pa. Pila yung edad, ana ba, i-kompleto kay para na-joy mo contact sa inyo, ha? So, naay nang itag friend. Iyahang number is 0935-05-96140. 0935-05-96140. So nakita siya og friend and shout out daw kay Arlene. Another texter from 472. Good evening po Ariana, palihog mag-request kog kanta I Believe by Jemmy Bondog from Jay Perez ng Busaon. Salamat. So nga salamat kay Jay Perez ng Busaon. So naminaw siya dira sa Busaon, Tagum City. And sa mga listeners po nato dira sa Busaon, Tagum City, maayong gabi sa tanan. So ato nang i-play mo hang request na song. Pangitaon sa din nato sa tong playlist kung makitaan ba. I Believe by Jemmy Bondog. Sa mga gusto mo tawag, no, na yung tawag ganina, wala ito natubag. Nag-storya pa man si DJ Arya. Tawag na mo, mga kaibigan, sa itong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Time checked, it's already 7:40 in the evening. Kung kining orasa, hatod ka na ito sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee. Atong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa produkto, sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa tong istasyon and sa mga dool nato na butika. And sa mga gusto po mo palit sa mga non-lading products na po na diri sa tong istasyon. Sa wala pa nakatood mo asa tong istasyon, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, sa may Galagala lang. And kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na mo'y makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo sa sulod. And sa to ang sabon na Cutis Mistisa, sa mga naay pimples, acne, whiteheads, dark spots, no? And kung sama mo ni DJ Arya na oily of face. So gamit mo sa to ang sabon na Cutis Mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. So pwede kayo magamit itong mga kalalakian sa to ang sabon na Cutis Mistisa. Available na din sa itong istasyon and sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kining orasa po, hatod ka na to sa EXL Life and Herbs. Sa mga gusto mo, avail sa tuang papremyo sa EXL na siya'y promo mechanics.

0: first step is mo purchase mo og EXL products worth of 200 or more. So, worth of 200 is equivalent siya sa isa ka entry, and kung mo purchase mo 400 is duha na siya ka entry, and kung 600 tulo na siya ka entry, and so on. Sunod ana is mag-fill out mo sa inyong entry, isulod sa envelope as proof of payment na resibo ba na pamatuod na ning palit mo sa EXL products worth of 200 or more. Butang po ninyo sa envelope, mga kaibigan, ang inyong full name, complete address, and contact number. And you're going to drop your entry sa nearest Infinite Radio Station kung asa mo nahimutang, no? Taga Panabo City mo, mga kaibigan, ato ang istasyon is located lang diri sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. So, doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. Basta dili lang ninyo malimtan, mga kaibigan, inyohang full name, complete address, contact number, and proof na ningpalit mo sa tong EXL products or resibo ba na siya na worth of 200 or more. Time checked, it's already 7:43 in the evening. So, public service ata, gipanawagan ang mga pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga naakaroon sa kustudiya sa Dacosugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyuhang banay, bisitaha lang sa Dacosugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Mag-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover, na siya karon sa Dacosugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo, tawag or text atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And happy tune in sa mga naminaw nato karon diri sa may Ibanez Subdivision. So naglanog-lanog ta diri, mga kaibigan, sa may lechonan, sa ulingan, and sa may barbecuehan. So ako din ginagreet di ang Amugis family na sila Auntie Rose, Ate Lalang, pati sa mga kabataan na namino karon, sila Chai Chai, Adri, Mowi, Ate Miko, Kuya Gian. Ang sila karon, maayong gabi is satanan. And happy tune in po sa mga namino nato dira sa sa may Santo Niño Carmen. So naglanog-lanog ta dira, mga kaibigan, no? Maayong gabi sa tanan sa mga nakatune nato dira sa Barangay Santo Niño Carmen, and diri pod sa may palengke, sa may food stand. Ayan, so maayong gabi sa tanan na nakatune in karon, and sa mga namino pod nato dira sa may Ulingan and sa may Manukan. So, maayong gabi sa tanan. Salamat kay sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Natay caller, hello, maayong gabi.
1: Maayong gabi, Darian.
0: Maayong gabi, ma'am. Taga-asa ni, o kung sa'y pangalan na to?
1: Si Christina Ponce, taga Mako, Davao de Oro.
0: Uy, si Ate Christina, nananay ka sa Mako karon.
1: Wow!
0: Wow, so lipay na kay si Fatima ron, kay nag-uban na mo.
2: May lintin,
0: di awin sana on. Ajay, kagakos ka ron. Dili na unlan ang kagakos.
2: Ayoy! Dili na unlan ang kagakos, si Arian.
0: Okay, dagang salamat sa pagtawag. Kamusta man atong panahon dira sa Mako? Wala ba naglangi?
1: Wala man.
2: Wala man siya naglangi, si Arian. Kaya naman si Rick Christina.
0: Ay,
2: ay. Ayoy! Siya ang gibawot na sa ulan. Wala may ulan dili. Mag-ulan o kasing-kasing.
0: Ay, grabe na dyan. Grabe na dyan ang gugma, nag-uros-uros. Okay, so kamusta man mo dira, ano, murang malipayon man dyan mo?
2: Ayoy! Ayoyan, basta lang siya. Malipayon dyan.
0: Malipayon dyan. Bahalag saging, basta labing.
2: Sana dyan, bahalag saging, basta labing.
1: Ah, pinipod din.
0: ginamos. Ay, oo.
2: Lagi kayo yung tablilla.
1: Kami kayo, pure tablilla.
0: Ay, nakapalit na mo?
1: Oo, oh, diba?
0: Kanusaw mo ni Adto?
1: Lahat?
0: Kanusaw mo ni Adto?
1: Paan? Parang Martes man yata to.
0: Ah, kagahapon. Kagahapon, kay Martes man gahapon.
2: Yes.
1: Nagpalit ni og lima kabuok nga kuan, lima kabuok na putos god.
0: Lima kabuok na putos?
1: O, kanang ito, diba? Putos man na ninyo, no?
0: Oo. Oo.
2: Lima kabuok.
1: Nami kayo.
2: Wala siya yung kemikal.
0: Oo, diba? O, pure jud siya, no? Walang halong kemikal.
1: Parang
2: walang halong kemikal.
0: Uy! Sama ni DJ Aryan, lami. Okay, so, sama ninyo ang mga greetings, mga song request?
2: Greet din ako ang mga higalaw, kaya si kusiun ko inigawas na kumba.
0: Hala, ipang shoutout yun na sila para walay kusi paggawas.
2: Ako i-greet si CJ, si Joy, si Gretchen, si Daishan, o si Loverboy, o si Yang Palala, o si Christine, si Auntie Brenda, si Uncle JR, o sa ilang baby, si Baby Jessa, o si Auntie Gina Ponce, o si Uncle Joel,
1: Uncle Femio,
2: si Uncle Femio,
1: Tita,
2: o si Tita, and especially na lang sa ko ang someone palalab, si Ate Christina nga naadire.
1: Huwag sa imuha po, DJ Aryan.
2: Sa imuha po, DJ Aryan, nagwapa.
0: Gwapa na lang waylain. Ayoy!
2: O, ganing nagkabuang si Jim.
0: Ha?
2: Si Jim Pinwis, nagkabuang ugasa daw imong istasyon kay sagurong daw kaniya.
0: Ano ba naman, Tani? Mutago, tsukog taman, Ani.
2: Ayoy! Ang ganing sag-aharapit niyang istasyon. Tala! Wante-wantay diha.
0: Murag delikado na ta, Ani, oy.
2: Iyahan na na.
0: Okay. Sige, sige, sige. Ano sa man yung song request?
2: Kuan. Ikaw na yung mag-igo.
0: Wala na. Dili na kataro kung huna-huna si Fatima. Kaya na naman si Ate Christina siyang tapal.
2: Gani, no? Kuan na lang. Ikaw at ako.
0: Ikaw at ako. Kinsa may nagkanta, Ana?
2: Si Fatima o Christina.
0: Ay!
2: Ayoy! Si Moira o si Jason.
0: Moira, okay. So, ato nang pangitaon sa tuang playlist. Imo ang request na song.
2: Diba, Azod? Kaya toon ka na mo, diha. Makusian na ka na.
1: Wala lagi ka, DJ Aryan, ato Martes.
0: Alangan kay gabi man na to ang o ano ato ang duty.
2: Ayoy! Aglaw. Dili ka mo duty. Aglaw.
1: Nangita ko po sa imo. Asa ba si DJ Aryan? Ay, wala man siya diri.
0: Kuan, tagagabi ba ako nag-onboard no? So, tagagabi irata diri sa tong istasyon.
2: Aglaw pa lang na, anak ha.
0: Uy, magunsa mo po doko diri.
1: Lingkod-lingkod lang.
2: Lingkod-lingkod lang. Huwag pa hangin-hangin.
1: Sure. Anak sa... Kaita sa tanduk ni ano ni Trixie.
2: Dia sa kasa trono ni DJ Trixie.
0: Yeah, so maayong gabi kay DJ Trixie na naminaw karon.
2: Ay, good pre na to si Arlene, akong friend, og si Renan, og ang bana ni Arlene, si Arman, og sa ilang baby, si Princess.
1: Mao na to, DJ Aryan. Thank you.
0: Okay, dagang salamat, Fatima and Christina na naminaw karon. All the way from Mako. Okay, bye-bye. Salamat, murag ka nang gikilig jud silang duha, no? Kaya nag-uban na jud sila. For how many years na wala nag-uban? Ayoy! Ayan. So, daghang salamat kay Fatima and kay Christina at sa mga naminaw nato dira sa Mako Davao de Oro. Maayong gabi sa tanan. Time checked, it's already 7:51 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marunong punta sa 90.9 Light FM and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Meron Ba by Nikki Valdez, and we will be right back.

0: Midnight Express.
1: Dong, schedule biya nato karon dong.
2: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
1: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba yun ato karon day?
1: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala, tapos bisigunsa na akong inumon, dibigod siya maayo, pero nakateko sa Mega C capsule, dito na ayo ang akong ubo.
6: Pila ka capsule ma, may mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
5: Isa ka pad ang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
6: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o gunsa pagsakit.
5: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niyang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
6: Ma'am, kung sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may auhag ni mo nila.
5: Ako nga auhag sa ilaha nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:15 in the evening. O kining oras sa hatod ka na to sa tuwang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangitaw long-lasting and very affordable na case perfume. So, available ato ang Case Fragrances. So long-lasting jud ang kahumot ani mga kaibigan. And affordable ra pod jud kayo siya. Available na diri sa tong istasyon and available pod sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. And sa tuang case sa tuang sabon na Cutis Mistisa sa mga naay mga acne, mga pimples and kung sama mo ni DJ Aryan na oily og face, gamit mo sa tuang sabon na Cutis Mistisa. Sa mga gusto mo guwapa o mo guwapo ang pamanit, no? So, gamit na mo sa to ang sabon na Cutis Mistisa, Carrot Papaya Soap, and Glutathione with Collagen. Available na din sa itong istasyon sa Panabo City and sa mga dool nato na butika. And available po dira sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kung mabalit mo ka ng sabon na Cutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. And sa tuang EXL Life and Herbs, sa mga gusto mo avail sa tuang papremyo sa EXL. So, naantay promo mechanics. Ang step 1 is, mo-purchase mo EXL products worth of 200 or more. Ang 200 is, isa na siya ka-entry. Kung mo-purchase mo 400, 2 entries na siya. And kung mo-purchase mo 600, is 3 entries and so on. So, mani ana is, i-fill out inyohang entry, isulod sa envelope as proof of payment. Ang resibo na ningpalit mo sa ito ang EXL products worth of 200 or more. Punta po ninyo sa envelope, mga kaibigan, inyohang full name, complete address, and contact number. Og inyohang... Ulo na si DJ Aryan, katulgon na. Drop your entry in your nearest Dropbox location sa Infinite Radio Station. Kung asa man mo nahimutang, no? Kung taga Panabo City mo, ato ang istasyon is located lang dere sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left na may makitaan na doorbell. Doorbell lang mo makibigan para matagad mo sa sulod. Time checked, it's already 8:18 in the evening. Okay, so basahon nato ning mga nag-text. From 7990, good evening DJ, nangita ko ka text mate, babae, kanang single mom, age 20 pataas. I'm Dani, taga Compostela, my number is 0985-46-77-990, 0985-46-77-990. Sa mga nangitag ka textmate diha, no, available ni si Dani ng Compostela. Nangita siya ka textmate babae, single, 20 years old and above. Mo to yahang number. Okay, yahang number is 0985-46-77-990, 0985-46-77-990. From 573, maayong gabi DJ, request kog kanta Tangi Ikaw para kang Elin og Bobong Kagaanan diha sa Purok 2, San Vicente, Panabo. Gikan ni Ante Nene Cruda diri sa Mawab, Davao de Oro. Salamat DJ. Salamat no sa mga naminaw nato diri sa Mawab, Davao de Oro. So ato na pangitaon sa tuang playlist imuhang request na song. And shout out sa mga naminaw nato dira sa Purok 2, San Vicente, kay Ante Nene Cruda. Ayan, so maayong gabi sa tanan. From 4 0482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong igrita kong mga kauban sa Ratsada to the tricycle driver sa Panabo City, Managsagan family, Salino family, De La Cruz Madera family, Tobias Bato family, Abiledo family, Jimboy, Sally, Wawikem, Amor, Denden, Vilma, Ismael, sa tanang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres, Carmen. Request kog song Problemang Puso. Thanks sa pagbasa. Ayan, salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. And shout out sa mga kaubanan sa Ratsada todo tricycle drivers, no, sa to mga pedicab drivers na naglanog-lanog ta sila mga speakers sa lang pedicab. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa mga gusto mo tawag, no? Ito ang hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Another texter from 429. Good PM, DJ. Shout out. Good PM, request kog song Through the Years. Kate Magdad ng Purok Tres. So, ragang salamat kay Kate Magda na namino ko ron all the way from Purok Tres, Gala-Gala. So, natin caller, hello, maayong gabi eh. Ay, napalo. Ay, nadi ay. Hello, maayong gabi eh.
1: Ay, gabi po. Dito ako na ngayon.
0: Yes po, sir. Tag-asa ni, kung sa'y pangalan na to?
1: Wing-wing, taga Cagayan.
0: Wing-wing ng Cagayan. Okay, sir. Ano sa man akong ikalaga diha kanimo, sir?
1: Okay, lang ako, ma'am.
0: Okay, sir. Opo. Go ahead sa mga greetings.
1: Ito, great na ako si Pangalanan Family, sila ako Bunsing, ako Paul, ako Lolo, ako Linko, Ate Susa, Ate Inin, Ate Inin, si Ate Living, kumusta mong tanan diyan sa may gagano? Kumusta mo sa DJ Arian? Kaya, mabuhay ako DJ Arian, marikusog song.
0: Yes po, unsa na song, Sir Wing Wing?
1: Wala ko ka ng, walang because of you lang, ano lang.
0: Because of you?
1: Why? Oh, any you.
0: Okay, so ato ang pangitaon sa ato ang playlist, sir. Dagang salamat sa pagtawag, Sir Wing Wing ng Cagayan. Cagayan ba to, sir? Okay. Okay, dagang salamat po, Sir Wing Wing. Ngayong gabi sa tanan sa mga listeners na to dira sa Cagayan. Time checked, it's already 8:23 in the evening. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato karon dira sa may Carmen, no, dira sa may Purok Size. Ako ina-greet di ay sila Ante Juliet Cañete and Quamag family na naminaw karon. And sa mga naminaw po nato dira sa La Paz Carmen, ang Libutan family, Baluran family, Bujungan family, Orot family. Bulo naman na ani oi. Ayoy. Sa mga naminaw na lang dala sa La Paz Carmen, tumaayong gabi sa tanan. Okay, padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text from 860. Good PM DJ, pwede mag-play song when you say nothing at all. Jimenez family, Purok 3B, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Nagkatsutag mga listeners dara sa Barangay Santo Niño, Carmen, no? Ayan, so nagkaming salamat sa pagpaminaw sa tuang programa matagabi sa tuang mga listeners dara sa Barangay Santo Niño, Carmen. From 472, ingon siya, it's very sad. So may nakasad ani texter 472. From 172, hi guwapa, cute kaayo kagtingog. Cute na lang, wa may lain. Nagkasalamat sa tong texter 172. Namino siya, cute daw tagtingog, no? Abot na mo, sa ba na siya katinood? Basta, salamat kay naminaw ka sa to ang programa karong gabi yun na. Sa to ang Night Express with DJ Arian. Time checked, it's already 8:25 in the evening. Huwag kining oras, hatod ka na to sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee, ato ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na dress itong istasyon. And sa mga dool na to na butika, and sa ato ang Nong Lading, no? Sa mga gusto mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, available na dress itong istasyon. Time checked, it's already 8:25 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Ikaw at Ako by Moira De La Torre, and we will be right back.

0: Express.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
4: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang katabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

0: Night Express.
1: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, wanto lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalitay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di gid ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading duluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, growmate na!

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

We're Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. Sa tong programang Night Express with DJ Arian. At tong oras, mga kaibigan, it's already 8:54 in the evening. O wala na dute oras, mga kaibigan, 6 minutes left before mag-9. Sa dagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. O kung panahon sa gabi, mag-uban-uban na punta, same time, same station. And sa mga nag-request og songs, wala na to na play, mga kaibigan, kahit tungod na kulangan na punta sa oras. So, ugma na po is mag-uban-uban na punta sa programang Night Express with DJ Arian. Before mag-signing off si DJ Arian, mga kaibigan, pasalamatan na to ang management noon, si Attorney Ulysses Salabaw, and kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa tong technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin. So, daghang salamat, and maayong gabi sa tanan. Atong oras, it's already 8:55 in the evening. Maayong gabi sa tanan. Good night and God bless us all.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya na ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana? Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: are listening another Ticket Exclusive.
1: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Day, ano yung gagudli mo, day?
2: Pagpuyo na, gudong. Ikapoy, bayak ko.
1: Naunsa naman ka, day. Iritabli naman ka karun. Naay Theramax capsule, oh. Tisting, eh.
2: Theramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
1: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
2: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
1: Aladay, may aniyag magkagsamot, day.
2: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
1: Alit na.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
6: high and we were so bad. Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
2: halos di dyan ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katara.
2: Mauto, gisulayan nako ang I Care.
3: Na-amaze dyan ko.
2: Epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko,
2: di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
2: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: kapalit ko po sabon nga Clegel. Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang naong ba?
1: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
0: Diri sa SMD po sir.
1: Ang singalan na to ma'am?
0: Terry po, Terry.
1: Terry.
0: Ubuga po.
1: Sige, salamat ma'am.
2: Clegel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
3: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Love, diri na ko.
5: Sige love, maligo sa ko ha. Ay, gitulugan na sad ko.
6: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang Teramex Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang Teramex Capsule, muhatag kanimog talagsaong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o diil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso nga criminology. Kailangan yun nga atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko, gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin ninyo og gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud maka pamatuod sa kaepektibo niini.
1: Wanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa Linda Dumaniel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ikong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog at pertisyon diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Ano na, nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Disulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot guys siya. Magagad na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga disulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Introducing Kay's Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling already ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nalambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading gluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
4: Grooming Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.